ating acronym ngayon, word of the day is give. Yan, G-I-V-E. So yung G ay gratitude, yung I investment, yung V ay vision, and yung X ay example. So ating tingnan po ito, mga kaibigan. Doon muna tayo sa give. Yung sa G, doon sa ating pong acronym na give. Sabi po dito, gratitude for God's provision. No? Kailangan daw po pala na tayo po ay nagpapasalamat sa mga nilalaan sa atin ng ating Panginoon. Ang Kristiyano ay nangangasiwa doon sa binigay ng ating Panginoon. Ito po ay nagsisimula muna sa pagkilala natin na ang lahat ng meron po tayo ay mula sa Diyos. Tama po ba yan? Dapat malinaw sa bawat isa sa atin na ang lahat ng meron tayo ay nagmula sa Diyos. No. Paano naman sasabihin ko, ako pinaghirapan ko naman to. No? Ito ay hindi ake, hindi sa ating Panginoon, kundi ito ay pinaghirapan ko. Pero kung titingnan po natin, mga kaibigan, in the logic way of thinking is that lahat naman ng ating pong napaghirapan ay maaaring sabihin natin sa atin. Pero kung walang binigay ang ating Panginoon, like yung hininga natin, saan bagaling yung hininga? Yung isipan po natin, saan bagaling yung isipan natin? Yung ating lakas, yung ating talino, yung ating talento, saan bagaling yan? Lahat po ito ay galing sa ating Panginoon. So hindi po natin pwede sabihin, sabihin na meron sa atin, atin ito. Dahil kapag inalis mo ang ating Panginoon sa equation, meron pa ba tayo? Wala po. Wala po tayo kapag wala ang ating Panginoon. Pag inalis natin yung ginawa ng ating Panginoon, yung contribution ng ating Panginoon, ay wala po tayo. Para lang yan pong mga businessman. Merong isang tao na ang galing-galing magkarpintero. Merong isang tao na siya po ay magaling na at matalentadong tao. Now, tingnan po natin. Kung ang isang tao na magaling gumawa ng bahay, for example, kung wala siyang puhunan, meron ba makakagawa po siya? So, kailangan din ng merong magpupuhunan, no? So, ang ating Panginoon po nagpuhunan para sa bawat isa atin. Nilagay niya yung araw. Hindi natin magagawa yun. Nilagay niya yung hangin. Magagawa po ba natin yun? Hindi. So, kailangan po, no, natin pong isipin na lahat na galing sa ating Panginoon, yung malakas, mga lakas natin, yung ating pong talento, ay ito ay galing sa ating Panginoon. Okay? So, sabi po sa Psalm 24:1, no, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. No? Napakaganda. The earth is the Lord's. Ang lupa po ay sa Panginoon at lahat ng naririto, ang mundo at ang lahat ng naninirahan dito. So, hindi lang po pala tayo binigyan ng ating Panginoon ng mga pangangailangan natin. Tayo, no? Tayo mga kaibigan, ay pag-aari ng ating Panginoon. No? Sabi naman sa James 1:17, every good and perfect gift is from above, no? Coming down from the Father of the heavenly lights. Kaya nga po, no, napaka-importante na ating pong pag-muni-munian na ang bawat lahat, ang bawat isa ay magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa lahat ng matatanggap natin, lahat ng kaloob ay mula sa ating Panginoong Diyos. No? Ito po ay galing sa Ama na ibinigay sa bawat isa sa atin. Okay? Now, ang sabi po ni Melody BT, isa pong manunulat, no? Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. No? Kapag tayo daw po ay nagpapasalamat, nagbibigay kahulugan ito doon sa ating nakaraan. Okay? Nagdudulot sa atin ng kapayapaan para sa ngayon at lumilikha ng isang pangitain
para bukas, no? Ang ganda sinabi ni Melody B.

Haiti. Ayan. Ang sabi naman ni Maya Angelou, no? When we give cheerfully and accept gratefully, everyone is blessed. Ang ganda po, no? Kapag tayo daw po ay nagbibigay ng masaya at tumatanggap din naman ng may papasalamat, lahat ay pinagpapala. Kaya kung kayo po ay magbibigay, kailangan masaya tayong nagbibigay, no? Not grudgingly, ayan ang sabi sa atin sa Banal na Kasulatan. At tayo naman, kung nakakatanggap naman tayo, tayo po ay binigyan, kailangan rin naman tayo po ay magpasalamat, no? Sa lahat ng binigay sa atin ng ating Panginoon. So yan po, no, yung una doon sa ating pong give na word, no? Gratitude for God's provision. So kailangan po lagi tayo nagpapasalamat doon sa binigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? So letter I. Yung letter I naman po ay invest wisely in God's kingdom. Oh, mamuhunan daw po tayo ng may katalinuhan sa kaharian ng ating Panginoon, no? Nananawagan sa atin ang Panginoong Diyos na gamitin daw po natin ang ating oras, yung ating pong talento na mapagkukunan ng talino, no, para sa kanyang kalwalhatian. Kaya nga napaka-importante na kapag tayo daw po ay namuhunan, kasama dito po, no, yung investing in God's kingdom, no, kasama po dito ay yung ministeryo, no, yung ating pong pagtulong sa iba, pati na rin yung pagpapasulong ng ebanghelyo, no. Kaya nga, kung tayo po ay gusto natin na tayo po ay maging sagana, no, mag-invest din tayo. Now, hindi po tayo makakatanggap. Sabi nga sa atin, no, yung sa ating salawikain, kapag meron daw po tayong isinuksok, meron tayong madudukot. Totoo po yun, no, na tayo po ay mag-invest, let us invest wisely sa ating Panginoon. Now, ito po ang sinasabi po dito sa Matthew 6:20. No? Kapag tayo daw po, ayan, sabi po dito, invest, no, wisely, no, yan ang pinagtutuunan natin ng pansin. Matthew 6:20, but store up, no, for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Oh, napakaganda na tayo daw po ay mag-impok. Since ang ano natin, sunod na letter ay I, tayo po ay mag-impok. Yan, para sa ating pong mga sarili ng kayamanan sa langit, kung saan ang mga gamugamo at mga insekto ay hindi na po sumisira, no? Walang magnanakaw at walang manggugulo, no? Wala pong maninira ng ating pong mga ari-arian. So, kung tayo po ay mag-i-invest, mag-invest po tayo doon sa langit na bayan. At ito po ay hindi ho masisira. So, magitan po ng ano daw, mabubuting gawa. So, magitan ng pagtulong. So, magitan ng pagmamalasakit. Yan ay tayo po ay nag-i-invest doon sa langit. Sabi naman po sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. No? O gusto niyo po ba kayo mapagkatiwalaan? O unahin po muna natin na maging katiwa-tiwala sa mga maliliit na mga bagay. Dahil alam po natin, no, kapag tayo po ay dumami na ang ating pong mga ari-arian, tayo rin naman ay mapagkakatiwalaan sa marami. No? Kaya nga, napaka-importante na tayo ay maging lifestyle po natin na tayo ay maging katiwa-tiwala, no? Sabi ni Randy Alcom, isa pong manunulat, you can take it with you, but you can send it on ahead. yung mga regalo daw po na maibibigay natin o atin pong makukuha, no? Yung mga bagay na ito, hindi ho natin madadala doon sa langit. Pero yung mga mabubuting gawa po natin ay maaari po natin itong maipadala ng una. Maunahan muna tayo. Dahil alam niyo po, mga kaibigan, ang mabubuting gawa, yung mga pagtulong,
ito ay nakakaranas tayo ng kasiyahan, no? Pero higit pa doon sa kasiyahan na ating pong nararanasan, meron din naman tayong tatanggaping gantimpala, no? Kaya wag po natin isipin na makuha na agad yung gantimpala ngayon. Katulad ng minsan, no, nangyayari, nakikita po natin, may nagbibigay, tapos pipicturean muna, o selfie tayo habang nagbibigay, nagpipicture. Yan po ay ano eh, no, na papasalamatan na tayo. Actually, pwede naman tayo mapasalamatan. Pero kapag ka iniisip po natin na nakikita tayo sa ating pong pagbibigay, ay kinukuha na natin yung gantimpala kaysa hihintayin po na natin na ang ating Panginoon ang magbigay ng gantimpala sa atin. Kaya napaka-importante, no? Kung tayo po ay mag-i-invest, ay hayaan muna natin makarating dun sa langit yung investment natin. Huwag muna natin kunin yung interest, yung gantimpala, kundi ating ipadala ito sa langit. Okay? So, eto naman po. Ang sabi naman ni Randy Alcom. Si Randy Alcom po ulit. God prospers me not to raise my standard of living, but to raise my standard of giving. No? Diyan po tayo laging nagkakamali, mga kaibigan. Minsan kapag nakakita tayo, nakakatanggap na tayo ng pera o sweldo, no? Iniisip natin na dapat mas maganda yung bahay ko, dapat mas maganda yung aking sasakyan, dapat mas maganda yung mga bagay, mga ari-arian. O kaya naman, dapat nakakain ako ng mas mamahalin ng mga pagkain, no? Oh, tayo daw po, mga kaibigan. If we are being prosperous, kapag binigyan po tayo ng yaman ng Diyos, huwag daw po nating itaas yung antas ng ating pong pamumuhay. Kundi ang itaas po natin, i-level up natin ay yung pamantayan ng ating pong pagbibigay, no? Kung tayo ay nakatanggap ng yaman, pagpapala sa ating Panginoon, mas marami po sana daw tayong maipamigay. Yan. Hindi yung para sa atin lamang ito, sa atin lamang. Dahil pinaghirapan ko ito. O lahat po yan, mga kaibigan, ay pag-aari ng ating Panginoon. No? Hindi po natin pang sarili yan. So, tapos na po yung investment, no? Letter V. Ito na tayo sa give natin, letter V. Vision for eternal impact. Kailangan daw po yung pananaw natin ay para sa eternal na epekto ng ating pong buhay, no? Sa kasamahan natin na pagpapangasiwa, kasama po doon yung pagtingin, no? Sa yung focus po natin hindi doon sa material possession, no? Ang focus po natin ay doon sa eternal na makikita po natin yung eternal na bagay na ating pong matatanggap, no? Yung kingdom po ng ating Panginoon ay ang priority natin ay yung mangyayari sa hinaharap, hindi po yung ngayon, no? Kaya nga, minsan pag nakafocus tayo dito sa mundong ito, no? Minsan nawawala na tayong focus doon sa langit na bayan. Mahirap po, no? Ganun ang nangyayari. Dahil ang focus natin ay kung maging maganda yung buhay natin dito. Kaya nakakalimutan natin na tayo po ay mag-impok doon sa langit na bayan. Nakakalimutan natin na tayo po ay nilagay ng ating Panginoon dito upang tayo ay maging pagpapala sa iba. Kaya wag po natin kalimutan. Wag mo wala sana sa ating pong pagtingin na we are doing this for it. Eternal impact, no? Hindi po sa dito lang, so worldly impact. Sabi po sa Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. Oh, ito undo po natin, mga kaibigan, yung ating pong pag-iisip sa mga bagay doon sa langit na bayan, hindi po dito sa mga bagay sa lupa, no? Minsan kayo pagka nawalan na kayo ng cellphone, ha? Parang lahat kagalit. Kahit mahal nyo sa buhay, kagalit nyo na, no? Minsan pa ang nangyayari,
kapag kayo may problema, especially sa pera, ang naapektuhan talaga dyan, yung mga mahal sa buhay natin. No? Huwag po sana, ang focus po sana natin mga kaibigan ay yung mga bagay-bagay doon sa langit na bayan, hindi yung mga bagay-bagay dito sa lupa. Dahil lahat, kahit pa gaano kamahal yung binili ninyo, kahit gaano kamahal yung cellphone ninyo, eventually, sa dating lang mga pagkakataon, kahit isang taon o dalawang taon, eh masisira na rin yan. At kung mamahalin yung cellphone nyo ngayon, after 1 year, eh may lalabas ulit na mas bago, na mas mahal, na mas maganda, eh mawawalan na ng halaga yung dati ninyong napakamahal na cellphone. Kaya nga, huwag po nating isipin, no, yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Bigyang halaga yung mga bagay-bagay dito sa mundo, kundi bigyang halaga natin yung nandun sa langit na bayan. Okay? Sabi naman sa Proverbs 29:18, where there is no vision, people will perish. No? O kapag wala daw po tayong pangitain, o hindi natin tinitingnan yung future natin, ay tayo po ay nasa bingid ng kamatayan. No? Kaya napaka-importante, mga kaibigan, na tayo mag-focus doon sa darating. No? Mag-focus tayo doon sa future upang tayo po ay makapaghanda. Alam nyo, may mga pagkakataon, no, na sa ating pong buhay, iniisip natin na nandito lang, ngayon lang. We live for today. Oh? Kaya nga sabi doon sa isang parable, no, yung isang mayaman, no, siya ay nag-ipon ng ipon, nag-impok ng impok ng kanyang mga butil doon sa kamalig. No? At nung siya po ay nag-ipon, marami siya, nagpatayo pa siya ng isa pang kamalig, mga dalawa, tatlong kamalig. At sabi niya sa kanyang sarili, no, oh, ang dami ko nang makakain sa susunod na mga taon. Kaya ang gagawin ko, ako ay hihiga. No? Ako ay magre-relax. No? Ako ay mag-aasawa. No? Dahil sa wala na akong gagawin. Ang sabi doon sa parable, ikaw ay mangmang. No? Ay, ngayon ay kukunin ang buhay sa iyo. No, minsan, no, ang focus po natin ay yung ngayon lang. Ang focus natin ay maging masaya lang tayo, masarap lang ang buhay ngayon, pero hindi tayo nag-iimpok para sa susunod na mga pagkakataon. Napaka-importante, no, na huwag tayong basta mag-focus lang ngayon. Ano po ba ang naiisip po nating gawin? Oh, ano po natin dito ay may vision po tayo. Let us focus on the future. Okay? Kailangan meron tayong tinitingnan sa hinaharap. At katulad doon kanina, ay wag lang yung mag-ipon, kundi maging tulong, maging pagpapala, dahil ang ating Panginoon ay nagmamahal sa atin. Isang quotation po mula sa unknown author, sabi dito, the measure of your wealth is how much you'd be worth if you lost all your money. Oh, talaga, no? Ang sukatan daw po ng iyong kayamanan ay kung magkano ang halaga mo kung nawala mo na ang lahat ng iyong pera. No? Bagaman, hindi kilala kung kanino galing to, pero tama naman, di ba po? Minsan, kapag marami tayong pera, ang dami nakakilala sa atin. Pero pag wala na tayong pera, yung mga dati nating kakilala, na akala natin tunay natin mga kaibigan ay wala na, nawawala na po sila. Kaya nga, paano ba, no? Paano mo masusukat ang iyong kayamanan? Alam niyo po, ang kayamanan po natin dito ay hindi nasusukat sa pera. Ang kayamanan natin ay kung paano tayo nakikitungo sa iba. At kung tayo rin naman ay paano tayo pinakikitunguhan ng iba, no? Kaya nga napaka-importante sa buhay po natin, mga kaibigan. Napahalagahan po natin yung mga tao sa paligid po natin para sila rin naman ay patuloy na magpapahalaga sa bawat isa. Okay? Sabi naman ni Billy Graham, faithful stewardship is recognizing that everything belongs to God and using it for His glory. O, yan daw po. O, ang pagiging tapat na
tapat na alagad ng ating Panginoon, tapat na steward ng ating Panginoon, yung pagkilala po natin na ang lahat ng mga bagay nito ay pagmamay-ari ng Diyos. No? Yan ang kailangan nating pagtuunan ng pansin. At yung pinaka-last po ay letter E, example of generosity. Sana po ay tayo maging halimbawa, no, ng pagiging bukas palad. Bilang po ang mga katiwala ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay tinatawagan ng ating Panginoong Diyos na maging bukas palad, no? Isalamin po natin, tayo po yung sumasalamin pala sa katangian ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay magbigay, no? Maging mapagbigay. Dahil ang ating Panginoon rin naman, ang ating halimbawa, na siya po ay naging mapagbigay rin naman sa bawat isa. Kaya napaka-importante po dito. Now, sabi sa 2 Corinthians 6 and 7. 2 Corinthians 9:6-7. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. No? Tandaan po natin, kung tayo po ay maghasik ng kakaunti, kakaunti rin yung ating pong aanihin. Kaya nga, no, sa bawat isa daw po, kung gusto nating umani ng sagana, ay magbigay rin naman tayo ng sagana. Now, hindi po sa dapat napipilitan tayo, kundi tayo ay magbigay ng may pagmamahal at hindi napipilitan dahil alam ng ating Panginoon ang ating pong puso. At mahal tayo ng ating Panginoon kung masaya tayong magbibigay. No? Ang sabi sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. No? Mas higit daw po talagang mapalad yung nagbibigay kaysa doon sa tumatanggap. Kaya nga, ano po ba ang ating ugali? Tayo po ba ay tanggap lang ng tanggap o tayo rin ay nagbibigay? No? Sabi ni Winston Churchill, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Oh, talaga po, no? At tayo po ay nagbibigay. Kakaroon ng buhay kapag tayo po ay nagbibigay. Sabi naman ni William James, the greatest use of a life is to spend it on something that will outlast it. No? Ano po ba yung tumatagal? Ang mga ano natin ay ari-arian natin, hindi po ito tumatagal. Pero ang relationship ay tumatagal. No? Yung ating pong alala sa atin ay tumatagal, no, kahit tayo ay wala na, kahit tayo ay patay na, ay tumatagal pa rin ito dahil tayo ay naging magandang halimbawa. Tayo ay nagbigay. Okay, saan yan yung sabi ni William James. So paano po ito, yung ating pong acronym, G, gratitude for God's provision. Okay? Yung I, invest wisely in God's kingdom. Yung V, vision for eternal impact. And E, example of generosity. Alam nyo, napaka-importante, no, na tayo po ay mamigay, magbigay, pero huwag sanang napipilitan. No? Mamuhunan po tayo doon sa langit. At ang ating pong gagawin ay nawa ay maging pagpapala sa iba, no? May karangalan ang ating pong buhay kapag pinapakita natin ang pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na ang pagmamahal sa iba. Yan. So, paano natin pangasiwaan ang ating pong ari-arian? At paano tayo magiging mabuting katiwala? Simulan po natin ito sa magitan po ng pagsasagawa ng una, pasasalamat, no? Paggawa ng mga matatalinong pamumuhunan, yan. At tayo po ay mamuhay ng bukas palad ng maganda ang ating pananaw, hindi lang pananaw dito sa mundo, kundi pananaw hanggang dun sa langit na bayan. Nawa po, no, sa buhay po natin ay maging generous tayo at tayo po ay maging mabuting katiwala ng ating Panginoon.
tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit ka, muli po kami lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa patuloy na biyaya na inyong binibigay sa bawat isa at nagpapasalamat kami na kayo ang siyang Diyos na patuloy na nagpapala sa amin. Hiling po namin na sa umagang ito nawa ang inyong presensya ang patuloy na aming pong maranasan. Maging pagpapala kami sa iba at maging mapagpasalamat rin naman. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa, no, mga pangakong di nabibigo. At akin po kayong inaanyayahan muli sa susunod nating programa ay sa ganitong oras ay samahan niyo po kami upang sa ating pong pag-aaral. Muli po, ito si Kuya Bom at magandang umaga sa inyong lahat na may pagpalain kayo ng ating Panginoon. Banda!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez,
2: Mrs. Martinez, room 321, please. Kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook? And a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country
1: Ang
0: Veggie
1: buhay
0: Foods.
1: Ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Welcome na naman po sa isang oras ng musika, pagninilay at mga awiting maaaring maging kasama po natin sa buong maghapon po at buong umagang ito. Alam nyo ba mga kaibigan, minsan tahimik naman po ang ating paligid, di po ba? Pero ang dami pong ingay na dumadaloy sa ating mga isipan. Iniisip po natin yung mga bayarin natin, mga bills, trabaho, yung mga pamilya natin, ang ating kinabukasan at yung mga bagay na hindi natin alam kung paano nga ba ito maayos. Pero sa umagang ito, mga kaibigan, gusto ko pong imbitahan kayong huminga ng malalim. Ano, tayo po ay huminga muna at sandaling bitawan ng mga alalahanin. Sabi nga po sa Biblia sa 1 Peter 5:7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Napakagandang paalala, di po ba, mga kaibigan? Hindi po sinabi ng ating Panginoong Diyos na kailangan nating ayusin muna ang lahat bago tayo lumapit sa Kanya. Inaanyayahan niya po tayong dalhin mismo sa Kanya ang lahat ng ating mga pangamba. Kaya sa ating playlist sa umagang ito, mga kaibigan, pag-uusapan po natin sa pamamagitan ng musika ang pagtitiwala sa Diyos, pagbitaw sa mga pag-aalala at pananatiling kumapit sa Kanya kahit hindi pa po natin nakikita ang mga sagot. So wherever you are right now, mga kaibigan, kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe o nasa trabaho, ano, let's take a deep breath and relax, mga kaibigan, and let these songs remind you that God is already there, ano, and we can trust Him at all times. Simulan po natin ang ating playlist with the song entitled Little Flowers. Alam niyo po, minsan kapag marami po tayong iniisip, mga kaibigan, nakakalimutan po nating tignan ang simpleng bagay na nagpapaalala po sa atin na inaalagaan tayo ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Mateo 6:28-29, tignan natin ang mga bulaklak, mga kaibigan, sa parang at kung paano sila inaalagaan ng ating Panginoong Diyos. Kung ganun po niya inaalagaan ng mga bulaklak, mga kaibigan, gaano pa kaya tayo? Pakinggan po natin ang awiting Little Flowers.

That's the song Little Flowers at ito po'y inawit ni Sister Lea Tanala. Napakagandang paalala, di po ba mga kaibigan? Minsan hindi naman po natin kailangan magkaroon agad ng sagot sa lahat ng bagay. Ano po, kailangan lang nating maalala na meron po tayong Panginoong Diyos na nag-aalaga sa ating lahat. Our next song naman is entitled God's Already There. May mga pagkakataon mga kaibigan na natatakot po tayo sa kung ano nga bang mangyayari bukas. Ano? Pero alam niyo po, bago pa man po tayo makarating doon, nandun na po ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Deuteronomy 31 verse 8, ang Panginoon ang siyang mauuna sa iyo, siya ay isa sa iyo. Kaya hindi natin kailangan harapin ng bukas ng mag-isa mga kaibigan. Here's the song, God's Already There.

ating pong napakinggan ang napakagandang awiting, God's Already There. At ito po'y inawit ng grupong For His Glory. Hindi man po natin alam kung anong nag-aantay sa atin bukas, mga kaibigan, pero alam po natin kung sino ang nauuna sa atin. And that's enough, mga kaibigan, for us to trust in the Lord more and more and more. Our next song naman is entitled Wag Mag-alala. Siguro may mga bagay po tayong iniisip ngayon na paulit-ulit na bumabalik sa ating mga isipan, di po ba, mga kaibigan? Yung mga what if, yung mga paano kung, paano kaya, what if ganto, what if ganyan. Pero sabi po ni Jesus, mga kaibigan, sa Mateo 6:34, wag kayong mag-alala tungkol sa bukas. Hindi po ibig sabihin na there's no more problems, mga kaibigan. Ang ibig sabihin, hindi po natin kailangan dalhin lahat ng pangamba na yan ng mag-isa. Pakinggan po natin ang awiting, Wag Mag-alala.

ating pong napahinggan ng awiting Huwag Mag-alala at ito po'y inawit ni Sister Karine Alavanza. Kung may mga bagay po kayong matagal na po ninyong ipinag-aalala mga kaibigan, baka magandang sandali po nating ipanalangin ang lahat ng yan at ialay natin ang ating mga pangamba sa ating Panginoong Diyos. Our next song is entitled Trust in God. Ang pagtitiwala po sa Diyos, mga kaibigan, ay hindi nangangahulugang naiintindihan po natin ang lahat. Minsan, nagtitiwala po tayo, mga kaibigan, ano, kahit marami pa rin po tayong tanong sa ating puso at isipan. Sabi nga sa Kawikaan 3:5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Pakinggan po natin ang awiting Trust in God.

That's the song Trust in God at ito po'y inawit ng iyong lingkod. Minsan mga kaibigan, ang pinakamalaking hakbang ng pananampalataya ay ang pagsabi ng Lord, I will entrust my worries to you. Our next song naman is entitled I Trust You. May mga panalangin ba kayo mga kaibigan na ang tagal nyo nang pinagpipray pero parang wala pong sagot ang ating Panginoon. At habang nag-aantay tayo, no, we couldn't help but feel so worried. Tayo po'y nag-aalala mga kaibigan na tayo po'y napapagod kaka-pray for the same prayers pero parang wala namang pong sagot. Ano? Pero baka sa season na yan mga kaibigan, tinuturuan po tayo ng ating Panginoong Diyos na hindi lang mag-antay kundi mas magtiwala po sa Kanya. Sabi nga sa Awit 37 verse 5, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong buhay, magtiwala ka sa Kanya at Siya ay kikilos. Narito po ang awiting, I Trust You.

That's the song I Trust You at ito po'y inawit ni Sister Mary Angeline Borromeo. Our next song naman is entitled Magtiwala. Ito po ay isang napakagandang awit na ihahandog po para sa Panginoon ni Sister Mary Mi Angeles. Alam nyo, minsan gusto po natin hawakan ng lahat. No? We want to be in control of everything, mga kaibigan. Gusto natin, alam natin agad kung ano bang mangyayari bukas, anong mangyayari sa susunod na linggo, susunod na buwan, ano, pero may kapayapaan po tayong mararamdaman pag hinayaan po natin na ang Panginoon ang kumilos at magkontrol sa ating buhay, ano, na ang ating panalangin ay, Lord, ikaw na pong bahala, kahit hindi ko alam kung anong mangyayari, ikaw na po ang bahala. Pakinggan po natin ang awiting Magtiwala.

That's the song Magdiwala at ito po ay inawit ni Sister Mary Mi Angeles. Our next song ano is entitled Kay Jesus Magdiwala. Alam niyo mga kaibigan, sabi sa Biblia sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagalat na bibigatan at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya sa awiting ito mga kaibigan, muli tayong inaanyayahan ano na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Here's the song Kay Jesus Magtiwala.

ating pong napakinggan ang napakagandang awitin kay Jesus Magtiwala. At ito po'y inawit ni Sister Precious Shekinah Bawaan. Alam niyo mga kaibigan, kung pagod na po kayong kakaisip at kakahanap ng sagot dito po sa mundong ito, baka ang kailangan po muna natin ay huminto at lumapit sa ating Panginoong Jesus. Sa Kanya, maaari po tayo makahanap ng kapahingahan. Our next song naman, we are almost at the end of our playlist mga kaibigan, and our next song is entitled Mananatili. Sabi po sa Biblia sa Hebrews 13 verse 5, hindi kita iiwan o pababayaan man. Alam niyo po, maraming bagay sa mundong ito ang maaaring magbago mga kaibigan. Nagbabago yung mga circumstances natin, yung mga situations natin, yung mga tao sa paligid natin. All of these things can change, pero hindi po kailanman magbabago ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan po natin ang awiting, Mananatili.

That's the song Mananatili at ito po'y inawit ni Brother Rodmark Hermosilia. Our last song for this playlist is entitled It Is Well With My Soul. At ito po'y aawitin sa atin ni Sister Ayla Maxi. Alam niyo mga kaibigan, may kapayapaang hindi nakadepende sa kung maayos ba ang lahat. Ano? Ito po yung kapayapaang nagmumula sa pagtitiwala kahit na may mga unos, kahit na may mga problema, hawak pa rin tayo ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Philippians 4:7, ang kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat sa ating puso at isip kay Kristo Jesus. Here's the song, It Is Well With My Soul.

That's the song It Is Well With My Soul at yan po ay inawit ni Sister Ayla Maxi. Alam niyo mga kaibigan, hindi ibig sabihin ng It Is Well ano, ay wala na tayong mga pinagdaraanan sa buhay. Ibig sabihin, kahit may mga pinagdaraanan po tayong mga problema at mga pagsubok, alam po natin na hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos. And that's the end of our program this morning mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po sa lahat ng awit na ating napakinggan sa umagang ito ay na-remind po tayong lahat ano, na hindi natin kailangan mabuhay na laging nag-aalala. May mga bagay po talaga mga kaibigan na hindi natin kontrolado, di po ba? May mga sagot na kailangan nating antayin, ano? May mga bukas na hindi pa po natin nakikita, pero alam natin kung sino ang may hawak ng bukas. Kaya kung may mga dinadala man po kayo mga worries sa umagang ito, mga kaibigan, ano? Always remember that the Lord is with you, ano? He will fight for us and all we have to do is to be still and trust in Him, mga kaibigan. And bago po kami pansamantalang magpaalam sa inyong lahat mga kaibigan, nais ko pong iwan sa inyo ang napakagandang awiting pinamagatang 'Tis So Sweet to Trust in Jesus. Muli ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat and may God richly bless all of you.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Tayo po ay narito ngayon at magkakaroon na naman po tayong panibagong lektura about sa kalusugan. And amin po kayong muling wini-welcome dito po sa Voice of Health Pilipinas, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming mga social media platforms, sa Adventist Medical Center Manila, Adventist Medical Center Bacolod, and Adventist Hospital Palawan. Ganun din sa ating Hope Channel, social media accounts, at marami pang iba. Tayo rin po ay malakas na napapakinggan sa ating Adventist World Radio 89.1 FM. At kung mayroon po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa ating mga numero na naka-flash po sa ating mga screens. At ngayon po, mga kaibigan, bago po tayo magsimula, akin po kayong iniimbita sa isa pong maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan po kayo sa lahat. Salamat po, Ama, sa panibagong araw na kami po muli, Panginoon, ay magkakaroon ng panibagong kaalaman patungkol sa kalusugan. Nawa po, Panginoon, kayo po ang aming makasama at pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming speaker sa oras na ito at ganun din ang aming mga taga-subaybay. Huwag niyo po kaming pababayaan at patuloy na tulungan na maging successful ang programang ito. Ito po ay aming hiling at dalangin. Alang-alang po ang lahat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, mga kaibigan. Ngayon po, tayo po ay

0: While at home, this position is continued until the baby attains a weight of 2.5 kilos or until the baby refuses to stay inside the tube. And that happens really when the weather is very warm or the baby is too big to fit into the tube blouse of the mother or father. So mothers with twins can actually provide kangaroo mother care by herself at home. Studies now show that the sooner the baby is placed on the skin-to-skin, the better or the larger the effect will be on the baby. So even from birth, as soon as a baby is delivered, babies can be placed skin-to-skin on the mother's chest as soon as possible after birth. The WHO now recommends that starting KMC as soon as the baby is born brings the greatest benefits for low birth weight and preterm babies from the delivery room up to the time they get to discharge at home. So why do we have to do KMC? The latest study shows that among infants born early or born too small, kangaroo mother care has been shown to reduce infant deaths by up to 40%, reduce hypothermia by up to 70%, and reduces the incidence of severe infection by 65%. So who needs incubators? Who will need more antibiotics when you can provide the same benefits or even better when you do kangaroo mother care? And the survival rates have raised have been raised to 60% better among preterm and small babies. So in the Philippines, we have published 15 original research papers from various institutions in the Philippines implementing kangaroo mother care. And these benefits are outlined in this graph. So you will see that compendium or supplement of kangaroo mother care showed that KMC in the Philippines have helped decrease mortality, shorten the hospital stay of babies, promoted weight gain, decreases the incidence of hypoglycemia or yung pagbaba ng sugar, which is very common sa premature, decreased hypothermia. Okay, so the mothers can provide the warmth even better sometimes than the incubator. It promotes exclusive breastfeeding for the first 6 months. It helps the mother produce more milk. And even if the mother is not in the hospital anymore, she can come in to the NICU or the newborn unit to provide intermittent or yung putol-putol na KMC at hindi kailangan na continuous. Of course, mas continuous ang KMC, mas beneficial. Pero hindi naman bawal na magbigay ng KMC for 2 hours every time the mother is present or maganda sana kahit 8 hours in a day. So among other benefits, nakita rin na nabawasan ang nursing load. So nung araw, sabi ng mga nurses, dagdag trabaho daw. Pero nung nagsimula na kami magkaroon ng programa, na-realize nila na nabawasan ang trabaho nila. Of course, the incidence of sepsis in the neonatal unit dropped dramatically kasi yung maternal flora at yung breast milk nakakatulong makaprotect sa baby sa kanyang immune system at nababawasan ang incidence ng infection. Yung haba ng panahon na kailangan nila ng oxygen at CPAP, yun ay isang makina para mag-support ng kanilang paghinga, na-shorten yun by half. So yung mga naka-oxygen namin dati na tumatagal ng mga 2 linggo, na-reduce yun by half. At nakita rin na ang mga namamatay among those premature babies na nangailangan ng ventilator ay nabawasan. At recently, nung pandemic, Nakita din na doing KMC ay nakabawas sa postpartum depression ng mga nanay after delivery. So, at ang kahuli-hulihang pag-aaral ay nakita na pwede mong i-transport ang maliit na bata in kangaroo position. So, may mga pag-aaral dati na hindi mo pwedeng i-transport ang baby kung wala kang transport incubator. Sa panahon sa natin ngayon at sa Pilipinas, alam natin na hindi laging available ang ambulansya. Pinag-aralan to sa probinsya sa La Union. It was a research from the Ilocos Training and Regional Medical Center na yung mga ospital na maliliit sa paligid na naglilipat ng maliliit na baby, tinuruan nilang mag-kangaroo position at natuklasan na basta mailipat ang baby kesa tricycle, kesa sakyan na kotse o even jeep. Nakita na ang bata ay dumadating na warm, stable, at hindi nanganganib masyado ang buhay. Ngayon, sa loob ng ospital, may mga delivery room kasi na malayo sa neonatal unit. Pakapanganak ng nanay, pwedeng pakiusapan yung lola o yung tatay ang mag-KMC para i-transport ang baby sa neonatal unit. So, ngayon, natuklasan na yung init na binibigay ng isang incubator ay halos pareho ng init ng katawan or sometimes even better by doing KMC position. So, yun ho yung tatlong components, no? Yung paglalagay ng baby skin to skin on the mother or father's chest. Pangalawa ay yung pagpapasuso ng gatas ng sariling ina. At pangatlo ay yung itutuloy mo yan hanggang sa pag-uwi mo sa bahay, hanggang ang baby ay hindi pa umaabot sa 2.5 kilos. So, ano naman ang saysay nito sa kinabukasan ng mga premature at small babies? Ayan, ano ang impact ng KMC sa future ng ating mga premature at small babies? Kasi napakita ko na sa inyo yung kadahilanan, yung immediate benefits. So ngayon, let's look at the future benefits of doing KMC. Alam niyo po, ang baby na pinanganak ng maaga, ang brain hindi pa well-developed. At yung period na dapat siya ay nasa loob pa ng sinapupunan ng nanay niya, dapat ang brain niya ay lumalaki ng 1.5 times faster, at saka yung surface ng brain ay dapat nag-i-increase 4 times faster. Kasi itong period of development na to, ito yung period na critical sa paglaki ng brain at pagdami ng convolution sa brain. Kasi yun yung mga ebidensya na yung mga connection sa brain ay nagde-develop. So during this period, in the second to the last trimester of pregnancy, maximal synaptic connections of the brain happen. So kung pinanganak ng ang baby ng premature, ano mangyayari? The brain growth gets interrupted. So natitigil yun bigla, no? At dahil very sensitive ang brain at that point in time, pwedeng ma-injure ang brain. So hindi lang matitigil, kundi pwedeng magkaroon tayo ng problema sa mismong development ng brain. Ang ano nito, so pwede talagang dahil sa nahirapan siyang huminga, nagkulang siya ng oxygen, o yung mga ginagawa natin pakapanganak ng baby, pwede talagang ma-disturb at magkaroon ng bleeding sa brain. Pero ang recent findings is that yung mga pagkakataon na kailangan natin silang tusukin o hindi natin sila ibigay sa nanay o kaya na nagdagdag pa tayo ng stress doon sa na-stress ng baby, nakakadagdag pala yan sa preterm brain injury. So hindi lang natitigil bigla ang brain development, kundi meron tayong mga ginagawa sa ating pangangalaga na nakakadagdag ng stress sa premature na brain. So, at hindi lang yon, napag-aralan So ito ay napag-aralan, and this was a very good study released in 2019 na nagsasabi na kung ano daw yung dinanas ng baby from birth ay pwede nang maka-apekto sa kanyang adult behavior and adult childhood and adult development. So the early experiences from birth, especially, makikita nyo po, sensory ho. So kung ano yung nararamdaman ng baby from birth, malaki na ang epekto niyan, maaari sa kanyang kinabukasan. Kasi ang pag-develop ng brain, may mga pagkakataon na naaawat, o yung paglaki ng pag-mature ng motor development, o yung kanyang kaisipan. Pero ang gusto kong ma-emphasize dito ay yung sensory aspect of development. So, ibig sabihin nito, lahat ng mararamdaman ng baby as soon as he or she is born can have a lasting impact on the child or the adult na dating premature. So, what does KMC do? So, paghawak ng nanay ang kanyang baby, skin to skin, nakakabawas ng stress yun sa both mother and baby. Tingnan nyo po ang mukha ng baby na to versus mukha ng baby na to. So, mapapansin nyo yung isang baby, parang hindi siya happy, no? And Lord knows what happens in this baby's brain with all the stress na hiniwalay siya sa nanay, o kaya dumating yung ating tagapangalaga na malamig ang stethoscope, o kaya hindi umiiyak kaya pinitik-pitik muna para umiyak. Siyempre may stress yung baby. Pero tingnan niyo po yung mukha ng baby na nasa dibdib ng ina. Kampante at medyo nakangiti pa man din. So ano ho ba ang dahilan? Ito ang tinatawag na hormone na oxytocin. Okay, itong hormone na to galing sa hypothalamic part ng ating brain. Pero mapupunan nyo sa slide na to, may mga parts ng body na pwedeng mag-stimulate ng release ng oxytocin. So, may mga receptors sa tiyan o sa bituka, sa balat, sa bibig, sa mammary gland, at even the urogenital tract. Ibig sabihin, therefore, pag nahawakan ng mother ang baby, meron siyang receptors dito, sasabihin niya sa brain, mag-release ka ng oxytocin. So, yung oxytocin ay isang hormone na nakapagpapababa ng anxiety sa brain, nakakabawas ng pain perception, and the overall behavior or the overall emotion that is elicited is one of satisfaction. By the way, itong hormone na to operates kahit sa mga adults. So, hindi lang to sa babies. So, kaya yung interactive medicine ng lifestyle is very important, because interactive behaviors, whether you are a young premature or an adult, can elicit the release of this very important, and some people call it happy hormone. Kaya interactive part in the lifestyle medicine is an important part. Ganun po din sa premature, sa baby, o sa nanay at baby pakapanganak. So, low sensory stimulation, katulad niyan. So, the interactive behavior. So, if you notice how a depressed person can seem happier if they eat a little bit because may receptor sa GI tract, how much better an aggrieved person, he will feel if he's given a warm hug, so skin to skin. And how a baby can be satisfied by just putting the baby on the breast, because yung oral mucosa niya may receptors. And of course, sa breast ng nanay. Kaya importante talaga, Eli, yung skin-to-skin contact immediately from birth and with KMC for as long as possible. So, minsan talagang sabihin ng ating doktor, hindi muna siya pwede mag-KMC kasi nahirapan siyang huminga. So anong pwedeng gawin ng nanay? Pwede siyang pumunta sa neonatal unit, pwede niyang hawak-hawakan because gentle touching, stroking, low intensity stimulation can stimulate the release of oxytocin already and can bring down stress and anxiety for both mother and baby. So ano-ano bang ginagawa natin after birth? Do we provide a sensory stimulating environment for the premature baby? Eh nung araw, basta premature, diretso ka sa incubator, takbo sa neonatal unit. Hindi na naranasan ng baby yung init at na nararamdaman lang sa dibdib ng ina o kaya sa dibdib ng ama. And natuklasan through many studies na itong interaction na to can result to an increase in exploratory possibilities in the brain volume, yung number ng synaptic connections sa brain, and the neuronal plasticity, meaning the capability of the brain to evolve is enhanced. So what happens kung impoverished yung environment? Halimbawa, sa incubator lang lumalaki yung baby, walang humahawak, walang touching, kasi sabi, lalo daw magkaka-infection pag hinawakan. Pero ano mangyayari sa brain? So it can increase the risk of cognitive deficit. So yung dapat mag-develop sa brain, maaaring hindi masyadong mag-develop. So anong ginagawa ng kangaroo mother care? Kangaroo mother care allows a permanent stimulation of the neurosensory system and of the brain. So pag hawak mo yung baby o pag hawak ng mother yung baby, yung upward and downward movement already provides vestibular stimulation. Yung skin contact and heat, as I mentioned earlier, na stimulate na yung senses or tactile senses ng bata. Yung amoy ng magulang o kaya yung amoy ng gatas ng ina, na stimulate na yung pang-amoy ng baby o yung development ng kanyang olfactory senses. Yung boses ng ina, yung paghinga niya, yung tunog ng kanyang puso, lahat yon nakaka-stimulate na sa development ng pandinig ng preterm o small baby. Yung pagtingin, no? Yung mata ng nanay at pagtingin ng baby na akala natin hindi nakikita, nakakakita, nai-stimulate na ang vision or visual development. At yung posisyon ng baby sa loob o sa dibdib ng ina, natututunan na rin ng katawan niya yung iba't ibang klaseng posisyon versus pag nakahiga lang sa baby bed or incubator ang baby. So, in kangaroo mother care, when we do it or when the parents do it, it allows the development of the immature brain in a less stressful environment. And it provides just the right amount of stimulation for continued brain development. I emphasize just the right amount kasi yung halimbawa, minsan kasi medyo maingay sa neonatal unit, ang maririnig mo puro yung beep, beep, beep na mga monitors, hindi ho daw magaling yan kasi that is actually noise. So that's why when the mother provides KMC, the mother provides just the right amount of auditory stimulation. Ganun din daw kasi minsan sa neonatal unit, yung mga nagju-duty sa gabi, gusto nila, hindi sila antukin, so ang lakas ng radyo. Nakikita ho natin yan. So, we would like to discourage that because we would like the baby to receive only the right amount of stimulation for brain development. So, the last part of my talk is about KMC in the Philippines. Para lang malaman ng lahat, na itong pamamaraan na to ay inumpisahan natin sa Pilipinas way back 1999 nung ako'y galing sa Colombia. Nag-training po ako doon kung saan nanggaling ang KMC in Bogota, Colombia, South America. At beginning 2000, inumpisahan po natin itong programa na to sa Dr. Josefa Bella Memorial Hospital. At magmula ho ng ginawa natin yan sa Fabella, marami hong baby ang nabuhay, nangalhati po yung incidence ng infection sa Fabella, at syempre nakatipid ang ating gobyerno sa mga gamot at yung suporta sa mga nanay at baby na tumatagal minsan ng isang buwan sa ospital bago makauwi. So yung benepisyo na yon, we spread it, and beginning 2009, from 2013, nagpalabas na ho ng memorandum ang Department of Health na lahat ng babies dapat pakapanganak inilalagay sa dibdib ng ina. Ang tawag doon nung 2009 ay unang yakap or first embrace. So I'm sure narinig nyo na yan matagal. Pero ang hindi ho masyadong napansin kasama doon sa policy na yon ay yung pagsisimula ng kangaroo mother care or skin-to-skin contact of small babies, kahit na maliit at premature, pwede rin gawin ang unang yakap. So beginning 2009, yan ay ipinamahagi na at naging polisiya na ng Department of Health. Ngayon, ito rin yung pagkakataon na nagtayo kami ng foundation, yung Kangaroo Mother Care Foundation. Nung nag-retire ako sa gobyerno, yan po ang inasikaso natin. So beginning 2014, nakipag-partner na po tayo sa Department of Health, at yung programa ay naging under the Department of Health. So yung NGO po natin na Kangaroo Mother Care Foundation ay sumusuporta na lang po sa Department of Health. So ang nag-manage na po ng programa sa buong Pilipinas ay Department of Health. Mapupunan niyo po, hanggang 2019 lang po itong nakapublish kasi ito po yung pre-pandemic scenario natin. Alam natin that because of the pandemic, maraming programa na medyo na isang tabi para pag-ibayuhin yung ating pangangalaga doon sa mga may COVID-19. At maraming nanay at baby ang nahiwalay dahil sa takot natin lahat sa COVID-19. Ngunit after that, salamat sa Diyos, tumigil na po ang virus na yan. So beginning 2021, sinikap po ng KMC Foundation na ipanumbalik or ibalik ang mga programang ito sa Pilipinas. So sa kasalukuyan po, ganito po buong Pilipinas, lahat po ng rehiyon ng Pilipinas, meron pong mga ospital na meron mga trained trainers na ginagawa uli, nagte-train ng mga healthcare workers. At sa NCR, napakarami pong ospital na pwedeng mag-KMC. Dito po sa Adventist Medical Center, syempre po, ginagawa po din natin ang Kangaroo Mother Care sa ating Neonatal Intensive Care Unit at sa Pediatric Ward. Sa global scenario, tayo ay pumapangalawa sa implementasyon ng Kangaroo Mother Care. So, Colombia, kung saan siya nagsimula, 63% coverage. Ang Pilipinas, nakaano na tayo sa 53% coverage. So, harinawa itong kaalaman na to ay lagak pa natin at magamit natin sa ating pangangalaga ng mga premature at small babies. So let us sustain the magic of Kangaroo Mother Care. Yun lang po, at maraming salamat sa inyong pakikinig or panonood sa ating Voice of Health.
1: Ayan, napakaganda po pala, Doc, no, nung kahalagahan ng Kangaroo Mother Care. Ayan, marami siyang benefits po, ano, Doc. So, yung ano pala, yung ihiwalay mo yung baby sa mother is dagdag, ano, para stress pala yun sa baby. Ganon din po sa mother po, Doc, no?
0: Of course. Yes.
1: Kasi syempre, parang kapag bagong panganak ka, gustong-gusto niyo na pong hawakan yung baby niyo.
0: Of course.
1: Tapos ihiwalay. So, the stress sa mother, stress din sa baby. Ayan. So, mga kaibigan, sa atin pong pagbabalik, atin pong mapapakinggan pa ang more information about this Kangaroo Mother Care. At bago po yan, panoorin po muna natin ang ating We Can Help You video.
2: Are you suffering from heart disease? diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itunin ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Patuloy pa rin po ang aming pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay may kinalaman kay Pedro, ang Peter's Denial of Christ. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
2: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serya na may kinalaman sa krus at sa resurrection ng ating Panginoon. At ating bibigyan ng pansin ngayon yung isang paksa na may kinalaman sa Peter.

ay binanggit ng ating Panginoon sa kanyang panalangin sa Getsemani na kasama niya ang tatlong mga lagad na ang wika, ang espiritu ay may ibig, subalit mahina ang laman. Doon ay naranasan ng ating Panginoon na parabagang ang kanyang pawis ay patak ng dugo, sapagkat kanyang nadadama ang bigat ng kanyang pagtubos sa taong nagkasala. At pagkatapos ngayon sa San Lucas 22:19-20 ay pinasimulan ng ating Panginoon yung sinasabi nating Lord's Supper o yung banal na hapunan. At sa San Lucas Kapitulo 22:31-34, ito yung hula ng ating Panginoon na may kinalaman sa denial ni Peter sa ating Panginoon. Nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia. Ang wika, Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako ay nanalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka nang muli, ay palakasin mo ang aking mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, handa akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, Pedro, ang manok ay hindi titilawok sa araw na ito hanggang hindi mo ako naipagkakaila ng tatlong ulit. Yun ang hula ng ating Panginoon kay Pedro. Nais ng Panginoon si Pedro ay lumakas sa pananampalataya. Subalit sa panahon na dapat si Pedro ay mananalangin upang siya'y lumakas sa kanyang pananampalataya. Samantalang ang ating Panginoon ay nananalangin doon sa Hardin ng Getsemani, ilang beses na kinausap ng ating Panginoon ang kanyang mga lagad, lalo na si Pedro. Subalit, anong nangyayari? Si Pedro ay tulog. Hindi man siya makadamay sa ating Panginoon sa panahon ng pangangailangan. At ang sabi ng ating Biblia ayon sa aklat ng San Mateo 26:41, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Sa makatwid ang panalangin ang siyang nagpapalakas sa atin upang ating harapin ang maraming hamon sa ating mga buhay. Subalit, si Peter sa panahon na yon na samantalang kailangan niya ang lakas sapagkat siya ang target ng kaaway. Subalit si Pedro ay walang panahon sa pananalangin at paglapit sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Pedro sa kanyang sulat, sumusulat siya ngayon bilang isang pastor. Ang wika niya sa aklat ng 1 Pedro, Kapitulo 5:8, magpakatalino kayo, magbantay kayo. Ang diablo inyong kaaway ay tulad ng leon gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. Kaibigan, ganun ang diablo. At sa panahon na si Peter ay mahina sa kanyang pananampalataya, tinukso siya ng diablo. Sapagkat sa panahon na yon, kailangan niyang lakas. Subalit, wala siyang lakas. Ako'y mahilig na manood sa safari. Sapagkat kapag ka ang mga leon ay naghahanap ng kanyang makakain, titingin siya ngayon sa mga hayop na kung sino ang pinakamahinang tumakbo. At kapag ka ngayon nakita niya na identify ng leon na ito, itong particular na hayop na ito, halimbawa,

0: yung mga wildebeest at iba pa na gusto nilang kainin, ay titingin ngayon ang leon kung alin sa mga ito ang mahinang tumakbo. At kapag ka ngayon na-identify na ng leon yung isa, ang gagawin niya ngayon, hahabulin niya ngayon hanggang sa kanyang makuha ang gustong habulin. At pagkatapos ngayon, kakainin na. Ganun ang leon, kaibigan. Ganun ang kaaway. Kaya kinumpara ni Apostol Pedro ang kaaway na si Satanas na katulad ng isang leon. Kaya kinakailangan tayo ay nakahanda sa bawat sandali. Kaya ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, ang wika niya, manalangin ng walang patid. Kailangan natin ang panalangin. Kailangan natin at tayo lalakas sa ating pananampalataya. Hindi tayo maaaring magsabi, malakas ako. Si Peter o si Pedro, noong bago nangyari yon, sa kanyang tingin, siya'y malakas sa pananampalataya. Kaya niyang ipagtanggol ang ating Panginoon. Kaya niyang sabihin, ako ay kasama ng hinuling yan, kasama ako ni Kristo, subalit sa panahon ng pangangailangan, nasaan si Pedro? Kaibigan, tayo ba ay katulad ni Pedro? Tayo ay kung minsan nagyayabang tayo, malakas tayo sa pananampalataya, kaya nating harapin ang maraming pagsubok, ang mga hamon sa ating mga buhay. Kaibigan, kung wala ang Banal na Espiritu nagpapalakas sa atin, hindi nating kayang labanan ang ating kaaway na hindi nakikita. Maliban na lamang ang mga anghel ng Panginoon at lalo na ang tulong at kapangyarihan ng Santong Espiritu ang sumaatin, kaibigan, wala tayong lakas. Mahina ang laman, mahina tayo. Lumalakas lang tayo kapag ka ating hiningi sa panalangin ang tulong ng ating Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu. The Spirit is willing, ang sabi nga, but the flesh is weak. Kaya nga, dapat tayong manalangin. Ang panalangin ang siyang nagpapalakas sa atin sa ating pananampalataya na anuman ang mangyari, hindi tayo bibitaw sa katotohanan o sa salita ng ating Diyos. Kapag ka sinabing, thus saith the Lord, ayon sa Biblia, ayon sa salita niya, na kung papaano ang ating Panginoon ay tinukso ng kaaway na pinapagawa ang mga bato na maging tinapay, kaibigan, hindi natukso ang ating Panginoon. Bakit? Siya'y nanalangin tuwi-tuwi na sa kanyang Ama. Pagka umagang-umaga, siya ay pupunta sa isang lugar, siya'y nag-iisa at ang kanyang kasama ron ang Ama na nasa langit. At pagkatapos kanyang itagubilin ang kanyang pangangailangan na kalakasan sa maghapon, at pagkatapos ngayon sa gabi, siya'y muling nanalangin sa kanyang Ama. Kaibigan, ang kailangan natin, ang sabi nga ni Ellen G. White sa kanyang aklat na Steps to Christ, bawat umaga, ating italaga ang ating sarili sa ating Panginoon upang tayo ay makalaban sa tukso, makalaban sa mga hamon na ating kinakaharap. At hindi lamang yon na ating isukong ating sarili, kundi pa naman ang lahat ng ating kailangan, ang lakas ay ating hingin sa Panginoon at ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. At ang sabi ng ating Biblia, ayon sa Lucas Kapitulo 22, ating simulan sa 47, ang wika, at samantalang nagsasalita pa siya, dumating ang maraming tao at ang lalaking tinatawag na Judas na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila, siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari ay kanilang sinabi, Panginoon, mananagaba kami sa pamamagitan ng tabak? At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari at inagpas ang kanyang tenga nito. At sumagot si Jesus, "Tigil, tama na." At hinawakan niya ang tenga at pinagaling siya. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga punong kawal sa templo at sa matatanda na dumating laban sa kanya, "Kayo ba'y lumabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghangpas? Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, hindi ninyo binuhat ang inyong mga kamay laban sa akin, subalit ito ang iyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman." Pagkatapos ang wika sa versikulo 54, ito yung pinakapuno ng ating pag-aaral, "At kanilang dinakip siya, inilayo at dinala sa bahay ng pinakapunong pari. Si Pedro ay sumunod mula sa malayo." Bakit si Pedro ay sumunod? Pero siya nasa malayo. Kaibigan, siya ay merong concern sa ating Panginoon. Meron siyang malasakit sa ating Panginoon, pero wala siyang commitment. Samantala nung una sabi niya, "Panginoon, over my dead body. Kung sakasakali ay mabibilanggo ka, kasama ko sa bilangguan. At kung sakasakali ang wika niya, kailangan akong mamatay, ako'y mamamatay para sa iyo." Pero ngayon, siya ay nasa malayo. Siya'y tumitingin sa ating Panginoon, pero siya'y nasa malayo. Meron siyang concern, pero wala siyang commitment sa ating Panginoon. Kaibigan, ang isang taong may commitment sa ating Panginoon, magunaw man ang mundo, siya hindi matitinag sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. 55, "At nang makapagpaningas sila ng apoy sa gitna ng patio at magkakasama, si Pedro ay nakiupong kasama nila." 56, "Samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, nakita siya ng isang alilang babae, tumindig sa kanya at nagsabi, 'Ang taong ito ay kasama rin niya.'" 57, "Subalit itinanggi niya ito at sinabi, 'Babae, hindi ko siya nakikilala. Nasaan ngayon si Pedro na kahandang mamatay para sa ating Panginoon?'" Pero sa panahon ng pangangailangan, sa panahon na ang isang kaibigan ay dapat damayan, nasan si Pedro? Ang sabi niya, "Nagkakamali ka, hindi ko kilala yan." At ang wika 58, "Pagkaraan ng isang sandali, ay nakita siya ng isa at sinabi, 'Ikaw ay isa rin sa kanila.' Subalit sinabi ni Pedro, 'Ginoo, hindi ako.'" 59, "Nang makaraan ang may isang oras, may isa pa na nagpipilit na nagsasabi, 'Tiyak na ang taong ito'y kasama rin niya sapagkat siya'y taga-Galilea.'" Sa 60, "Subalit sinabi ni Pedro, 'Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo.' At kaagad samantalang siya'y nagsasalita pa, tumilaok ang isang manok." 61, "Tumingin ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kanya, 'Bago tumilaok ang manok ngayon, ay ipagkakaila mo ako ng tatlong ulit.' At siya'y lumabas at umiyak ng buong pait." Nangyari ang sinabi ng ating Panginoon kay Pedro. Tatlong beses kinaila ni Pedro ang ating Panginoon. Sa panahon na kailangan siyang magtestigo na siya ay kasama ng ating Panginoon. Sa panahon na dapat siyang magsalita na walang ginawang anumang masama ang ating Panginoon, na yung mga patay ay binuhay ng ating Panginoon, yung mga may sakit ay pinagaling ng ating Panginoon at nagpakain ang ating Panginoon ng 5,000, 4,000 at ginawa niya ang isang himala para magpakain ng marami. Subalit sa panahon na yon, nasaan si Pedro? Nakita ni Pedro kung papaano noong ang ating Panginoon ay naglalakad sa tubig. At pagkatapos ngayon, ang sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, pwede ba akong pumaryan sa iyo? Halika, ang sabi ng ating Panginoon. At si Pedro ay naglakad sa tubig. Subalit nung siya ngayon ay tumingin sa malakas na hangin at gayon din o yung sanhin ng malakas na hangin. At ang mga malalaking mga alon ngayon natakot si Pedro at nanalangin sa Panginoon at iligtas mo ako. Pagkatapos ngayon, hinawakan ng Panginoon ang kanyang kamay at si Pedro ay hindi lumubog. Kaibigan, sa panahon ng pangangailangan na dapat si Pedro ay dumamay sa ating Panginoon. Subalit, nasaan si Pedro? At ngayon noong ang manok ay tumilaw, kaibigan, ang ating Panginoon ay tumingin kay Pedro. Jesus looked at Peter when he denied him. Tumingin ang ating Panginoon kay Pedro noong pinagkaila ni Pedro ang ating Panginoon. Tumingin ang ating Panginoon kay Pedro noong ang manok ay tumilaw. Ang pagtingin ba ng ating Panginoon kay Pedro may galit? Hindi galit ang ating Panginoon sa kanya. May paninisi ba? Sinabi ba ng Panginoon, Pedro, ayan, sabi mo kanina, ikaw ay handang mamatay para sa akin. Pero ngayon, Pedro, nasaan ka? At pagkatapos, tiningnan ba ng ating Panginoon si Pedro na may pagkondena? Kaibigan, ang tatlong ito ay hindi nasumpungan sa ating Panginoon. Manapay noong si Pedro ay umiyak ng may pait sapagkat kanyang naalala ang sinabi ng ating Panginoon na hindi dumamay sa pangangailangan sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon tumingin kay Pedro na may kalungkutan. Tumingin siya na may puspos ng kahabagan. Tumingin siya na merong awa, merong habag ang ating Panginoon sa kanya. Ang sabi nga ng ating Biblia, ayon sa aklat ng Ezekiel, walang kaluguran ang ating Panginoon sa pagkapahamak ng isang tao. Gusto ng ating Panginoon lahat ng mga tao ay maligtas. Kaya ang sabi ng Sanggwan 3:16, gay na lamang ang wika ng pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkalob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng tao ay mahal ng ating Panginoon. Katunayan, ang kanyang sacrifice, ang kanyang pagkamatay sa krus, ang kanyang pagbangon na muli, at pagkatapos ang kanyang ministeryo doon sa santuwaryo sa langit ay ginagawa at ginawa ng Panginoon at ginagawa pa ng ating Panginoon alang-alang sa lahat ng mga tao at ang wika nais ng Panginoon ang lahat ay maligtas. Kaibigan, hinaantay ka ng ating Panginoon sapagkat gusto niya ikaw ay maligtas. Maaring sa nakalipas na panahon, ang ating Panginoon sa magitan ng Banal na Espiritu ay kumakatok sa iyong puso. Ayon sa aklat ng Apokalipsis 3:20, kumakatok ang ating Panginoon sa puso ng bawat isa upang siya'y papasukin. Tanggapin mo ba si Kristo na iyong tagapagligtas? Kaibigan, bagamat si Pedro ay kinaila niya ang ating Panginoon. Subalit, hindi natatapos doon ang pakikitungo ng ating Panginoon kay Pedro. Ang sabi ng Panginoon, kapag ka, Pedro, ikaw ay nagbalik na, na-convert ka na, pakainin mo ang aking mga kawan. Katunayan noong ang ating Panginoon ay nabuhay sa mga patay, sinabi sa nakausap ng ating Panginoon sa kanyang isang tagasunod ang wika, sabihin mo sa kanyang mga lagad, especially kay Peter. Kaibigan, si Pedro ay special sa ating Panginoon. Kaibigan, ikaw ba'y napalayo sa ating Panginoon? Special ka sa ating Panginoon. Handang tanggapin ka. Kung ikaw ay manunumbalik sa Kanya, kung tanggapin mo ang kanyang halok sa iyo na buhay na walang hanggan, sapagkat nasa kanya ang ating kaligtasan, nasa kanya ang ating pag-asa, nasa kanya ang katugunan ng lahat ng ating pangangailangan. Handa ang ating Panginoon na tanggapin ka, kaibigan. Subalit ang tanong, handa ka bang magpasakop sa ating Panginoon? Marahil sa matagal na panahon ang ating Panginoon sa magitan ng Santong Espiritu ay kumakatok sa iyong puso upang tanggapin siya na iyong tagapagligtas upang ikay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng ating Biblia, kaibigan, ang panahon ng kaligtasan hindi bukas kundi ngayon ang panahon ng kaligtasan. Handa ka bang tanggapin ang ating Panginoon? Hindi na magtatagal muling darating ang ating Panginoon. Darating siya para sa iyo at para sa akin. Pero kaibigan, handa ka ba magpasakop sa kanya sa oras na ito? Idadalain kita sa Panginoon. At kung meron kang nais na sabihin sa ating Panginoon, kaibigan, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia ayon kay Apostol Pablo, ang wika sa Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, meron ka bang kahilingan sa Panginoon? Sabihin mo sa Panginoon. Meron ka bang pasanin sa iyong puso? Sabihin mo sa Panginoon. Meron ka bang pangangailangan, kaibigan? Sabihin mo sa ating Panginoon. O meron kang karandaman, o kaya ang iyong kaanib ng iyong tahanan ay may karandaman, sabihin mo sa Panginoon. At kapag ka iyong sinabi sa Panginoon, kaibigan, handang tumugon ang ating Panginoon. Nais niyang bigyan ka ng kapayapaan. Sapagkat ang sabi sa versikulo 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng iyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, ilalapit natin sa Panginoon ang iyong pasanin, ang iyong pangangailangan, sapagkat handa ang ating Panginoon na tugunan ka sa iyong panalangin. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon, sapagkat handang tanggapin tayo na kanyang mga anak. Sa araw-araw, nakikiusap ang Banal na Espiritu upang tayo mabuhay na kasama ng ating Panginoon. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Ano, maaaring bumagsak po tayo tulad ni Pedro. Ngunit hindi tayo kailangang manatiling nakahiga sa ating pagkakamali. Ang mahalaga po ay bumalik tayo kay Kristo, magsisi at muling magtiwala sa kanyang biyaya. Ang atin pong kahinaan ay hindi mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng Diyos na magpatawad at magpanumbalik. Kung kayo po ay may mga tanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweet to better eating, choose Country Veggie Foods.
1: Yes, Dad and Mom are coming.
2: I wish my parents will come too.
3: The best way to spend time? It's with family.
4: Adventists care.
5: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Fope at Pastor Nick Francisco.
6: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofe po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ipagpapatuloy po natin ang pag-uusap tungkol po dito sa pagkakampi-kampihan itong una po, pinag-usapan natin yung pakikipag-alyansa ng mga taga-Gibeon sa Israel. At ayun nga po, nalaman po ng Israel na nagsinungaling po itong Gibeon. At nakita rin po natin ang panukala ng Panginoon ano po, kung ano po ang mga utos or nakapaloob po dito kapag sila ay nakisama. Ang tama ba yun? Nakipag-alyansa po sa bayan ng Israel. Pero ngayon po, ipagpapatuloy natin sapagkat sa kwento po pala sa Bible, nagkaroon po ng pagkakataon na ipinagtanggol or iniligtas po ng Israel itong Gibeon. Ayan, naku, napakaganda po ng ating pag-aaral. Parang may pagka sort of ano po siya, yung mga labanan, mga gera. Pero maganda po dito ay mayroon pong ipinapakita ang Panginoon o nais niyang ipakita sa kanya pong bayan, ang bayan po ng Israel. At upang talakayin po ito, ay makakasama po muli natin si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang family counselor, motivational speaker at isa pong pastor ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
7: Tayo po ay patuloy na nag-aaral ng kasulatan at particular na tayo ay narito sa aklat ng Josue. Itong si Josue na ito na general ng Panginoon sa Israel upang i-conquered ang Kanaan ay nagkaroon ng isang lipi ng taga-Gibeon na kumampi sa Israel. At ngayon ito ay kaniyang ipinagtanggol. Ito ang kwentong ating bubungaran ngayon at makikita natin dito ano ang panukala ng Diyos sa Israel.
6: Amen. Kaya naman mga kaibigan, samahan niyo po kami sa ating pag-aaral na ito for less than 30 minutes. Ano po, sigurado po akong tayo ay magbabaon ng mga katotohanan at pag-asa po mula sa salita ng Panginoon. Bago po tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
7: Diyos na makapangyarihan at mapagpala ka po sa lahat ang tahanay na sa langit. Sa oras pong ito, muli kaming mag-aaral ng iyong banal na salita at patuloy kaming umuunawa, patuloy kaming nag-iisip para sa iyong katotohanan na ibig ihayag para sa amin. At sa aming pag-aaral na ito, narito aming inihahayag ang aming sarili sa iyo na kami ay iyong pagpalain at patnubayan. Samahan kami sa kaunawaang ito na sa pamamagitan nito'y matanaw namin at makita ang iyong banal na panukala para sa iyong bayan at sa iyong mga anak. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
6: Bago po tayo magsimula, mga kaibigan, iniimbitahan ko po kayo na huwag niyo na pong ilipat ang inyong mga channel kung kayo po ay nanonood sa television or sa YouTube o kaya naman po ay ang inyong mga talapihitan, yung pong mga radyo, huwag niyo na pong ilipat ng stasyon. Ano po? At atin po pakinggan si Pastor Nick Francisco.
7: Ang kwento pong ito na ating pag-aaralan kung paanong nahayag ang Panginoon sa Israel sa pamamagitan ng mga taga-Gibeon ay nakasulat sa aklat ng Joshua 10. Nang mabalitaan ni Adonai Sedek na hari sa Jerusalem kung paanong nasakop ni Josue ang Ai at ganap itong winasak gaya ng kanyang ginawa sa Jericho at sa hari niyon, gayon din ang kanyang ginawa sa Ai at sa hari niyon, at kung paanong nakipagpayapaan sa kanila ang mga taga-Gibeon at naging kasama nila. Itong si Adonai Sedek ay siyang pinakasuperior na hari sa lupain ng Kanaan dito sa panahong ito. At nang mabalitaan niya na ang mga taga-Gibeon ay naging kakampi ng Israel, kanyang tinawag ang lahat ng hari sa Kanaan. At silang lima ay nagkampi-kampi laban sa Gibeon. Sila ay masyadong natakot sapagkat ang Gibeon ay malaking lungsod na gaya ng isa sa mga lungsod ng hari. At sapagkat higit na malaki kaysa Ai, at ang lahat ng lalaki roon ay makapangyarihan. Sabagay, ito namang lupain ng Kanaan, nang isurvey ito ng mga Israelita, ng mga tiktik, talagang ang mga tao dito ay malalaki. Ang mga tao dito ay malalakas. At saka, talagang sila ay malulupit na mga tao. Yan ang kanilang pagkakilala sa lupain ng Kanaan, at kasama roon ang mga taga-Gibeon. Kaya hindi nakapagtataka na itong mga taga-Gibeon ay maging mga makapangyarihan at saka mga lalaki, lahat ng lalaki roon ay makapangyarihan. Ibig sabihin ay sinanay sila sa pakikipagdigma. Kaya nung malaman ni Adonai Sedek na ang Gibeon ay nakipag-alyansa sa Israel, ito ay malaking kawalan sa kanila. Sa 3, kaya't si Adonai Sedek na hari ng Jerusalem ay nagsugo kay Oham, na hari sa Hebron, kay Piram, hari sa Harmut, kay Hanya, na hari ng Lakis, at kay Debit, na hari ng Eglon, na pinasasabi, "Pumarito kayo at tulungan ninyo ako, at patayin natin ang Gibeon, sapagkat ito ay nakipagpayapaan kay Josue at sa mga anak ni Israel." Ganyan iniingatan ng Kanaan na dapat walang makonvert o walang mahikayat ang mga taga-Israel. Kung maaari ang gusto nila, walang taga-Kanaan na sasamba sa Panginoong Diyos. Galit sila dyan. Kapag ang isang grupo ng mga tao, lahi ng mga tao, ay pumanig sa Israel, kumampi sa Panginoon,

naan at apat na hari, bali lima pati si Adonai Sedek, silang lahat ay nagkasundo upang kanilang digmain ang Gibeyon. Ganyan ang mga paraan ng mga kaharian noon na kung maaari, kampi-kampi, mag-aaway-aaway para durugin ang ibang kaharian. At ganito ang nangyari sa mga taga-Gibeyon sapagkat sila ay pumanig sa Panginoon. Ganon din sa ating espiritual na buhay, kung iniisip natin na tayo ay papanig at kakampi sa Panginoon, ay mawawalan tayo ng kaaway, hindi po yan mangyayari. Sa oras na tayo ay pumanig sa panig ng Panginoon, sumama tayo sa bayan ng Diyos, tayo po ay magkakaroon ng ibang kaaway. At kung minsan, yan ay ang ating mga matalik na kaibigan o kaya naman ay mga mahal sa buhay. Sa 10:6 naman, ganito ang sabi, at ang mga tao sa Gibeyon ay nagpasugo kay Josue sa kampo sa Gilgal na sinasabi, huwag mong iwan ang iyong mga lingkod. Pumarito ka agad sa amin. Iligtas at tulungan mo kami sapagkat ang lahat ng mga hari ng Amoreyo na naninirahan sa lupaing maburol ay nagtipon laban sa amin. Nang mabalitaan ng mga taga-Gibeyon na sila ay didigmain ng limang kaharian sa kanilang kapaligiran, ay humingi sila ng saklolo sa Israel. Nakagugulat dahil sila ay mga makapangyarihan, sila ay mga matatapang at sanay sila sa digmaan, pero sa pagkakataong ito sila ay humingi ng tulong sa Israel. Ibig sabihin, tunay ang kanilang pakikipagkaisa sa Israel. Ibig sabihin, tunay ang kanilang motibo na sila ay sumanib sa Israel, hindi lamang sa sila ay nasa pangangailangan, kung hindi ito talaga ang panukala ng Diyos para sa Israel. Sabi dito, 7. Kaya't umahon si Josue mula sa Gilgal, siya at ang buong bayang pandigma na kasama niya at ang lahat ng mga matatapang na mandirigma. Napakaganda naman ng pagkakasulat nung malaman ni Josue na nasa ganong panganib ang Gibeyon, ay nagpadala siya kaagad ng pabalita na sila ay kinakailangang umahon sa Gibeyon at sila'y tutulong para sa kanilang pakikipagdigma sa lahat ng mga hari sa lupain ng Kanaan. At ganun nga ang nangyari. Kaya lang meron sabi dito, nagtanong siya sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag mo silang katakutan sapagkat ibinigay ko sila sa iyong mga kamay. Walang lalaki sa kanila na makakatayo laban sa iyo. Kaya lang, samantalang sila ay naglalakbay o anuman, ay nagsalita ang Panginoon kay Josue at sinabing, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ibibigay ko sa iyo ang limang hari sa lupain ng Kanaan. Walang lalaki sa kanila na makakatayo sa iyong harapan. At ganun nga ang nangyari. Narito pa ang kasulatan na sinasabi. Kaya't si Josue ay biglang dumating sa kanila. Siya'y umahon mula sa Gilgal sa buong magdamag. Eh nung binabalikan ko itong aklat na ito ng Josue, nilakad ng mga surveyor itong Gibeyon at narating nila sa loob ng 3 araw. Pero dito, sapagkat digmaan, ang pangyayari ay nilakad ni Josue ang Gilgal hanggang Gibeyon sa loob lamang ng magdamag. Gaano katining ng loob nitong mga mandirigma na ito? Na sila ay basta nagpatid ng pabalita si Josue, lahat ng pandigma ng Israel ay umahon sa Gibeyon at silang lahat ay lumakad na sama-sama at nagkita-kita marahil sa daan ng gabing yon. At nang umaga, narating nila ang lupain ng Gibeyon. Nagulat din ang mga taga-Gibeyon marahil kung ako ang gagawa ng kwento. Gaano kabilis ng saklolo na dumating para sa kanila sa ganong kasimpleng panawagan ay nakarating agad ang tulong sa napakabilis na paraan samantalang ang mga Israel ay naglakad. Kaya nga, sa kwentong ito,
sila ay naglakad ng

0: magdamag at nakipagdigma ng maghapon. Marahil sa araw na yon sila pa'y naghanda. Sila ay nangag-usap-usap, kaya ang kanilang pagod at hirap kung ating pagdudugtong-dugtongin ay umaabot ng 2 hanggang 3 araw. Itong talatang 9, at siya'y umahon mula sa Gilgal sa buong magdamag. Yan ay isang matinding effort ng sino mang Kristiyano. Kailanman at ang pangyayaring ito ay mangyari, ito ay kalimitan sa mga sundalo lamang na pandigma nangyayari. Pero sa ating mga driver, nangyayari rin yan, magdamag na nagmamaneho. At sa ibang mga pangyayari, nangyayari rin yan sa mga trabahador natin na panggabi. Ngayong panahong ito, gabi ay maraming nagtatrabaho ng gabi at sa buong magdamag ay nagsisipag trabaho. Pero ito ang kwento ng pakikipagdigma ni Josue. Sa talatang 10, nilito sila ng Panginoon. Ang nilito ng Panginoon ay yung mga taga-Kanaan. Sa harapan ng Israel, at kaniyang pinatay sila sa isang kakilakilabot na patayan sa Gibeon. At kaniyang hinabol sila sa daang paahon sa Bethoron at tinugi sila hanggang sa Aseka at sa Makeda. Nagulat din ang mga taga-Kanaan, itong mga kasamahan ni Adonai Sedek. Bakit nang sila'y dumating sa Gibeon ay nakakalat doon ang mga sundalo ng Israel. At nang makita nila ang napakaraming kawal ng Israel sa kapatagan ng Gibeon, nanlumo na sila, nanghina na sila, at ang kanilang direksyon ng paglusob ay hindi nangyaring ganon, kundi ang nangyari ay papatakas sila sa Israel. Namulagat sila ng kinaumagahan, nandoon ang Israel para lumaban sa kanila. At ang takot sa kanila ay nagkagayon nga na anupat ang kanilang direksyon ay patakas. Hindi na nila naranasan ang lumaban ng harapan nang makita nila ang Israel, pagdaka sila ay tumakas ng umagang yon. Kaya lang, dito sa talatang 11 at patuloy, habang tumatakas sa harapan ng Israel, samantalang sila'y pababa sa Bethoron, ay binagsakan sila ng Panginoon sa Aseka ng malalaking bato mula sa langit at sila'y namatay. Higit na marami ang namatay sa pamamagitan ng mga batong granizo kaysa pinatay ng mga anak ng Israel sa pamamagitan ng tabak. Meron pang lang milagro na ginawa ang ating Panginoon dito sa talatang 11. Talagang ang pakikipagdigma ng Israel, kasama nila ang Diyos. Ay doon sila nagtakbuhan sa kabundukan, mabato yung mga bundok na yon. At mahirap ang tugisan doon sa lugar na yon. Kaya lang, pinabagsakan sila ng Panginoon ng bato. Ipinakita ng Diyos sa kwentong ito na ang digmaang ito ay hindi lamang digmaan ng Israel at ng mga hari sa Kanaan. Ang digmaang ito ay digmaan na ang Panginoon ang nag-udyok upang puksain ang mga tao sa lupain ng Kanaan. Sapagkat iyon ang kaniyang panukala na ang mga kaharian sa Kanaan ay kaniyang ibibigay sa Israel at ang labanang ito na kanilang nilusob ang lupain ng Gibeon ay naging pagkakataon para sa Panginoon at Israel upang sila ay puksain. At maraming sundalo sa Kanaan ang namatay sa araw na ito ng higit kaysa pinatay ng Israel. Dahil ang pinatay ng Panginoon sa bato ay mas marami kaysa man namatay sa kawal ng Israel. Ganyan iniligtas ng Panginoon ang mga taga-Gibeon sapagkat sila ay lumakip sa Panginoon. Ganyan din iniligtas ng Diyos ang Israel sa kamay ng mga taga-Kanaan. Mayroon pang hiwaga na isa. Sa 12, nang magkagayoy nagsalita si Josue sa Panginoon ng araw na ibinigay ng Panginoon ang mga Amoreo sa harapan ng mga anak ni Israel at kanyang sinabi sa paningin ng Israel. Samantalang matindi ang labanan, sa ay nahinahabol nila ang mga taga-Kanaan, si Josue ay biglang tumindig sa kalagitnaan ng kanilang karamihan ng mga kawal. Iniisip siguro ng mga kawal na tumatakas na ang mga taga-Israel at tumatakas na ang mga taga-Kanaan, kaya sila ay okay na. Pero ang sabi ni Josue, bigla siyang sumigaw, "Araw, tumigil ka sa Gibeon, at ikaw buwan sa libis ng Asek Ahakan, Ahalon. At ang araw ay tumigil at ang buwan ay huminto, hanggang sa ang bansa ay nakapaghiganti sa kaniyang mga kaaway. Hindi ba ito'y nakasulat sa aklat ni Haser? Ang araw ay tumigil sa gitna ng langit at hindi nagmadaling lumubog sa isang buong araw. At hindi nagkaroon ng araw na gaya niyon bago noon, pagkatapos noon na ang Panginoon ay nakinig sa tinig ng isang tao, sapagkat ipinakipaglaban ng Panginoon ang Israel." Ito pa ang isang hiwaga pala sa kanilang pangyayari sa pakikipagdigma. Biglang sumigaw si Josue sa kalagitnaan at kainitan ng labanan, sapagkat inisip ni Josue na kulang ang maghapon para puksain ang mga taga-Kanaan. Ang mga sundalo ni Adonai Sedek, ang sabi niya, ang kanyang sigaw, "Araw, tumigil ka sa Gibeon. Ikaw buwan, huminto ka sa Ahalon." Sa ganitong pangyayari, nagkatotoo nga. Ang inaasahan ng mga sundalo sa Kanaan, ang mga sundalo ni Adonai Sedek, at saka si Sedek mismo, paglubog ng araw, pag dumilim na, ligtas na sila. Ang tawag dyan ay saved by the bell. Hindi na sila hahabulin pa kasi gabi, mahirap, at sila ay makatatago. Kahit na sila ay malapit, hindi na sila makikita, hindi na sila mapapana, hindi na sila mapapatay. Kaya lang, napagod ng lubusan ang mga tauhan ni Adonai Sedek sapagkat napakahaba ng maghapon. Hindi lumulubog ang araw. Malapit na sanang lumubog ang araw. 2 oras na lang, 1 oras na lang silang tumatakas, lulubog na ang araw. Kaya lang bakit napakatagal na lumubog ang araw hanggang sa sila ay mapuksang lahat? At ang sabi pa dito, sumigaw si Josue sa isang bahagi ng labanan, walang papayagan na sino man ay makatakas. Samantala, ang 5 hari ay tumakas at nagtago sa yungib ng Makeda. Sinabi ni Josue, "Magpagulong kayo ng malalaking bato sa bunganga ng yungib at maglagay kayo ng mga lalaki roon upang magbantay sa kanila." 19. "Ngunit huwag kayong magsitigil. Habulin ninyo ang inyong mga kaaway at tugisin ang kahuli-hulihan sa kanila. Huwag ninyong pabayaang makapasok sila sa kanilang mga lungsod, sapagkat ibinigay sila ng Panginoon ninyong Diyos sa inyong kamay." Huwag kayong papayag na isa man sa kanila ay makabalik sa kanilang lungsod. Ganun katindi ang order ni Josue sa kanyang mga sundalo sa paghabol. At nagtaka nga ang mga taga-Kanaan dahil hindi na lumubog ang araw hanggang sa sila ay mapuksa ng lubusan. Ang goal ni Josue, walang isa man na makauwi sa kanilang sariling siyudad. At ang 4 na hari ay natagpuan na nagtago sa yungib ng mga bato at sila ay nadakip ni Josue. Bakit nagkaganon? Sapagkat ipinalilipol ng Diyos ang mga tao sa Kanaan, ang mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. At itong mga taong ito ay ipinalilipol ng Panginoon sa Israel. Pero ang Gibeon, sapagkat sila ay nag-isip na sumamba sa tunay na Diyos, iningatan silang ligtas ng Panginoon sa pagkakataong ito. Yan ang ating kwento ngayon at ang ating pag-aaral.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Nick. Ano, napakaganda na nung kwento. May miracle, merong kumampi, tapos sila po ay iniligtas. Pastor, meron pa tayong kaunting panahon ano, upang magkaroon ng Q&A. Ang tanong ko lang, Pastor, ang naging reaction po nung mga yung mga hari, ano, nung mga kaharian, nung malaman nila na ang Gibeon ay kumampi po sa Israel, talagang dismayed sila.
0: Oh,
1: tama
0: yes.
1: ba? Ngayon po, sa atin, ngayon, sa ating panahon, ano po ba dapat ang maging reaction natin bilang mga Kristiyano? Gayong, for example, yung ating kapamilya ay nag-iba po ng sumama sa ibang relihiyon. Ano po ba ang magiging dapat reaction natin? Dapat po ba madismaya tayo o dapat ay maging masaya tayo o ipanalangin po sila?
0: Dito sa kwentong ito, kasi ay dalawa lang talaga ang naglalaban.
1: Mm-hmm.
0: Ang Israel at ang Kanaan. Ang Israel ay sumisimbolo sa bayan ng Diyos, sa Panginoon mismo. At ito namang Kanaan, sumisimbolo ito sa kay Satanas. Kasi yun ang gusto ni Satanas, ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Ay kumampi ang Gibeon, pumanig sa Panginoon, kaya galit ang kaaway. Pero ngayong panahong ito, ang nakikita natin dito, kasi ay kahit tayo pare-parehong Kristiyano, iba-iba tayo ng tinatawag na denominasyon.
1: Yeah.
0: Kaya merong pagkadismaya sa ating mga pamilya kapag ang isa ay lumilipat ng relihiyon o pananampalataya.
1: Kasi ang hirap ngayon, Pastor, dahil nga yung katotohanan talaga nababalik ko. Kaya lahat naman po eh, ang claim lahat nasa kanilang katotohanan eh.
0: Yes.
1: Kaya parang, di ba po, parang nagiging unfair din paminsan eh, no? Dahil wala naman po talaga, ngayon nga, kaya tayo merong programang Tinig ng Pag-asa para po talaga ihayag yung katotohanan mula po sa banal na kasulatan.
0: Ay, Pastor, sa ganitong paraan ay inihahayag ng Panginoon na kapag tayo ay kumampi sa Kanya, tayo'y Kanyang ipagtatanggol. Kaya nga, dito ay gumamit ang Panginoon ng Israel, gumamit din ng bato. Ang Diyos talaga ang tagapagtanggol natin, hindi ang sinuman dito sa ibabaw ng lupa, sa oras na tayo ay pumanig sa Panginoon.
1: Amen. Pastor, last question, ano? Mabilis lang po. Hindi po ba nasira yung natural order po nung tumigil po yung araw? Kasi, di ba po, pwedeng magbago eh. Pwede magbago po yung cycle eh. Kasi meron pong sinusunod ang mundo na cycle. Hindi po ba nabago from that day?
0: Yan na nga ang iniisip ko kaninang nire-review ko ito eh. Hindi ba talaga hindi pwedeng pahintuin kahit seconds lang? Masisira ang order ng kalikasan.
1: Opo.
0: Pero doon sa kanilang lugar, nangyari yan. Pwede kasi na maging manatiling na tuloy-tuloy ang ikot ng mundo nang hindi nababago, normal. Pero doon sa lugar na yon, mananatiling maliwanag na may sikat ng araw. Kaya ng Diyos yun eh, walang imposible sa Panginoon. Hindi talaga pwedeng baguhin, tama ka, hindi pwedeng baguhin ang kilos ng mundo, hindi. At saka yung mga bituin, hindi. Pero doon sa lugar na yon, ay nanatili na ang araw ay hindi lumulubog.
1: Amen. Talagang walang imposible sa Panginoon, Pastor. Ano? Ano po ang inyong panawagan sa lahat po ng ating taga-subaybay?
0: Ito po ang talagang panukala ng Diyos kung bakit mayroong ganitong kwento sa Israel, sapagkat ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay sasamba sa kaniyang pangalan. Kaya lang, hindi siya namimilit. Kaya ang kanyang paraan ay hinatulan niya itong lupain ng Kanaan na ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay suko na sa langit at kailangang sila ay puksain, at ang paraan na ginamit ng Panginoon ay ang Israel. Kaya tayo po ay manatiling sumasamba at naglilingkod sa ating Diyos sa langit na lumalang ng langit at ng lupa, sapagkat ito ang kanyang banal na panukala para sa sangkatauhan.
1: Amen. Maraming salamat, Pastor Nick, no, sa inyo pong binahagi ngayon. Maraming pong salamat. Mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong komento at kayo po ay may katanungan, nagnais po kayo ng libreng Bible study, mayroon po kayong prayer request, or nais nyo po ng libreng aklat mula po sa ating programang Tinig ng Pag-asa, ay maaari po kayo mag-text sa 0995-525-8849. 0995-525-8849. Ngayon po tayo ay magkatapos na, ngunit bago po yun, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
0: Diyos naming nasa langit, marami pong salamat na muli sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin upang kami makapag-aral ng iyong banal na salita ng Biblia at sa pamamagitan ng pakikipagdigma ng Israel at gayon din sa kwento ng Gibeon, patuloy na nahahayag ang iyong banal na panukala na kami ay kailangang sumamba sa tangi at dakilang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na sumusubaybay sa kanilang tahanan. Pagpalain mo po sila sa kanilang pamilya, sa kanilang hanapbuhay at gayon din sa kanilang mga kabuhayan at gayon din sa kanilang kalusugan. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Nick sa panibagong episode ng pag-aaral po sa salita ng Panginoon. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapalata, pag noon talaga walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamananampalataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala kapalata, pag noon talaga ho, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo, sa pagkumbayan. Parang nagtatanong ako, di ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga ano niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalataya na sinasabi nga ho na ikaw nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama ko yung ano ng mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nicolas Francisco. Pastor Nick.
2: Patuloy nating papurihan ang ating Panginoong Diyos na tayo'y magkakasamang muli sa ating pag-aaral ng Biblia at narito tayo sa serye ng pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Siya rin po ay isang guro. Ngunit siya po ay naglilingkod ngayon sa Central Luzon Headquarters sa Departamento ng Komunikasyon. Kami po ang magkasama ngayon. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po muna natin si Pastor Nick na manalangin.
2: Mapagpalang Diyos, dakila ka po sa lahat na siyang may akda ng pag-aasawa at ng pagpapamilya. Patuloy mo po kaming samahan, gabayan at patnubayan sa aming pag-aaral na ito, sa seryeng ito ng pag-aasawa at Biblia. Ikaw po ang patuloy na magkaloob sa amin ng ibayong unawa at karunungan na maunawaan namin ito sa ayon sa iyong banal na kalooban. Gayon din ang aming mga taga-subaybay, sama-sama po kaming gabayan. Alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig, manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutang mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang ating panahon kay Pastor Nicolas.
2: Narito po sa ating pagpapatuloy sa ating seryeng ito ng pag-aasawa at Biblia. Ang atin pong topic ngayon ay ang ikalawang bahagi ng buhay ni Jacob sa kanyang karanasan, sa kanyang pagpapamilya. Ipinakikita ng kwento at kasaysayan ng buhay ni Jacob na nagkaroon siya ng hindi mabuting biyanan. Ito ay si Laban. Ganito ang patotoo ng magkapatid na Rachel at Leah na nakasulat sa aklat ng Genesis 31:14-15. Nagsisagot sina Rachel at Leah at sinabi sa kanya, "Mayroon pa bang natitirang bahagi at mana para sa amin sa bahay ng aming ama? Hindi ba niya kami itinuring ng mga taga-ibang bayan sapagkat ipinagbili niya kami at iniutos na rin niya at inubos na rin niya ang aming salapi?" Ang pakiramdam ni Rachel at Leah, sila ay ipinagbili. Dahil ang sweldo ni Jacob sa loob ng 7 taon o bali 14 na taon ay hindi ibinigay kay Rachel at kay Leah. Yun pala ay dapat ibigay at yun ay maging pabaon. Pero inangkin ni Laban. At si Rachel at Leah sapagkat babae, hindi rin sila pinamanahan. Kaya si Laban ay hindi mabuting magulang. Si Laban din ay hindi mabuting biyanan. Siya ay madayang biyanan. Iyan naman ang sinabi ni Jacob sa aklat ng Genesis 31:41. "Nitong 20 taon ay nakatira ako sa iyong bahay. Pinaglingkuran kita ng 14 na taon dahil sa iyong 2 anak at 6 na taon dahil sa iyong kawan at 10 ulit na binago mo ang aking sahod. Nagpaupa si Jacob kay Laban bilang pastol. Ang kaupahan, lahat ng tupa na puti ay ibinukod ni Laban at pinaalagaan kay Jacob. Kapag ito'y nanganak ng itim, ay kay Jacob. Pero pag nanganak ng puti, kay Laban. Ang tupa na puro puti ay nanganak ng mga itim. Kaya dumami ang kaupahan kay Jacob. Nang makita ni Laban na ganun ang pangyayari, binago niya ang bayaran. At lahat naman ng mga puti na mga nganak ng itim ay kay Laban. Subalit ang ipinanganak naman ng mga tupa ay puro puti at ito ay naukol na naman kay Jacob. Ganon pinayaman ng Diyos itong Jacob na ito. Kaya lang laging binabago ni Laban ang bayaran. Kaya si Laban ay madayang biyanan. Ang kamatayan ni Raquel, nakasulat yan sa Genesis 35:18 at 19. Habang siya'y naghihingalo, sapagkat namatay siya, kanyang pinangalanan siyang Benoni, subalit tinawag siyang Benjamin ng kanyang ama. Kaya't namatay si Raquel at inilibing sa daang patungo sa Ephrata na siyang Bethlehem. Si Raquel ang first love ni Jacob, pero si Raquel ay namatay na maaga sa pagkasanggol ng kanyang bunsong anak na si Benjamin. Kaya itong Jacob na ito ay naranasan niya ang mapait na karanasan ng pagkabalo. Namatay ang babaeng kanyang minamahal sa panganganak. At kaya si Jacob ay nakaranas na maging single parents kay Jose at kay Benjamin na kanyang dalawang anak na naging bunso. Sa ganitong pangyayari at kwento, ang anak ng Diyos ay hindi ligtas sa mga mapapait na karanasan ng buhay ng pag-aasawa. Si Ruben at Bilha. Samantalang naninirahan si Israel sa lupaing iyon, si Ruben ay humayo

ang ito, bali magtiyahin itong si Ruben at si Bilha. Gayon din sa mga babae, kinakailangang huwag tayong lalapit ng sobrang close sa lalaki na hindi naman natin asawa. Kagaya nito, ito'y nangyari sapagkat si Ruben ay binata. Siyempre, ay sabik siya kapag siya ay nakakatanaw ng mga bagay na nakakainganyo sa mata. At ito namang si Bilha sapagkat siya ay likas na babae, nagkasala tuloy silang dalawa. Yan ang kwento ni Ruben at Bilha. Ang mga anak ni Jacob ay ito. Aklat ng Genesis 35:23 at 26. Ito ang sabi. Ang mga anak ni Leia ang mga panganay. Ang mga anak ni Leia ang panganay. Ang naunang apat ay si Ruben, si Simeon, si Levi, si Huda. At ang sumunod ngayon ay si Dan at saka si Neptali. At pagkatapos ay si Gad at Aser. At pagkatapos ay ipinanganak si Isakar, si Sibulon at saka si Dina kay Leia uli. At ang mga bunso ay si Jose at si Benjamin kay Raquel. Kaya ang anak ni Jacob ay 12 lalaki at 1 babae. Yan ang mga anak ni Jacob. Si Jacob ay mabuting anak. Nalagot ang hininga ni Isaac at namatay. At siya'y naging kasama ng kanyang bayan. Matanda na at puspos ng mga araw, inilibing siya ng kanyang mga anak na sina Esau at Jacob. Sang-ayon sa kwentong ito, si Esau at si Jacob ay magkasundo sa araw ng kamatayan ng kanilang ama na si Isaac. Kaya napatunayan ng banal na kasulatan na itong si Esau at si Jacob ay mabubuting mga anak sa kanilang ama na si Isaac. Natala rin sa banal na kasulatan na itong si Jose ay paboritong anak ni Jacob. Ganito ang pagkasulat sa aklat ng Genesis 37:3. Minahal ni Israel si Jose ng higit kaysa lahat niyang anak sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan at siya'y gumawa ng isang mahabang damit na kanyang suot. Ito ay mga pangkaraniwang nangyayari sa mga magkakapatid na mararami. Siyempre, yung mga panganay, mga unang naghirap yon. At ito namang mga bunso na dumating na huli ay parabang labis na mahal ng kanilang ama sapagkat sila ay malalaki na ang mga panganay at ito namang mga maliliit ay itong mga huling ipinanganak ay mga bata at maliliit pa. Kaya parang nagiging paboritong anak itong mga huli, kagaya ni Jose. Pero ang totoo niyan, si Jose at si Benjamin ay ulila sa ina. At natala diyan sa banal na kasulatan na si Jose ay gumawa ng isang mahabang damit para kay Jose. Kaya nga, itong mga babae sa buhay ni Jacob, aking iniisip na hindi aalagaan si Jose at si Benjamin. Hindi. Dahil itong mga babaeng ito ay laging nag-iinggitan. Kaya si Jacob ay napilitang tumahi ng damit para kay Jose. At ito ay naging napakaganda at naging kaingit-inggit para sa kaniyang mga kapatid. Si Jacob ay single parents para kay Jose at kay Benjamin. Kaya natural na ang kanyang atensyon ay mababaling ng maganda, matindi at madiin sa buhay ng kanyang huling dalawang anak na si Jose at si Benjamin. At ang dalawang batang ito ay ipinanganak sa babae na kanyang labis na minamahal, sa babae na kanyang first love. Sa pagpapatuloy ng kwento ng pamilya ni Jacob, ipinagbili nila si Jose sa Ehipto dahil sa kanilang inggit. Ang anak ni Jacob ay 12 lalaki na panglabing isa itong Jose na ito na kanilang kinaiinggitan sapagkat si Jose ay nanaginip na ang 11 tribong ito ng Israel ay yuyukod sa kanya. Ipinagbili si Jose sa Ehipto, ito'y nakatala sa Genesis
37.

0: 28. Kaya't nang may dumaraang mga mangangalakal na Midyanita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose ay dinalan ng mga Ismailita sa Ehipto. Ganito ang inggitan ng mga magkakapatid sa pamilya ni Jacob. Kaya si Jacob ay nakaranas ng matinding kalungkutan sapagkat ang kanyang paboritong anak na si Jose ay basta na lamang nawala sa kanyang paningin. Inutusan lang niya na magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid na nagpapastol ng tupa, hindi na nakauwi. At ang sinabi ng kanyang mga kapatid, marahil ay nakain siya ng mabangis na hayop sa parang. Subalit nagkaroon ng gutom sa lupain at nabalitaan nila na maraming pagkain sa Ehipto. Kaya sila'y inutusan ni Jacob na pumunta sa Ehipto at bumili ng pagkain. Yan ay nakasulat sa aklat ng Genesis 42:3. Kaya't ang 10 kapatid ni Jose ay bumaba upang bumili ng trigo sa Ehipto. Ang kanilang karanasan ngayon sa Ehipto ay natagpuan nila si Jose. At nang kanilang matagpuan doon si Jose ay nagpakilala sa kanila na isang Ehipsyo, isang masungit at mabagsik na tagapamahala. At sila ay inimbestigahang mabuti kung ang kanilang ama ay buhay pa at kung totoo na sila ay 10 magkakapatid. Sa pag-iimbestiga ni Jose sa kanila sapagkat sila'y kaniyang nakilala, ay sila'y umamin na mayroon pa silang isang kapatid na bunso na ang pangalan ay Benjamin. Subalit ang 11 ay patay na at iyon ay walang iba kundi si Jose. Kaya alam ni Jose na ang kanyang mga kapatid ay nagsisinungaling. Kaya ang sabi ni Jose sa kanila, sige, umuwi kayo. Subalit hindi kayo makababalik dito kung hindi ninyo kasama ang bunso ninyong kapatid na inyong sinasabi. Kaya napilitan silang bumalik sa pagdating ng maraming mga araw at naubos ang kanilang pagkain na binili sa Ehipto at kinailangan silang muling bumalik at bumili. Kaya't sila'y muling inutusan ni Jacob. Pero sila'y nagsabi, hindi kami makababalik kung hindi namin kasama si Benjamin. Sige, idalhin ninyo si Benjamin upang kayo'y makapunta sa Ehipto. Subalit, kapag siya'y hindi nakauwi, ay lulusong ako na may kalungkutan. Kaya ito ang nakatala sa aklat ng Genesis 43:15. Kaya't dinala ng mga lalaki ang handog at ang dobleng dami ng salapi at si Benjamin, sila'y pumunta sa Ehipto at humarap kay Jose. Ganyan ang salaysay ng Biblia kung papaanong may sobrang drama sa sangbahayan ni Jacob. Ito ay kwento ng magkakapatid na nagkakainggitan at ito ay kwento rin ng magkakapatid na nagpatawaran. At ito ay kwento kung papaano na itinatawid ng Diyos ang isang pamilya. Bagaman may kahirapan, bagaman may kalungkutan, ang Diyos ang nangangasiwa sa pamilyang ito ni Jacob. Nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid. Hindi na makatiis si Jose, nakita na niya ang kanyang kapatid na si Benjamin at ang kanyang mga kapatid naman ay nagsisisi na sa kanilang ginawa na siya ay ipinagbili sa Ehipto. Kaya sinabi ni Jose, nakatala ito sa aklat ng Genesis 45:3. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako'y si Jose, buhay pa ba ang aking ama? Ang kanyang mga kapatid ay hindi makasagot sa kanya sapagkat sila'y nanginig sa kanyang harapan. Hindi nila akalain na ang kanilang ordinaryong buhay doon sa Kanaan na sila ay naghahanap buhay at kasama ng kanilang magulang, ang kanilang kapatid na kanilang ipinagbili, mga 20 na ang nakararaan, ay biglang lumitaw sa kanilang harapan isang lalaking makapangyarihan na gobernador ng Ehipto, pangalawa sa paraon. Sa ganitong kalagayan ay nagkaroon ng matinding pagpapakumbaba sa mga kapatid ni Jose at matinding pagpapatawad sa bahagi ng buhay ni Jose. Yan ay nakasulat sa aklat ng Genesis 45:5. Ngayon, huwag kayong magdadalamhati o magalit sa inyong mga sarili, sapagkat ako'y ipinagbili ninyo rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. Totoong napakapait ng naging buhay ni Jose nang siya'y ipagbili sa Ehipto, sapagkat siya'y naging alila sa bahay ni Potipar. At siya ay naging bilanggo at siya ay naging tagapag-alaga ng bilanggo. Subalit ngayon siya na ay isang gobernador sa Ehipto at ang kanyang mga kapatid ay siyang lumapit sa kanya upang bumili ng pagkain. Ang kwentong ito ay maliwanag na pangunguna at pangangasiwa ng Diyos sa kabila ng mga mapapait na karanasan ng buhay. Minsan tayo ay nakakaranas ng mga mabibigat na karanasan ng buhay at siyempre kung sino ang mga taong gumawa nito ay silang may kasalanan at mahirap sa atin ang magpatawad. Subalit narito ang kwento ng isang pagpapatawad sa pamamagitan ni Jose na sa kanyang mga kapatid at ito ay nangyari sa loob ng sangbahayan ni Jacob. Ang pamilya ni Jacob ay hindi basta-bastang naglakbay sa buhay na ito ng ginhawa, panatag, tiwasay at payapa. Nakasalubong sila ng bagyo ng buhay. Subalit sila ay nagpapahalaga sa bawat isa bilang magkakapatid. Ito naman, balik tayo kay Jacob sa kaniyang pagpapahalaga sa kaniyang mga anak nang siya'y matanda na at malapit na siyang mamatay. Genesis 49:1. Ipinatawag ni Jacob ang kaniyang mga anak at sinabi, "Lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap." Ang ibig sabihin niyan ay binasbasan ni Jacob ang kanyang 12 anak na lalaki. Lahat sila ay may kanya-kanyang pagpapala. Lahat sila ay may kakanya-kanyang kahirapan na pagdaraanan sa buhay. Subalit lahat sila ay magiging isang malaking bansa. Bawat isa sa kanila ay magiging isang malaking tribo, magiging isang malaking lahi, at silang lahat na 12 lalaki ay mag-aanak at magkakaroon ng lahi na napakalaking tribo. Yan ang pagpapahalaga ni Jacob sa kanyang mga anak. Subalit natala rin na si Jacob ay mayroong pagpapahalaga sa kaniyang mga apo. Minsan tayong mga magulang ay hanggang sa anak lang. Ayaw nating mag-alaga ng apo. Pero ito, nakatagpo ako ng kwento sa Biblia ng pagpapahalaga sa apo. Sinabi pa niya ito. Nakasulat sa aklat ng Genesis 48:20, "Ang mga Israelita, sa Diyos ay hihilingin. Dahil kayo'y pinagpala, sila may pagpalain din. Sa kanilang kahilingan, ganito ang sasabihin, kayo nawa ay matulad kay Ephraim at kay Manases." Anong ibig sabihin? Si Ephraim at si Manases ay binasbasan ni Jacob at sila'y kaniyang pinagpala sa pamamagitan ng kaniyang mga pagsasalita at ang kaniyang mga sinabi para kay Ephraim at kay Manases ay puro magaganda upang sila ay maging maunlad, maging maginhawa ang kanilang buhay at sila'y maging masagana at maging malaking mga pamilya. Itong Manases na ito at itong Ephraim na ito ay naging karugtong ng pamilya ni Jacob. Sila ay naging panglabing-dalawa sa mga tribo ng Israel. Ang lahat ng mga anak ni Jacob, ang lahat na anak at apo ni Jacob. Nakasulat yan sa Genesis 46:26. Lahat ng taong sumama kay Jacob sa Ehipto na kanyang sariling mga anak, bukod pa ang mga asawa ng mga anak ni Jacob, sa kabuuan ay 66 na katao. Ang Biblia ay nagtala ng ganito kalaking pamilya kasing kagaya ni Jacob. na ang kanyang anak, puwera ang kanyang mga manugang, lahat ng lumabas sa kaniyang bayawang na bahagi ng kaniyang dugo, nagdaan sa kaniyang lahi, na nakasama niya sa Ehipto ay 66 na katao. Kung ganito sana kalaki ang pamilya ngayon, ito ay isang napakasayang pamilya. Hindi ngayon at malaking pamilya ay magiging mahirap, hindi. Ang pagiging malaking pamilya, ang totoo niyan ay isang napakasaya, isang masaganang pamilya. Kaya ang pamilyang ito ni Jacob ay halimbawa ng isang napakalaking pamilya. Subalit sila ay pinagpala at ginabayan ng ating Panginoon. Iyan po ang ating pag-aaral ngayon.
1: Maraming salamat sa ating tagapagsalita, Pastor Nick. Punong-puno na naman po ng kaalaman ng ating napakinggan. Takeaway, Pastor Nick.
0: Yes.
1: Simula pa lang sa pag-aasawa, no? Ay hindi lang ang marriage po pala, hindi lang sa dalawang tao. Kundi
0: pati biyanan
1: o pag-aasawahin mo, tama po ba? Asawahin mo ang buong family kasi dynamics po 'yon ng marriage na sinasabi. At itong kwento po ni Jacob, yung part 2 po nating napakinggan, ay talagang parang teleserye talaga.
0: Oo.
1: Ibang klase, lahat po, yung pain, yung hardship, lahat ng betrayal, emotions ay makikita po natin dito. Pero pag sinabi po natin yung overall na highlights po ng family, is talagang yung struggles ay nandoon dyan, pero ang blessing po ng Panginoon ay nandoon din at hindi nawala.
0: Ganyan po ang pagpatnubay ng Panginoon kay sa pamilya ni Jacob. Kaya po, aking pinatutunayan sa inyo na ang pagpapamilya ay hindi lamang basta tahimik, basta payapa, basta tiwasay. Ang pamilyang ito na natala sa banal na kasulatan ay nagpapakilala na ang Diyos ay Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sa kabila na ang Diyos ay Diyos ni Jacob, ang pamilya ni Jacob ay isa rin sa mga may miserableng pamilya sa kanilang kapanahunan ng pinagdaanan. Ang pamilya ni Jacob ay nagdaan din sa maraming kabiguan, nagdaan din ng kahirapan, nagdaan din ng malulungkot na mga bahagi ng kasaysayan. Subalit sila ay nakabawi dahil ang Diyos ang pumapatnubay sa kanila. Tayo po ay manalangin. Mapagpala, dakila po naming Diyos, muling naghatid sa amin ng kwento at kasaysayan ang pamilya ni Jacob, kung paanong siya ay iyong pinatnubayan. Hindi lamang siya, kundi kasama ang kanyang mga anak at gayon din hanggang sa kanyang apo, sila ay iyong sinamahan, ginabayan at pinagpala. Narito ang lalaking nagbigay ng pagpapahalaga sa kaniyang sangbahayan. Narito ang magkakapatid na may pagkukulang at kasalanan, subalit mayroong bahagi ng pagpapatawaran at pagbibigayan sa isa't isa. Tunay, Panginoon, na ang malasakit sa pamilya ay totoo at ito'y dapat ding mangyari at maghari sa aming buhay. Pagpalain po kami, gayon din ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon, anuman ang kahinaan ng aming pamilya, pagalingin mo, Panginoon, at kami iyong patawarin. Alang-alang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po, si Ma'am Mildred Santiago, ang nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa. Pastor Nick.
0: Sa atin po na mga tao na nagtitiwala sa Diyos, kagaya ni Jacob, tayo rin ay po pwedeng maging halimbawa at uliran sa pagpapamilya. Si Jacob ay nagkaroon ng maraming mga anak. Tayo rin ay pwedeng magkaroon ng maraming mga anak. At sa pamamagitan ng pagpapala ng Panginoon, matuto po tayong magtiwala na ang ating mga anak ay bibigyan niya ng magagandang mga kinabukasan at mga pagkakataon upang umunlad, guminhawa at maging mayaman. Yaman nga lamang ay palagi nating ipakikilala sa kanila na mayroong Diyos sa langit na siyang sa atin ay pumapatnubay. Sa kabila ng mga salimuot na kwento ng magkakapatid na mga anak ni Jacob, alam nila na mayroong Diyos sa langit na nagpapala sa kanilang ama. Ang Diyos na pinaglilingkuran ng kanilang ninuno na si Abraham, ang Diyos na pinaglilingkuran ng kanilang lolo na si Isaac, at ang Diyos na pinaglilingkuran ng kanilang ama na si Jacob ay dakila, matuwid, sakdal at banal. Sa ganun ding landas, ang magkakapatid na ito ay nagpatuloy bilang lahi ng Israel. At sila ay isang napakasaganang bansa at mayaman. Yan po, pagpalain tayo ng Panginoon.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa po sa atin. Narito na naman po tayo sa ating programa Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang bawat talata na pinagtatalunan, bawat talata na merong mga magkakaibang pangunawa, no? Mm-hmm. Dito po sa programa na ito, sinasagot po natin yan sa pamamagitan po ng Biblia. At sa oras po na ito, kasama po natin ang aking partner na magpapaliwanag ng ating pag-uusapan sa oras po na ito. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, ako po ay okay na okay, ano? Mm-hmm. Mga kapatid, kumusta po ang atin pong mga pag-aaral ng atin pong banal na kasulatan? Sa muli po ay samahan niyo po kami sa isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos, na kung saan itatalakay natin ang patuloy, partner, ano, na pagtalakay natin doon sa una nating tinalakay, ano?
0: Yan,
1: ito po yung part 2 ng amin pong unang tinalakay patungkol po sa issue ng Yahwism and El Elyon, ano ho? Ito po yung pangalawa. So, enjoy po sa inyong pag-aaral kasama namin, at samahan niyo po kami hanggang sa matapos po ang ating pong programa.
0: Maraming salamat, partner. Yeah. At ang nung nakaraan ay pinag-usapan po natin ang patungkol sa pangangaral, sa katuruan na pinapangaral ng ni Pastor Ed Lapis, na walang iba kundi ang senior pastor ng Day by Day Church. At nung nakaraan nga ay katulad ng nabanggit ng aking partner, na sa kanyang katuruan ay dinidifferentiate niya at hinihiwalay niya si Yahweh na sa Old Testament at si Jesus Christ na anak ng Most High, no? El Elyon, no? Anak ng, so yung tatay ni Jesus Christ, yun ay si El Elyon. At yung father ng mga Israelites doon sa Old Testament, yun ay ang Yahweh. So ang kaisipan ni Pastor Ed ay to ay magkaiba, si El Elyon at ang Yahweh. Ngunit nung nakaraan na pag-usapan po natin, mga giliw na taga-subaybay, na ito po ay hindi magkaiba, sapagkat yung mga binabasa niyang talata, like for example sa 2 Samuel, no, chapter 22, doon ay mababasa natin na binanggit yung Yahweh. Pero makikita natin doon na pagka binanggit ang Yahweh, makikita natin na yung Yahweh rin pala ay tinatawag rin na Most High God. So doon sa Old Testament, so nakita natin na yung Yahweh na dinidifferentiate ni Pastor Ed Lapis mula sa Old Testament na father ng mga Israelites, at si Jesus Christ na anak ng Most High ni Elyon doon sa New Testament, nakita po natin na wala po silang pagkakaiba. So yung Elyon na sinasabi sa New Testament, yung the God of the Most High, at yung Yahweh na sinasabi doon sa Old Testament na tinawag din na Most High, ay iisa lang po yon. So hindi po pwede, no, kasi nung nakaraan yung Yahweh na yon ay tinatawag ni Pastor Ed na Diyos ng kadiliman. At itong si El Elyon ay tinatawag din niya na Diyos ng kaliwanagan. Pero hindi po ganun, mga kapatid, no. Amin na pong pinapauna. So ito po ay iisa po sila. No, depende lang po sa pagkakagamit sa konteksto ng atin pong

0: law and judgment ang dala daw ni Jesus Christ na mula kay El Elyon, no, the God of the Most High, ay grace and love. At isa pa, no, dito ay hinihiwalay din niya yung Pharisees, si Moses at Yahwism, no, Mosesness, Pharisesness, and Yahwism, no, yan yung sa Old Testament. At doon naman sa New Testament, Jesusness daw.
1: Ito so yung dito mga term niya.
0: Yun yung kanyang mga term, no. So nagkakaroon ng tinatawag nating paghihiwalay, pagdidibahin. Pero yun ba talaga ay tama, mga giliw na taga-subaybay? Yun ba talaga ang tinuturo ng Biblia? Na ito ba talaga ay magkakahiwalay? So parang ang sinasabi natin dito na ang Old Testament at New Testament ay iba. Kaya siguro, partner, hindi ako nagtataka na may mga kaisipan na wala na tayo sa Old Testament. Nandito na tayo sa New Testament. Kaya tayo, magpo-focus lang tayo dito sa New Testament. Huwag na nating pansinin yung Old Testament. So, ganun ang nangyayari, partner. O kaya, mga giliw na taga-subaybay, dito po ay sasagutin po natin yan. Tunay po ba talaga yung sinasabi ni Pastor Ed na ang grace at law ay magkahiwalay, ang love at judgment ay magkahiwalay, at yung Jesusness or yung Pharisees, Moses, Yahwism ay talagang totally contrast. No? So yan po ay sasagutin natin dito po sa ating programa, Reasoning from the Scriptures. Pero bago po yan, mga giliw na taga-subaybay, nais po namin na imbitahan ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nais po namin, Panginoon, na malaman ang katotohanan at maipahayag, Panginoon, ang inyong kabutihan at ang katotohanan. Dalangin po namin na masettle po ang issue na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng katalinuhan at ganoon din naman ang mga tagapakinig ng Banal na Espiritu upang maunawaan ang amin pong pag-uusapan. Pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat. Sinusuko ang aming buhay at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng ayong Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
0: Partner. So na ito yung issue, partner, ano, na yung grace at yung law, yung love, judgment, and Jesus, Mosesness or Yahwism ay magkaiba.
1: Yan.
0: No, paano natin ito ito ba talaga, partner, ay tama? O pwede ba natin itong panghawakan na katotohanan?
1: Oh, actually, partner, kung titingnan mo yung contention at saka yung haba ng kanyang presentation for one hour, ito lang yung kanyang solemn purpose is ihiwalay niya talaga yung sinasabi mo doon, ihiwalay yung grace sa law. Ibig sabihin, if you believe on the Old Testament na merong law, may judgment, merong pang ibang mga turo ni Moises na nandoon, ang sabi niya, ang contention niya is wala ka pa doon kay Jesus. Kapag ka ang life at ang teachings natin ay surrounded by law, by the judgment, wala ka pa doon kay Jesus. At kapag kasabi niya, kapag ka ikaw naman ay na kay Jesus, dapat hindi mo pwedeng ipagsama yung grace at law. Hindi mo pwedeng ipagsama ang judgment at ang love. You know? Kasi talaga namang kung titingnan mo, partner, may contrast siya. Love and judgment, grace and law. Kasi ang law, it demands deserve pagka ikaw ay nagkasala, but grace demands different. No. So, kung titingnan mo 'yon, talagang incompatible siya. Kung hindi mo babasahin ang Biblia, partner, kung paano nagmi-meet ang grace at law. 'Yun ang whole point ng atin pong kapatid. Ano, na sa bawat sa presentation niya, he contrasted, he goes beyond, kumbaga, talagang pinasok niya yung isang bagay na napaka, para sa akin, partner, kasi reasoning from the scripture naman ito, napaka unbiblical. Kasi pinasok niya ang isang bagay na napaka crucial pagdating sa banal na kasulatan. And hindi lang basta-basta crucial, kundi ito ay clear sa banal na kasulatan. Now, in-address po natin yung issue po ng El Elyon at saka ng Yahwism doon po sa kanyang presentation. Kung nais po ninyong mas maganda po at babalikan po ninyo yon para po makita po ninyo yung pagkakasunod-sunod. Ano? At maintindihan po ninyo yung aming sinasabi ngayon. Yung part 1 po ng ating discussion, balikan po ninyo yon. Yan.

0: Titingnan natin, partner, kung talaga bang divided ang grace at law, ang love and judgment, hindi lamang sa Old Testament, partner, kundi sa New Testament. Gusto nating makita ito in both sides para makita natin na yung God of the Old Testament is the same God in the New Testament. Mm-hmm. Kasi nga, the whole point of the scripture, yung Bible na hinahawakan natin, the whole point of that is that we only have one God na almighty, most high, no, personal God. Mm-hmm. Yat yun ay kumakatawan sa personal name ng Diyos na Yahweh. At yun din ang most high. Ano ho? So, one God lang. Kaya kapag titingnan mo yung presentation po ng ating kapatid, ay napakadaming theological error, partner. Mm-hmm. Hindi lang basta-basta theological error, kundi nag-out of context by quoting the text. Nga gusto kong banggitin doon sa issue na kanyang binabanggit at saka sa presentation niya. Eh kung na kay Kristo ka, dapat grace lang at walang law. Kung na kay Kristo ka, dapat love lang, walang judgment. So titingnan natin kung yan ba ay, kung sa Old Testament ba, wala bang grace doon? Mm-hmm. Wala bang love doon? Wala bang Jesus doon? Titingnan mm-hmm. natin. Ano? Now, kung babasahin natin, partner, ang Deuteronomy, gusto kong balikan ito kasi binanggit ko ito nakaraan sa context ng monotheism mm-hmm. or yung pagkakaroon, yung isang Diyos lang na tinuturo ng Biblia. Deuteronomy kapitulo 6, versikulo 4.
1: Ganito ang pagkakasabi, partner. Mm. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon.
0: Mm. So, verse 5.
1: Mm-hmm. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas.
0: Mm.
1: Sa mga salitang ito na aking inuutos sa iyo, sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso.
0: Mm. Tuloy, dire-diretso, partner.
1: Mm-hmm. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasabihin na sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon.
0: Okay.
1: At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo.
0: Yan, kung mapapansin mo dyan, partner, yung statement na ginamit dyan, you shall love the Lord your God mm-hmm. with all your heart and with all your soul and with all your might. Mm-hmm. Yan ay napaka-clear din sa New Testament.
1: Mm-hmm.
0: Clear na clear din ito that you shall love the Lord your God with all your might, mm-hmm. with all your heart and with all your soul and with all your might. Mm-hmm. Now, kung babasahin mo yan, partner, sa chapter 6, kung babalikan mo ang chapter 5, yung nagdi-demand ng yung Diyos na nagsasabi dito, sa pamamagitan ng author ni Moses, you shall love the Lord your God with all your might, with all your soul, and with all your strength.
1: Mm-hmm.
0: Ito rin yung Diyos na nagkukumand sa verse 33 ng chapter 5, yung last verse, partner.
1: Mm-hmm.
0: Nang sabi diyan,
1: ang sabi rito ay kayo'y lalakad sa lahat ng mga daan na iniutos sa iyo ng Panginoon ninyong Diyos upang kayo'y mabuhay at upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo at upang kayo'y mabuhay ng mahaba sa lupain na iyong aangkinin.
0: Yan, so ang context ng pagkakaroon doon, partner, ng you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, na nandun din sa New Testament.
1: Mm-hmm.
0: Ang context doon is meron ding law.
1: Mm-hmm.
0: Meron ding law. So yung loving God ay meron ding may kautusan doon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi siya separated sa pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa ilang portion pa, babalikan ko yung mamaya yung appointment. Kung babalikan mo rin yung sinabi niya mismo that in Christ there is no judgment.
1: Mm-hmm.
0: Kay Kristo, sa Jesusness na teaching, sabi doon, ay hindi mo isasama doon ng judgment.
1: Mm-hmm.
0: Kasi si Jesus,
1: kasi there is no such judgment
0: kay Jesus.
1: In Jesus.
0: While we believe, partner, na there is no condemnation pag na kay Kristo ka.
1: Mm-hmm.
0: Because the condemnation was taken by Jesus
1: mm-hmm.
0: sa kanyang kamatayan doon sa cross of Calvary. Though we believe on that, converted tayo sa ganung concept. Pero talaga bang si Kristo ay hindi nagja-judge, partner?
1: Oh, pero ang pagkaka okay yung sinabi mo, partner, eh, no? Oh. Okay yung sinabi mo, pero ang kanyang drive ni ang drive nitong ating kapatid na ito ay ang kanyang ibig sabihin.
0: Separation
1: ay,
0: talaga.
1: Yes, I mean there is no such, I mean wala na talagang condemnation sa kingship ni Jesus. Hindi siya pwedeng mag-condemn. Oo. Hindi siya pwedeng mag-condemn. Hindi yung nasa atin na yung ano, nasa kanya yung condemnation. Tapos tayo ay hindi na mako-condemn. So parang ang nagpo-promote, partner, ay kahit na sino ka pang tao, kahit ano pang gagawin mo, kahit na siguro sabihin natin na gumawa ka ng mga wickedness, mangyayari siguro ay hindi ka pa rin iko-condemn ni Jesus.
0: So doon sa New Testament titingnan natin, na-remove ba doon yung... Kasi ang pinag-uusapan natin dito, partner, is God's character. He is not just simply love. Kasi sa buong Old Testament down to the New Testament, God is not just simply love. He is also a righteous judge. Kaya nga may Revelation chapter 20, may judgment doon. He is also a righteous judge. Ngayon, kung nasa era ni Jesus Christ ay walang condemnation dahil nga nandun ka na sa New Testament, na-remove ba yung character ng Panginoon na yon? Now, Pastor, partner, gusto kong balikan yung binanggit ni Pastor Ed doon sa John chapter 3, which is binanggit mo ito nakaraan. Gusto nating i-emphasize ulit.
1: John kasi, chapter 3 verse 16.
0: Oo. Kasi ito yung keynote niya to emphasize that Christ did not came to judge but to save. Okay.
1: Sabi niya rito, partner, Verse 17, sabi niya, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.
0: Yan. Tuloy, kung itutuloy niyo dyan, partner.
1: Verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hahatulan na.
0: Yeah, so hindi na remove, partner.
1: Hindi na remove.
0: Yung walang condemnation ay yung nandun lang sa Panginoon. Pero yung hindi sumasampalataya
1: hahatulan pa rin.
0: So yung character ng Diyos as judge at yung character ng Panginoon as love nandoon. Those who believe in Christ ay maliligtas.
1: Yun naman talaga, partner, ang tamang katuruan.
0: Yun ang nandun. And then those who do not believe in Jesus
1: will also be condemned.
0: Yun naman ang sinasabi.
1: Yes.
0: So, hindi mo pwedeng i-divide dito, partner, sa context na Christ is only loving God na wala ng condemnation. Hindi mo pwedeng i-divide na yung grace divides the law and love divides judgment.
1: Yes.
0: Hindi ganon.
1: Parang ang nangyayari niyan, partner, parang sobra na yung pag-please ni Jesus sa mga tao na ang nangyayari si Jesus naman na yung nagpi-please sa atin.
0: Tsaka dito mo, partner, makikita na parang sa ganitong konsepto, pag nawawala yung law, pag tinanggal mo talaga yung law at yung judgment sa katuruan, sa karakter ng Diyos, makikita mo dito, ina-abuse ng tao yung paggamit ng salitang biyaya.
1: Exactly.
0: Ina-abuse yung paggamit ng salitang biyaya. Dahil nasa era tayo ng Jesusness, ito kasi ang term, wala nang kwandoon, wala nang judgment, wala na rin
1: condemnation.
0: At ang sabi niya pa dito, hindi mo pwedeng ipagsama at hindi ka pwedeng maging neutral. hindi that's a point of ang sinasabi natin is ang term ng ilan ay grace abuse. Ina-abuse natin ang biyaya by overemphasizing grace, forgetting that there is judgment that is coming. Gawa lang ako ng may biyaya naman na magpapatawad. Which is very kumbaga sa akin, partner, hindi ko siya mag-grasp kung bakit siya nagkaroon ng come up doon sa ganung klase ng katuruan. Now we go to 2 Corinthians, partner, 5 verse 10.
1: Second Corinthians 5 verse 10. Ang sabi rito, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginagawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama.
0: Meron pa rin partner.
1: Ito pa matindi, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Hukuman pala mismo ni Kristo tayo aharap. Siyempre, pag hukuman ni Kristo yon, siya mismo ang mag-aano sa atin.
0: Siya ang judge.
1: So, ibig sabihin, partner, malinaw na merong judgment. Ito yung kumukonnect doon sa John 3 verse 6:18 na binasa natin kanina, na yung hindi sumasampalataya ay huhukman pa rin.
0: Oo. So hindi natin pwedeng tanggalin si Jesus kasi siya ay love, hindi na siya magja-judge.
1: Hindi siya pwedeng tanggalin na ganoon.
0: Hindi pwedeng ganoon,
1: paghiwalayin.
0: If you think critically and if you think na talagang the totality of the scripture, hindi ka magka-come up sa ganung klase ng idea, partner. No? At para sa akin ay hindi ko talaga matanggap, partner, pag binabasa ko yung
1: pinapakinggan
0: ko pa lang at yung buong idea ng banal na kasulatan. And gusto kong sabihin po ito sa atin pong mga viewers, because the grace and law cannot be separated sa attributes ng sa character ng Panginoon. God is love, we don't have any question on that. And yet wag po nating kakalimutan that God is also a righteous, and the righteousness of God, at ang Diyos ay meron din po siyang governance. At yung governance ng Panginoon ay meron pong law doon sa governance ng Panginoon. At dahil merong law, merong judgment, partner.
1: Yes, of course.
0: Yun ay nasa gobyerno yun ng Panginoon. Nasa gobyerno yun ng Diyos sa kanyang rulership, sa kanyang kingship, nandoon po yun. Kung babasahin po ninyo yung buong kasulatan.
1: At saka, partner, napakahirap, mga giliw na taga-subaybay, ano, na magkaroon ka ng kingdom na walang law.
0: Yeah. Kung parang walang governance, walang ruling na tatakbo yung gobyerno.
1: Imagine mo na lang diyan, partner, no, sa Manila, kung halimbawa walang mga stoplight, walang mga traffic rules, walang ano na lang kaya ang mangyayari.
0: Puro grace na lang banggaan.
1: Pagka bumangga, sorry po. Okay, 'di ba? Parang hindi siya katanggap-tanggap, partner. Oh. Hindi ko talaga siya matanggap.
0: Though okay ang grace dahil nagpapatawad ka. Pero it doesn't mean na wala na mawawala na yung paggawa doon ayon sa righteousness. So dahil hindi nga po mai-divide, no? Kung titingnan ko, partner, hindi mo kayang i-divide ang grace at law. Kagaya ng contention niya, hindi mo kayang i-divide si Yahweh at si Elion kasi isa lang yun.
1: Hindi mo parang ganun, partner, ano? Yung law and grace, Yahweh and Elion,
0: nagsasama yun sila palagi. Yes. At nakikita mo ang beauty ng both side. Though kung titingnan mo, may law, may grace, parang contrast, pero makikita mo ang beauty if you will see it in the biblical perspective, in the light of Jesus.
1: Yes.
0: Tingnan niyo po, ano po ba yung cost, kaya hindi ano po ba yung climax of the display of the inseparable concept ng grace and law? Ano po ba yung climax nun para mas makita mo na hindi talaga siya nahihiwalay basta-basta? Yung climax nun, partner, kung titingnan mo ang cross of Calvary.
1: Yes.
0: Because the cross of Calvary tells us that Christ was condemned because of our sin. He was judged as if he is the sinner para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At para tayo ay matubos mula doon sa katiyakan ng kamatayan. Yung ating tinanggap na biyaya ng kaligtasan, yun ay binayaran ni Kristo.
1: Tama.
0: Because the justice demands the death of the sinner.
1: Yes.
0: And that was put to Christ, partner.
1: Yes, mahirap yun, partner, ano? Kasi yung si Jesus, kaya siya bumaba para mamatay, because the law demands. So ibig sabihin, hindi dinidisregard ng Diyos, even si Jesus, yung law, hindi niya yun dinidisregard. Kasi kaya nga yun yung purpose niya kung bakit siya namatay. Kasi nagde-demand yung nabahiran na katuwiran at dahil nabahiran ay kailangang bayaran. Pero hindi naman natin kayang bayaran. Kaya ang ating Panginoong Hesus, siya yung nagbayad doon.
0: So doon mo makikita, partner, the demand of the law and the demand of God's righteousness. Yun sa justice na side.
1: Yes.
0: Sa justice na side. Ngayon, paano naman sa side ng love? The death of Christ,
1: that's love.
0: Ay hindi yung nagpapakita lang, partner, ng condemnation sa kasalanan. But kung babasahin mo ang banal na kasulatan, yun ay sacrificial.
1: Amen.
0: to demonstrate and to proclaim that God is love.
1: Praise the Lord.
0: That by His death, the love is given to those people na makasalanan.
1: Amen.
0: So, nakundem
1: si Kristo. Kaya siya naging grace.
0: Doon nagkaroon ng unmerited favor of God.
1: Yes.
0: Yung grace. Hindi mo naman deserve talaga yung grace.
1: Exactly.
0: Pero para matanggap mo yon, yung unmerited favor ng Panginoon through Jesus Christ. Christ died for you.
1: Amen.
0: At para magkaroon ka ng kaligtasan, nandun naman ang love.
1: At saka kung halimbawa, partner, ano, alisin na natin yung law. Puro tayo love. Sa tingin ko, there is no such word justice. Kasi wala nang justice doon. So ang mangyayari, mga kapatid, ano, kung halimbawa po na isi-separate natin yung law Old Testament, yung grace New Testament. So wala na tayo sa law, dito na tayo sa love. So sa love lang tayo. So kung ganun ang mangyayari, I think God is injustice. Talagang hindi fair ang Panginoon, 'di ba? Kasi kaya siya nagiging justice kasi meron siyang law. At dahil din siya nagiging justice kasi merong grace. So kailangang magsama yung dalawa na yon. Kailangan silang magsama para magkaroon ng complete justice. Kaya hindi natin talaga yun pwedeng paghiwalayin, no? Mga Giliw na taga-subaybay. Kundi kailangan talaga natin yung pagsamahin para magkaroon tayo ng tinatawag na hustisya.
0: So dito mo makikita, partner, that at the cross of Calvary, merong fairness doon at may unfairness. Yung fairness doon sa cross of Calvary is that the demand of God's righteousness and justice was satisfied. Na-satisfy yung demand of justice and law. But the unfairness there is that si Jesus Christ yung namatay at hindi tayo na makasalanan. And that unfairness, partner, doon nagpapakita na ang Panginoon mismo yung naka-experience ng unfairness so that grace might be given to us. Kaya nga tinawag, partner, na grace, kasi ang grace ay hindi mo talaga deserve yun. Unfair yun para sa atin, para sa side natin. Hindi mo pinagtrabahuan. So hindi mo pwedeng nakakahiya po sa Panginoong Jesus. I think it's a blasphemy against God.
1: I believe na
0: sasabihin natin na alisin mo yung law pagka pinag-uusapan ni grace. Alisin mo yung grace pagka ang pinag-uusapan ni. I think that is a blasphemy against the Lord. Bakit, partner? Kasi the cost of displaying and satisfying the justice of God and the love of God is the death of Jesus. Tapos sasabihin mo ngayon, ganun lang pala kadali yun, partner. Ganun lang pala kadali. Sasabihin mo lang na the grace divides the law, the love divides judgment. Madali lang pala eh.
1: Alam mo, partner, naiisip,
0: bakit mo kailangan mamatay
1: doon? Naiisip ko nga, napakahina pala ni, kung halimbawang susundan ko at tama yung direksyon ng kaisipan ng ating kapatid na si Pastor Ed, kung susundan ko at magiging tama yung kanyang kaisipan, sabi ko, mahinang klase pala si Jesus. Bakit? Kailangan pa niyang mamatay? Pwede pala niyang alisin yung law? Di sana, hindi na siya nagbayad ng wala na siyang binabayaran kasalanan. Dapat inalis na lang niya. Pero nakita ko doon, partner, na si Jesus Christ, sapagkat yon ay yung law na yon, siya mismo yung gumawa noon, no? At yung God the Father mismo, yung si Yahweh, si Elyon, no? Ang gumawa mismo ng law na yon, ay hindi siya pwedeng basta-basta mo siya i-disregard. Nire-respeto nila yung law, kaya kailangan mamatay ang ating Panginoong Jesus. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin yon, mga Giliw na taga-subaybay. In fact, gusto kong basahin, partner, ano? Itong mula sa ano, sa lumang tipan naman ito na makikita natin sa Ecclesiastes. Dito sa Ecclesiastes 12 verse sabi ko lang dito, basta, partner, sa verse 13 sabi ko lang dito sa verse 13 sabi ko lang, Ecclesiastes 12 verse 13 sabi niya, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ibig sabihin, mga kapatid, ito yung buong katungkulan ng tao na matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. So malinaw na malinaw 'yon, mga kapatid, ano? Malinaw na malinaw 'yon na ang kautusan ay hindi pwedeng mawala kung hindi mo na itatanong, partner, ano, sa aklat ng Malakay, sa pinaka huling verse na binitawan ng titingnan natin, partner. Basahin natin dito sa Malakay, Malakias 4. Sabing ganun dito, verse 4, Malakay 4 verse 4. Sabi niya, partner, huling ano to, partner, ha? Huling verse, huling libro ng Old Testament at huling verse ng Old Testament na second to the last verse, na ito yung pinaalalahanan, partner. Kaya yung author ng Biblia, alam niya talaga na magkakaroon ng ganyang kaisipan. Kaya meron siyang pinauna na bago matapos yung Old Testament ay mabasa natin ito at huwag natin kakalimutan. Ang sabi rito, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moses na aking lingkod, ang mga tuntunin at batas na aking inuutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Bago matapos, partner, yung Old Testament, meron ng utos na binigay, meron ng pagpapaalala na binigay ang Old Testament, ang writer ng Biblia, mga kapatid, na huwag natin kakalimutan. Ang masama, partner, pagdating sa New Testament, hindi naman nakalimutan ni Jesus. Pero ang problema, yung mga nagbabasa, pagdating sa New Testament, nakalimutan naman na yung lumang tipan kasi inaalis na naman nila. Pero dito pinapaalala na huwag ninyong alalahanin ninyo, sabi niya, huwag niyong kakalimutan, alalahanin niyo. Pinapaalala niya, partner, ang nangyari, yung mga nagbasa ng lumang, yung bagong tipan, kinalimutan naman na nila yung lumang tipan.
0: Kaya ito yung sinasabi natin, partner, ano? Kung titingnan mo kasi, para bang pinaglaban si Jesus at saka si Moses?
1: Mm-hmm.
0: Well, in fact, hindi naman si Moses ang kalaban ni Jesus kung titingnan mo sa narrative ng gospel.
1: Yes.
0: Christ was the against, hindi doon sa katuruan ni Moses, kundi doon sa mga scribes and Pharisees na minamali ang katuruan ni
1: Yes. Yung ni kung Moses. Paano nila i-apply, ituro
0: so,
1: ito sa mga
0: So, ang problema ay hindi doon sa katuruan ng Diyos na ibinigay niya kay Moses.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung katuruan ng Diyos eh hindi naman bago yung yes. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Love your neighbor as yourself, as you love your... Hindi naman yun bago.
1: Yes, ang mahirap nun, partner, naisip ko nga, yung nung sinabi ni Jesus, yung nagsabi nun yung binasa mo ka na love the Lord your God, kinote mo yun sa Deuteronomy, di ba? Chapter 6, verse 5 ata, no? Verse 5 to 8. So, sinabi nun, love the Lord your God with all of your heart. Pagka tinignan nyo yun, mga kapatid, no, ang nagsasalita doon si Yahweh. Pero itong ating kapatid, pinaghihiwalay niya si Yahweh, si El Elyon. Ang nagsasalita doon si Yahweh. Kung si Jesus ay against kay Yahweh, bakit ikukot ni Jesus yung sinabi niyo sa Deuteronomy chapter 6?
0: The great commandment, ang sabi
1: yes,
0: niya.
1: The great commandment, sabi niya, kung si Jesus ay against kay Yahweh, kasi si Yahweh daw ay darkness at si Jesus ay light. Ang tanong, mga kapatid, bakit po iko-quote ni Jesus si Yahweh kung si Yahweh ay God of darkness?
0: At saka, partner, doon sa presentation kasi nakita ko na si Yahweh doon ay parabagang terror God, terror. An angry God.
1: Napakasamang
0: ang Diyos. Angry God and a darkness, full of darkness. Na kung babasahin mo yung merong personal na encounter doon kay Yahweh, partner, regardless na kwan, pasahin natin kung sino yung may personal encounter sa kanya. Kasi ang sabi naman ni ng ating kapatid, wala tayo doon eh. Sa conversation. Kaya hindi natin ma-feel yung intense. So ngayon, pupuntahan natin yung nandoon sa conversation kung sino si Yahweh, partner. Exodus chapter 34 verse 6.
1: 34 verse 6.
0: Hanggang kahit basahin natin.
1: Sabi rito, ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon.
0: Yan ang Panginoon, ang word na Panginoon diyan, partner. Siya yung pangalan ng Panginoon 'yon.
1: Yes.
0: Yung personal name of God na ina-against ni ng ating kapatid, no?
1: Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan.
0: Verse 7, partner.
1: Na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo. Nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan. Ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala na dinadalaw ng kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahan.
0: So makikita mo dyan, partner, na si Moses mismo na may personal encounter kay Yahweh.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi niya, God is merciful,
1: mm-hmm,
0: gracious,
1: mm-hmm,
0: slow to anger, abounding, yes, in love, in, yes, steadfast love, and faithful in, mm-hmm, faithfulness.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung babasahin mo dun, hindi nabahinan yung kanyang duda.
1: Mm-hmm.
0: Na kasi, na ang sabi dito, he punishes, ano dyan? By no means clear the guilty.
1: Mm-hmm.
0: Visiting the iniquity of the fathers on, mm-hmm, the children and the children's children.
1: Mm-hmm.
0: So nandun yung judgment at yung galit niya sa kasalanan.
1: Yes.
0: At nandun yung kanyang pag-ibig.
1: Yeah.
0: Magkasama yun. Hindi nabahiran yun doon, partner, sa,
1: mm-hmm,
0: sa sinasabi ng Old Testament. So makikita mo sa Old Testament na yung Yahweh na kanyang kinakalaban doon sa kanyang presentation,
1: mm-hmm,
0: ay pag-ibig.
1: Yan.
0: At may pagmamahal na kung saan ay nagliligtas, kaya nga from the land of Egypt they were delivered. Napakaliwanag naman, partner. Grace ang pinakaunang lumabas na salitang grace, partner, nandun, mm-hmm, sa panahon ni Noe,
1: mm-hmm,
0: na niligtas niya yung mga
1: Israelites,
0: yung sa panahon ni Noe, yung pamilya ni Noe,
1: yeah,
0: mm-hmm, and then nakondem yung mga hindi. Parang kasi minsan, partner, gusto natin na i-save lang tayo pero ayaw nating maging accountable doon sa mga kasamaan nating ginagawa. Yun, parang ganun ang lumalabas eh. Pero makita mo doon that though that there is a gracious God, no, wag ikaw accountable ka pa rin doon sa kasalanan mo.
1: Kaya hindi ako nagtataka, oo, partner, kung may katuruan na okay lang yung kasalanan ay hindi ganun kabigat sa kanila.
0: Oo.
1: Parang okay lang magkasala, kasi ang nangyayari parang yung Diyos naman na kilala natin dinidisregard yung kasalanan. Mm. It is not, my friends, no, mga Gil na taga-subaybay, hindi po dinidisregard ng Diyos ang kasalanan. Doon nga po siya namatay eh. Mm. Kung i-disregard ng Diyos yung kasalanan, bakit pa kailangan yung hari sa langit, yung Diyos na sinasabi sa John 1 verse 1 and 2 na si Jesus Christ, bakit pa kailangan niyang mamatay kung pwede naman palang i-disregard ang kasalanan?
0: Mm.
1: Kaya mga kapatid, hindi po maaari yun. Pero siguro, partner, ano yung sinasabi ng ating kapatid, yung katulad niyan, yung kinote niya yung 2 Samuel 22 verse 12 na sinabi niya doon na Yahweh surrounds himself with darkness. Baka hindi kaya merong ibig sabihin yon, partner, ano, na yung sa context kasi noon, yung darkness doon sa mga tao na matitigas ang ulo, sa mga tao na lumalabag sa kautosan. So ibig sabihin, partner, nandun pa rin yung kautosan. Kasi may mga tao na matitigas ang ulo, ayaw sumunod sa Diyos, ayaw sumampalataya sa Diyos. Kaya ang mangyayari, partner, kapag dumating si Yahweh, talagang magiging dark ang kanilang buhay. Mm. Kasi bakit? Kasi judgment ang darating sa kanila dahil sa katigasan ng ulo. Kaya mga kapatid, binabanggit ng Lumang Tipan na si Yahweh ay napapalibutan ng kadiliman, na si Yahweh ay darating ng may galit, darating siya ng may apoy. Nababanggit po yan sa Old Testament. It's because may mga tao talaga na talagang napakatitigas ng mga ulo, na nakita ng Diyos na sila ay hindi na po magsisisi, na wala ng pagbabago sa kanilang buhay. Nakikita na kasi yun ng Diyos. Kaya sabi niya, ako ay darating na merong kadiliman. Kadiliman po sa mga hindi tumanggap sa kanya, pero pagmamahal at grasya sa mga tao na sumasampalataya sa kanya.
0: Amen.
1: Mm-hmm.
0: So, ano po mga kapatid? At ipagpipray po natin yung atin pong
1: yes,
0: kapatid, na sana po, mm-hmm, ay sa pag-aaral ng banal na kasulatan ay maging tapat tayo kung, mm-hmm, paano po natin inaaral ang, mm-hmm, Biblia. Dahil hindi po yung pag-aaral po ng Biblia is a serious matter.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, partner, lagi ko itong sinasabi, that when you take the scripture in your hand and, mm-hmm, you quote the text out of its context at, mm-hmm, hindi mo ginagamit at nagbibigay ka ng injustice sa karakter, mm-hmm, ng Diyos, pinapalabo mo yung karakter ng Panginoon, mm-hmm, it's a violation against,
1: exactly,
0: God,
1: partner.
0: It's a grievous sin against the Lord. Pagka ginamit mo ang Biblia to present as if na siya ay hindi ang Diyos na ipinapakilala dito.
1: Mm-hmm.
0: O nga, magaling nga yung presentation mo. Mm-hmm. Maganda nga yung iyong pagkakasabi. Magaling ang kung paano mo nilalaro ang ang salita. Mm-hmm. Pero hindi naman siya faithful sa banal na kasulatan.
1: Yes.
0: Yun po ay against sa atin pong Panginoong Hesukristo. Mm-hmm. God will not take that as an easy, mm-hmm. kumbaga, easy offense. Kasi, hindi ka magiging not guilty dyan.
1: Yes.
0: Maliban na ikaw ay magsisi at mabago ang iyong pananaw. Ano ko? So, let us, when we talk about the scripture, wag po nating lagi po natin itong pinapaalala. I-take natin ang banal na kasulatan. Dahil hindi naman po tayo ang nagsasalita, kundi ang ating Panginoon. So, let us do justice kung ano ang sinasabi ng Diyos
1: banal na kasulatan.
0: At ang sinasabi niya sa pamamagitan ng kanyang banal na salita.
1: Yan. Totoo yan, partner. Ano? Kaya, actually, pinagpipray po natin ito. Ginagawan po natin ito ng series sapagkat nakita po natin na ito po ay sikat na sikat ngayon, yung title ng sermon niya na Of Legal Age.
0: Of Legal Age na siya.
1: In fact, hindi lang siya ang nagtuturo, kundi meron ding isang pastor ng kanyang mini-mentor na mula sa Awakening Church, yung senior pastor doon. Hindi ko nababanggitin ang pangalan, pero yung senior pastor ng Awakening Church ay ganun din, same na kanang tinuturo.
0: Meron akong napanood, partner, na mas malala yung kanyang ano. Although sa susunod siguro.
1: Sa susunod, partner, no?
0: Yeah. Ating pag-uusapan. Pero ang kanyang idea is napaka-distorted naman. Pero sa susunod po ay pag-aaralan natin.
1: Babanggitin siguro natin, partner, no?
0: Connected din doon sa...
1: Yung sa kanyang tinuturo.
0: Sa kanyang tinuturo.
1: Meron nga akong narinig sa kanya, partner, sa senior pastor ng Awakening Church. Nasasabi niya na si Eva at Adan daw, nung nagkasala, nung kinain daw nila yung bunga ng puno ng kahoy. Baka hindi talaga bunga ng punong kahoy ang kinain. Baka nag-ano daw sila.
0: O naggumawa ng bagay na
1: sabi ko, grabe, parang hindi ko talaga matanggap, partner. Hindi ko, siguro sa susunod pag-uusapan natin 'yon. I-deal natin. Ito'y ginagawa natin, mga giliw na taga-subaybay, upang mabigyan ng balababala ang bawat isa, sapagkat ito ay sumisikat na sa social media, na wag po pwede po natin itong pakinggan, pero pag-aralan po natin ang talata. Basahin niyo po ang buong konteksto, anong sinasabi doon. No, katulad sinasabi si Yahweh ay pinapalibutan ng kadiliman, na si Yahweh daw ay kadiliman. So, basahin niyo po yung talatang ginamit niya. At sigurado po ako, nandun ang sagot. Kasi noong nakaraan, yung binasa niya na si Yahweh daw ay pinapalibutan ng kadiliman, nung binasa natin ang patuloy, yung Yahweh pa na binabanggit nun, Most High din. Kaparehas ng Most High Elyon din. Kaparehas ng Elyon na sinasabi ni Pastor Ed doon sa New Testament. So,
0: na Father ni Jesus.
1: Na Father ni Jesus. Kaya mga giliw na taga-subaybay, no? Napakaganda po na mag-aral tayo ng mga salita. So partner, what ngayon? Ano naman ngayon? Paano naman natin ito? Ano naman ngayon ang point nito sa ating buhay?
0: Sa muli po, gusto po nating banggitin ito, mga kapatid. That God is a loving God.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung pag-ibig po ng Diyos ay hindi po ito nagiging lisensya sa paggawa ng kasamaan.
1: Yan.
0: Sapagkat nakikita po natin na ang Diyos ay mapagmahal at ang Diyos ay meron pong katuwiran na hindi kailanman nababali.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ang pag-ibig ng Diyos at ang katuwiran. Ito po ang magbabago sa buhay natin na patuloy na sumunod ayon sa pamantayan at kalooban ng Diyos. Hindi po natin ginagamit ang ating pagiging ligtas at sa biyaya ng Panginoon na para bagang ginagamit natin para alisin ang importansya ng pagsunod sa kautusan ng Diyos at sa kanyang katwiran. Kundi ipinagtitibay natin ang biyaya ng Panginoon na nagbibigay kapangyarihan sa bawat isa upang masunod ang pamantayan na sinasabi ng Diyos.
1: Amen.
0: That when you love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, ang sabi ng Panginoon, yan ang isa sa ang unang pinaka-importante sa kautusan. Ang pangalawa ay love your neighbor as yourselves. Doon sa sinasabi ni Kristo na yon, ang sabi niya, ay nandun lahat ang kautusan ng ating Panginoon. Loving the Lord your God and loving neighbor as yourselves. And that is, mga kapatid, nasusunod natin sapagkat tayo ay ligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesus at niligtas tayo doon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo. At sa kanyang pamamagitan ng kanyang kamatayan ay nakita natin ang justice, ang judgment at ang pag-ibig ng Diyos ay nag-clash na naibibigay sa pamamagitan ni Kristo ang kaligtasan sa lahat ng sinumang sumasam palataya.
1: Amen. Thank you so much, partner. Napakaganda ng iyong ng ating conclusion. At dalangin po natin, mga kapatid, ano, na ang ating Panginoong Isus ay tunay po na maibigin. At hindi lang at kung ano po ang pinapakita po ng ating Panginoong Isus ay yun din po si Yahweh. No, yun din po si Yahweh, yun din po si El Elyon. Kaya dalangin po namin na patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos, lumaki po ang ating pananampalataya sa Diyos at tayo po ay maging magpatuloy na tapat sa kanyang mga salita. At bago tayo magtatapos, partner, maaari ba na ikaw ang magbigay ng panghuling panalangin?
0: Sige, tayo po ay manalangin. Sa inyo, Panginoon, na nakatataas sa lahat, may-ari ng aming buhay, ang Panginoon na siyang nagipagtipan sa amin at tapat sa lahat ng panahon sa kanyang tipan, o Diyos. Sa muli po ay ibinabalik namin ang papuri at pagsamba sa inyo pong banal na pangalan. Salamat po sa pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob upang mapag-aralan ang inyo pong banal na salita. Dalangin po namin ang patuloy na karunungan at kaliwanagan ang ipagkaloob sa amin, o Diyos. Nang sa ganun ay patuloy naming maisabuhay ang inyo pong mga bagay na sinasabi, o Diyos, ayon po sa inyo pong kalooban. Dalangin din po namin, Panginoon, na very special way ang amin pong mga kasama sa pananampalataya at maging ang amin pong mga kapatid na naroon po, Panginoon, sa sentro ng bagyo, o Diyos, na dinaanan na kung saan ay naapektuhan ng lubos at naghihirap sa mga oras na ito. Ang kanilang buhay ay apektado, Panginoon. Dahil dito, o Diyos, ay nais po naming idulog sila, Panginoon, sa inyo. Nanawa po yung pagkalooban po ninyo sila ng comfort, kapahingahan, at patuloy na pagtitiwala at patuloy na umasa, Panginoon, yes, sa inyo pong kabutihan at kabanalan. Nang sa ganun, Panginoon, ay patuloy naming nasain ang kapahingahan at ang patuloy, Panginoon, na pangako po ninyo, ang buhay na walang hanggan sa sinumang sumasampalataya sa inyo.
1: Yes, Lord.
0: Pagpalain niyo po ang mga nasalanta ng bagyo at inyo pong patuloy na ipagkaloob sa kanila, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ay aming dalangin.
1: Amen, amen, amen. Kami po ay nagpapasalamat sa bawat isa na nakinig at nanonood po sa atin pong programa. Makita-kita po muli tayo sa bawat Miyerkules at Biyernes ng alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi dito po sa ating programa Reasoning from the Scriptures.

0: kapag ang isang partner ay nilulustay ang pera sa alak, sugal, drugs, sigarilyo, pagpapaload ng data para maglaro ng game sa gadget. Kung meron tayong ganito mga suliranin sa ating pamilya, pinakamabuting lumapit sa Diyos. Ilagay natin ang ating mga buhay sa higit na kapaki-pakinabang na bagay. Ilagay natin ang ating buhay sa mga bagay na pang walang hanggan.
1: Malugod po namin kayong tinatanggap sa 11th bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
2: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3,
1: Pamilyang
2: Mahal ng Diyos.
1: Ngunit bago tayo magsimula, tayo ay manalang. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga oras na ito na kami po ay inyong pinagbuklod-buklod. Dalangin namin, Ama, si Pastor Jerry Cahobe na inyo pong haplusin muli ang kanya pong mga labi upang muli naming makita ang pag-asa na nais niyo po para sa aming tahanan. Dalangin namin, Ama, sa mga oras na ito na inyo po kaming gabayan. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Pastor, alam mo ba, napakalaking issue palang katapatan sa loob ng pamilya.
1: Tama ka, Verlyn. At yung ang pagkakaroon kasi ng integridad, ito ay natututunan ng isang tao, bata pa lamang siya. At hindi maipagkakaila na ang katapatan ang isa sa mga katangiang hinahanap mo para pagkatiwalaan ng isang tao.
2: Kaya pala, tama ang kasabihan na ang disiplina ay nagsisimula sa tahanan. Lahat ng maganda at hindi magandang kaugalian ay nauhubog sa tahanan. Kaya ang tanong sa atin ngayon mga kaibigan, nakikita at itinuturo ba natin ang katapatan sa mga miyembro ng ating pamilya?
1: Kaya ang amin pong pamanhik sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
2: Ngunit bago natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating mga puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan.

Sa isang pagsusuri sa mga Kristiyanong pamilya sa US, 30-50% ng mga mag-asawa ang nagdidiborsyo. 20% ay nasa bingit ng diborsyo at 90% sa mga kasong ito ay nakaranas ng malubhang suliranin sa pera. Batay sa pag-aaral ng Certified Divorce Financial Analyst o CDFA, ang leading factors sa paghihiwalay ay, una, basic incompatibility, pangalawa, infidelity, pangatlo, money issues, pang-apat, physical emotional abuse, pang-lima, parenting issues, at pang-anim ay in-laws issues. Sang-ayon naman sa bagong survey ng Ramsey Solutions noong year 2017, ang pag-aaway sa pera ang pangalawa sa pangunahing dahilan ng diborsyo, kasunod ng pangangaliwa. Ipinapakita ng pagsusuri na ang parehong level ng pagkakautang at kulang sa komunikasyon ang nagdadala ng stress at pagkabalisa sa financial management ng mga tahanan. Totoo nga na kung ang AIDS ang isa sa mga pangunahing killer ng Filipino, ang salitang ito rin ang dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Ang tawag ng ibang tao dito ay Acute Income Deficiency Syndrome. Kapag ito ang problema ng mag-asawa, ang buhay nila sa halip na marami pang perang natitira sa katapusan ng buwan, ito ay nagiging marami pang araw ang natitira sa katapusan ng pera. Ito ay dahil sa 40% sa mga pamilya ang gumagastos ng higit sa kanilang kinikita kada buwan. 40%

lapis sa tahanan. Narito ang ilang mga mungkahi para sa inyo. Una, huwag gumastos ng sobra sa iyong kinita o live within your income. Unahin ang mga bagay na kailangan at iwasan ang makipagpaligsahan sa ibang tao. Sundin ang kasabihang Pilipino na habang maiksi ang kumot ay magtiis na mamaluktot. Pangalawa, gumawa ng budget at sundin ito. Sa Lucas Kapitulo 14, ang talata ay 28 hanggang 30 ay binibigyan din ni Jesus ang kahalagahan ng pag-upo at pagpapanukala sa magiging halaga ng anumang pinapanukalang gawin. Pangatlo, gaano man kaliit, magtabi o mag-impok ng palagian. Ayon sa Kawikaan, Kapitulo 6, ang talata ay 6 hanggang 8, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at ika'y magpakapantas. Na bagaman walang puno, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw at tinitipon ang kanyang pagkain sa anihan. Pangapat, magkaroon ng panukala para mabayaran ang mga pagkakautang. Tayo ay hinihimok ng Biblia na iwasan hanggat maaari ang mangutang. Sinasabi sa Roma Kapitulo 13, ang talata ay 8, huwag mangutang sa kaninuman maliban sa pagmamahalan sa isa't isa. Ayon din sa Kawikaan Kapitulo 22, ang talata ay 7, ang mangungutang ay alipin ng nagpapautang. Mga kaibigan, sa pagkakaroon ng isang maayos na pinansyal na pamamahala, napakahalagang gawing partner ang iyong asawa. Sa panahong ngayon, ang bawat pamilya ay may iba't ibang paraan ng paghawak ng pera. Una, ay ang tinatawag na One Boss Plan. Sa paraang ito ay may isang kumikita at siya ang nagiging boss. Dito umiiral ang wika at saloobing, ito ay aking pera. Gagamitin ko ito sa paraang gusto ko. Huwag kang makikialam o magtanong. Ang asawa na walang kita ay binibigyan lamang ng allowance, pero di niya alam ang actual na kita ng asawa. Mga kaibigan, hindi ito maganda. Hindi ito sinasang-ayunan ni Jesus base sa prinsipyo ng kanyang binanggit sa Mateo Kapitulo 20, ang talata ay 25 at 26. Alam ninyo na mga pinuno ng mga hintel ay nangingibabaw na Panginoon sa kanila. At ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. Hindi maaring magkagayon sa inyo, kundi ang sinuman sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo. Ang pangalawang paraan naman ay ang Two Bosses Plan. Dalawa ang kumikita at pareho silang boss. Sa Two Bosses Plan, ang mga gastos ng pamilya ay pinaghahatian ng mag-asawa. Bawat isa ay nagsasabing, ito ay pera ko. Huwag kang lalapit dito. At kapag tinanong ng honey, nasaan ang money? Nagkakaroon ng away. Sa ganitong paraan, palaging merong pagdududahan. Kaya ito rin ay hindi mabuti. Ang pangatlo ay kilala bilang Two Partners Plan.
sa ganito

Itong paraan, kahit isa lang o pareho sa mag-asawa ang kumikita, ang lahat ng salapi ay inilalagay sa lamesa kasabay ng deklarasyong, hindi ito pera ko o pera mo lang, ito ay pera natin. Dito ay di na kailangan magtanong ang bawat isa ng hani, nasaan ang money? Dahil ang dalawang kita ay ikinasal din at pinag-isa. Subalit ang malungkot, minsan sa ilang pagkakataon, kahit ang two partners plan ay di nagiging matagumpay. Kapag ang isang partner ay nilulustay ang pera sa alak, sugal, drugs, sigarilyo, pagpapaload ng data para maglaro ng game sa gadget, at iba pang bisyo. Sa ganitong gawain, hindi makakabuting pagsamahin ang salapi. Mga kaibigan, kung meron tayong ganitong mga suliranin sa ating pamilya, pinakamabuting lumapit sa Diyos, sapagkat siya ang tunay na makapagbibigay ng pinakadakilang solusyon sa lahat ng problema sa ating pamilya. Mahal ng Diyos ang ating pamilya, kaya siya ang dapat nating hingan ng karunungan kung paano tamang pamahalaan ang pananalapi ng ating pamilya. Ayon nga sa Santiago Kapitulo 1, ang talata ay 5 at 6. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Ano nga ba ang prinsipyong nais ng Diyos na dapat nating gawin sa pamamahala ng ating pananalapi? Kailangan natin ay gawing senior partner ang Diyos sa ating tahanan. Ang senior partner plan ay may lahat ng katangian ng two partners plan, subalit may dagdag at higit na magandang katangian. Dito, kinikilala ng mag-asawa na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang lahat nating pera o salapi ay galing sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang parehong mag-asawa ay magkakaroon ng matalino at tamang paggamit ng salapi. Ito ang nais ng Diyos para sa isang masayang pamilya. Sa senior partner plan, kinikilala ng mag-asawa na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Una, siya ang may-ari sa atin at sa ating mga salapi. Lahat ng meron tayo ay sa Kanya. Siya ang may-ari ng ating buhay at siya rin ang nagtutustos ng lahat ng ating pangangailangan. Sabi sa Hagay, Kapitulo 2, ang talata ay 8, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang Diyos na lumikha sa atin ang nagbibigay din ng kakayahan para kumita at maging masagana. Ayon sa Deuteronomio Kapitulo 8, ang talata ay 18, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyo, sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Pangalawa, dito rin ay kinikilala natin na siya ang may-ari ng buong lupa, pati nakatira
rito. Sabi sa Awit Kapitulo 24, ang talata ay 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Kung ang Diyos ang may-ari sa senior partner plan, ano naman ang ating bahagi? Ang sagot, tayo ay katiwala o tagapamahala ng Diyos na ating senior partner. Sinasabi sa Genesis Kapitulo 1, ang talata ay 26, ang sabi, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan at magkaroon sila ng kapamahalaan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa buong lupa. Nangangahulugan na nang tayo ay likhain, binigyan tayo ng natatanging pribilehiyo na maging katiwala ng lahat ng nasa lupa. At bilang katiwala, ano ang inaasahan sa atin ng may-ari ng ating pinamamahalaan? Ayon sa Unang Korinto, Kapitulo 4, ang talata ay 2, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Tayo ay inaasahan ng Diyos na maging tapat sa lahat ng bagay. Saan at paano natin may papakita sa Diyos ang ating pagiging tapat na katiwala? Kung babalik tayo sa Eden, ang punong kahoy ang simbolo ng pagmamay-ari ng Diyos. Hindi nakakalason ang puno. Ito lamang ang patunay ng kanyang pagmamay-ari at pagsubok para sa kanyang katiwala. Nang sabihin ng Diyos sa Genesis Kapitulo 2, ang talata ay 16 at 17, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Ipinapaunawa niya sa tao na siya ang may-ari ng lahat ng bagay doon na kanilang pinamamahalaan. Halimbawang ikaw ay pinatira sa isang bahay, kasama ng iyong pamilya at pinayagang gamitin ang lahat ng kwarto o silid doon maliban sa isang kwartong nakasarado na kung saan naroon ang kanilang gamit. Bilang isang mabuting pinag-iwanan ng bahay na iyon, bubuksan ba ninyo at gagamitin ang nakasarang silid? Kahit minsan lang? Halimbawa sa panahong marami kayong bisita. Mga kaibigan, ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng una nating mga magulang. Ang paggawa ng bagay na taliwas sa sinabi sa atin ng Diyos na nagkatiwala sa atin. Ito ang paglalagay ng mas mataas na pagkakilala sa sarili nating mga pagnanais kaysa sa makapangyarihang awtoridad ng Diyos. Sa oras na ang iniisip natin ay ang ating sarili at hindi ang pagmamay-ari ng Diyos sa lahat ng bagay, dito hinihila ng kaaway at bumabagsak tayo. Ang pagmamay-aring ito ng Diyos at pagiging pinagmumulan ng lahat ng bagay ay kahanga-hangang kinikilala sa Biblia sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ikasampung bahagi o ikapo. Ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ay isang alituntuning itinatag mula pa noong panahon ng lumang tipan. Si Abraham na lingkod ng Diyos ay nagbukod ng ikasampung bahagi para kilalanin
ang lahat ng kabutihan at pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Nauunawaan ni Abraham na siya ay nilalang ng Diyos at ang lahat ng tagumpay ng kanyang hukbo ay kaloob ng Diyos. Kaya nang atakihin niya ang mga hukbo ng kaaway, natalo ang kaaway at ibinalik niya ang ilang bahagi ng nasamsam sa Diyos. At kanino ito ibinagay? Ibinigay nila ito kay Melchizedek, ang punong pari para sa gawain ng Diyos. Sa Genesis Kapitulo 14, ang talata ay 19 at 20 ang sabing ganon, siya o siya'y kanyang binasbasan na sinasabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abraham ng 10th bahagi ng lahat. Si Jacob, nang siya ay tumakas sa kanyang ama ay dumating din sa pagkakataon na kinilala niya ang pagmamay-ari ng Diyos sa lahat sa pamamagitan ng 10. Ang sabi niya sa Genesis Kapitulo 28, ang talata ay 22, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang 10th bahagi sa iyo. Ano nga ba ang isang tithe, 10 o 10th bahagi? Ayon sa Leviticus Kapitulo 27, ang talata ay 30. Lahat ng 10th bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. So, ang 10th bahagi ay hindi sa atin. Ito ay sa Diyos. Lahat ay pag-aari ng Diyos, subalit sa tuwing ibinabalik natin ang 10th bahagi na kanyang ibinugod bilang banal, kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, at kanyang otoridad. Ano ang pinagkaiba ng 10 sa handog? Ang 10 ayon sa Biblia ay banal sa Diyos. Ito ay espesipikong binanggit ng Diyos na 10. Ang pagbabalik ng 10th bahagi ay subukan ng pagsunod natin sa pamamagitan ng pag-ibig. Samantalang ang handog ay isang malayang kaloob, ito ay anumang naisin nating ibigay sa Diyos. Walang espesipikong halaga. Ito ay handog sa Diyos bilang pagpapahayag natin ng ating pag-ibig sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa pag-iikapo at pagbibigay ng handog, pumapasok tayo sa isang pakikipagsosyo sa Diyos. At siya ang nagiging senior partner natin. Subalit ano naman ang nangyayari kapag hindi natin ito ginagawa? Sabi sa Malakias, Kapitulo 3, ang talata ay 8 at 9, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Gayunman ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga 10th bahagi at sa mga handog, kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit madalas na nauubusan ng laman ang sisidlan at bulsa ng maraming pamilyang Kristiyano.
Ayon sa Hagay, Kapitulo 1, ang talata ay 6 at 9, kayo'y nangaghahasik ng marami at nagsisianin ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang luha. Kayo'y nananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita upang ilagay sa supot na butas. Ay bakit daw? Ayon sa versikulo 9, kayo'y nangaghintay ng marami at narito ang dumating ay kaunti. At nang inyong dalhin sa bahay, aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa ang aking bahay ay nahandusay o nahahandusay ng wasak. Napapabayaan ang mga bagay para sa simbahan at sa Diyos. Napabayaan simbahan dahil nananakawan ang Diyos? Ano ang pangkaraniwang sumpa o resulta ng pagnanakaw na ito ng tao sa Diyos? Ito rin po ang nagiging dahilan kung bakit palaging kulang at kapus. Ngunit para sa mga nakikipag-partner sa Diyos at nagiging tapat sa Kanya, sagana at may masaganang pagpapala. Ayon sa Malakias 3, Kapitulo 3, ang talata ay 10. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Sa panahong naiisip natin na baka di natin kakayaning magbigay ng 10 dahil sa ang ating kasalukuyang sitwasyon, mahirap ang buhay at maraming gastusin. Alalahanin ang pangakong sinabi ng Diyos na bubuksan niya ang durungawan sa langit at ibubuhos ang pagpapalang walang sapat na kalalagyan. Ang Diyos mismo ang nangako nito. Sabi niya, subukan ninyo ako, lumapit kayo sa akin. Kung tayo'y magtatapat sa Kanya sa pamamagitan ng mga 10, ay tiyak ang paggawa ng himala ng Diyos sa ating pamilya. Kagaya ni William Colgate ng Colgate Palmolive Company, siya ay nagsimula ng isang business at sinabing, Lord, kailangan ko magtapat sa iyo. Ako'y magbabalik ng 10. At siya'y pinagpala ng Diyos. Ganon din si John D. Rockefeller na isa sa naging pinakamayaman sa buong mundo. Siya rin ay kilalang nagbabalik ng 10 bahagi. Si Henry Heinz ng Heinz Ketchup ay isa ring nag-iikapo. Ganon din si James Cass Penny. Sa katunayan, meron siyang kahangahangang kwento na nagsimula siya ng isang business at ito ay dumanas ng taghirap. Kaya siya ay nakaranas ng physical collapse. Nang mapunta siya sa isang maliit na rehabilitation center at narinig ang isang piano na tumutugtog ng hymns, naalala niya ang Diyos at siya'y nanalangin. Panginoon,
ibinibigay ko na ang aking buhay sa iyo. At magmula noon, siya, kahit na nasa kalagayan ng kahirapan, ay nagsimulang magbalik ng ikapo. Nang ito'y kanyang ginawa, ang mga department store ni J.C. Penney ay dumami sa buong Amerika. Ganon din ang naging karanasan ng marami pang ibang nagbabalik ng ikapo, gaya nila James Craft na manufacturer ng cheese at ni Melton S. Hershey na may-ari ng Hershey Bars. Ayon sa pangako na makikita sa Malakias, Kapitulo 3, ang talata ay 11. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo. Kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawalan ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit, maaring may mga magsabi, Pastor Kahobe, teka lang, may mga taong tapat naman sa Diyos sa pag-iikapo, pero meron silang problema sa pera. Bakit? Hindi ba natupad sa kanila ang pangako? Narinig niyo na ba ang tunay na kwento tungkol kay John na isang tapat sa pag-iikapo? Na isang magsasaka sa Nebraska at Kansas? Isang pagkakataon dumagsa ang mga locos sa kanilang lugar at kinakain ang mga pananim sa paligid. Nang malapit na ang mga locos sa kanyang malawak na pananim, nanalangin siyang pigilan ng Diyos ang mga locos sa pagsira ng mga pananim. Pero hindi ito tumigil. Matapos itong mangyari, siya'y pinuntahan ng kanyang mga kapitbahay at nagtanong kung bakit nasira ang kanyang mga pananim kahit na siya'y nagtatapat. Ang kanyang sagot, hindi ko alam kung bakit nangyari ito. Pero naniniwala akong ang Diyos ang may-ari nitong lupang ito. Siya rin ang may-ari ng mga locos. Kaya kung gustong pakainin ng Diyos ang mga locos, okay lang sa akin. Naniniwala akong kahit na may mga pansamantalang kabiguan, pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Si John ay naniwala rin sa sinasabi sa mga awit, Kapitulo 37, ang talata ay 25. Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayon may hindi ko nakita na ang matwid ay pinabayaan, ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Siya ay di napanghinaan ng loob, muling nagtanim at kahimahimalang mas lumago ang kanyang mga tanim kaysa una. Mga kaibigan, tandaan na ang dahilan ng pagbabalik natin ng ikapo ay hindi dahil para tayo ay sobrang pagpalain sa salapi. Bagaman ito ay kalimitan ang nagiging resulta. Ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagtatapat, pinagpala man tayo ng salapi o hindi, ay dahil ang Diyos ang ating manlilikha at tagapagtustos. Nagbabalik tayo ng ikapo at iniiwan natin ang resulta sa Diyos. Ang pagbibigay na may tamang motibo ay nagbubukas ng ating puso para makatanggap ng espiritual at material na pagpapala sa Diyos. Kapag binuksan natin ang ating mga puso sa Diyos at nagbigay,
hindi para makatanggap, kundi dahil mahal natin ang Diyos, mabubuksan ang pintuan sa mas marami pang pagpapala para sa ating pamilya. Ang pagkamakasarili, ang ugat ng lahat ng kasalanan. Ano ang iba pang pagpapalang matatanggap natin sa pagiging tapat na katiwala ng Diyos o pagtanggap sa Diyos bilang senior partner? Ang pagbibigay ng ikapo ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan sa pagpapaunlad ng gawain ng Diyos. Dahil ang ikapo ay espesyal na itinalaga para maipangaral ang mabuting balita sa buong mundo. At ngayon ay nasisiyahan tayo sa nakakapakinig ng ating kwento sa iba't ibang lugar kung saan marami ang nagbabago at nakakakilala ng tunay kay Kristo. Ang paraan ng pananalapi ng tao ay kung ano ang makukuha para sa sarili. Subalit, ang sa Diyos ay inihahatid tayo sa isang katanungan na, sino ang nasa ating puso? Ang tunay na isyu ay kung saan ang ating mga puso. Mga kaibigan, hindi lamang pala nais ng Diyos na maging senior partner natin siya sa pamamahala ng ating mga material na tinatangkilig, kundi higit sa lahat, nais niyang pamahalaan ang ating buong buhay, ang ating buong puso. Hindi niya kailangan ang ating pera actually. Ang gusto niya ay ang ating puso. Ang kanyang sinabi sa Mateo Kapitulo 16, ang talata ay 26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Kumusta po bawat isa sa atin ngayon? Kamusta ang ating pamilya? Sino ang nagmamay-ari ng ating puso? Naaalala niyo ba ang kwentos ng isang lalaki na nagsabi sa Lucas Kapitulo 12, ang talata ay 19 at 20? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ko ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Kaibigan, ilagay natin ang ating mga buhay sa higit na kapaki-pakinabang na bagay. Ilagay natin ang ating buhay sa mga bagay na pang walang hanggan. Sa buhay na ito ay may dalawang daan. Ang una ay ang pagkuha ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Ang pagkuha ng lahat ng salapi na sa pansamantalang makapagpapasaya ng ating pamilya. Ang pangalawa ay ang pagkilala sa isang Diyos na nagmamahal sa ating pamilya na tumutustos ng lahat ng ating pangangailangan at nagmamay-ari ng lahat sa atin. At siya ay kinikilala natin sa ating pamilya linggo-linggo sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga ikasampo at pagbibigay ng handog. Sa ating pananalangin ngayon, nais mo bang sabihin, Panginoon, gusto kong maging senior partner kayo ng aking pamilya. Gusto kong
maging tapat sa inyo sa lahat ng bagay. Noon ay ginugol ko ang aking buhay sa paghahanap ng material na kayamanan dito sa lupa. Subalit ngayon, ang nais ko'y maging sandalan kayo ng aking buhay at ng aking pamilya.

0: Mga kaibigan, nais mo ba na sa pagdating ng Panginoon ang iyong pamilya ay masumpungang tapat? Nais mo rin ba na sa pagdating ng Panginoon masumpungan ng iyong buong pamilya na siyang sasalubong sa Panginoon na sasabihin sa inyo, halikayo mga tapat kong mga anak, mga tapat na pamilya ng Diyos, manahin ninyo ang pinagpalang kaharian. Kung ito ang nais ng inyong pamilya, nais ko kayong anyayahan sa isang pagtatalaga na panalangin. Mahal naming Diyos, maraming salamat sapagkat muli mong ipinaalala sa amin ang mga bagay-bagay tungo sa pagtatapat ng aming pong pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na ang lahat ng bagay ay inyong pag-aari at kami po ay katiwala lamang. Subalit, kayo rin po ang nag-utos na ang tanging nais nyo sa mga pinili nyong katiwala kagaya ng aming pamilya ay ang katapatan sa lahat ng bagay. Mahal naming Diyos, sa gabing ito, sa pagkakataong ito, sa lahat ng oras ng aming buhay, kami po ay muling nagtatalaga ng aming pong mga sarili, ng aming pong mga pamilya. Tulungan kami na magtapat sa inyo sa lahat ng bagay. Tulungan kami na ang lahat ng aming tinatangkilik ay aming magamit sa mabuti at magandang kaparaanan, lalong-lalo na sa pagtulong sa ikatatapos ng inyo pong banal na gawain. Ito po ang amin pong nais na hilingin sa inyo at pagtatapat ng aming pamilya na kayo ang aming kakasamahin sa lahat ng sandali ng aming buhay upang sa amin pong mga gawain masumpungan kami na mayroong katapatan at may pagtitiwala sa inyo. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan na aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.
1: Tunay nga, kaibigan, tayo ay ginawang katiwala ng Diyos sa lahat ng mga bagay, sa salapi, sa pangangatawan, sa pangangalaga, sa sanlibutan, sa talento, sa katotohanan, at iba pa. At nais ng Diyos na tayo'y maging tapat. Nais mo rin bang sundin ang Diyos at maging tapat na katiwala kasama ng iyong pamilya? Halika, kaibigan, at simulan na nating magtapat sa Panginoon.
2: Ikinagagalak namin na makasama kayo sa 11th bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas, ganito ring oras, upang tuklasin ang kaloob ng Panginoon para sa ating pamilya.
1: Kaya, kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: Pamilyang Mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon.
3: Kahit na pinaghiwalay ng kasalanan ang sangkatauhan, mula sa direktang presensya ng Diyos, hindi nito tayo maihiwalay sa Kanyang pag-ibig. Ang mensahe ng tunay na propeta ay nagpapatibay sa iglesia. Gaya ng sinabi niya, ay akayin ang mga lalaki at babae sa mas malaking liwanag, ang Biblia. Binibigyan ka ng Diyos ng lakas ng loob para harapin ang hinaharap, ang katotohanan ng Diyos.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Kami po ay bumabati sa inyo ng Happy, Happy Friday! And as usual, mga kaibigan, every Monday, Wednesday, Friday, from 8 to 9pm, makakasama niyo po kami sa Himpapawi through Adventist World Radio Manila. And syempre, makikita niyo po kami sa paboritong social media platforms ng Adventist World Radio. Well, ito po ang kinagigiliwan ng lahat, ano ho? Ang Mindful Chat sa pangalan po ni Pam De Castro. Hello Pam! Ito po ang inyong kaibigan, nagbabalik para samahan kayo sa isa na namang oras na talakayan tungkol sa kung paano po natin mapapanatiling malusog at progresibo ang ating mental health. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Ceron Alfanoso. And we have with us ang ating parokyano. parokyanong resource speaker sa programang ito, ang ating kaibigan, Sir Hexel. Hello!
2: Hello, Doc. Hello, everybody. Thank you so much for another invitation. Parokyano na talaga ako dito, Doc.
1: Yan ang tawag sa Tagalog po, parokyano. Ano, tama ba yun, parokyano? Anyway, we are so happy to have you back with us, Sir Hexel.
2: Thank you so much, Doc, for this opportunity.
1: Ayon. And I hope this will not be the last time. Sana'y parati ka namin makasama. Ano ho?
2: Opo, Doc. I think this is our ministry na to share the love of God through messages.
1: Yes, yes. And kahit nasa Palawan ka na, Doc, ha, kailangan na pag tinawagan ka namin, kailangan na yes parate. Well, yeah. Thank you so much, Sir Hex. Ang hirap kaya, di ba, Sir Hex? Yung mga lalaki, parang nahihirapan na mag-express ng feelings. Okay lang pag mga babae. Parang normal. It's just but a normal thing for a lady to, you know, show their emotions. Pero yung mga magkalalakihan, yung emotions, yung feelings parang suppressed. Ano ho?
2: Yes.
1: This evening, mga kaibigan, pag-usapan natin ng isang assurance sa ating mga kalalakihan na normal lang na umiyak. Bakit? No? Bakit normal lang na umiyak? Bakit nga ba kapag umiyak ang lalaki, Sir Hex, ang tingin agad ng iba ay napakahina. No?
2: Yes, for them.
1: Sukatan nga pa ang sa katalinuhan, sukatan ba sa kalakasan ang pagpipigil ng emosyon? Well, sa gabing ito, sasagutin na agad.
2: Gusto kong sagutin na agad, Dok.
1: Yes. Sa gabing ito, mga kaibigan, pag-uusapan natin ng isang mahalagang katotohanan na okay lang umiyak. Ano ho? Or okay lang ipakita ang emosyon or ipakita ang feelings. Ano ho? Ang pagluha ay hindi tanda, mga kaibigan, kahinaan, kundi patunay na tayo ay tao, meron tayong puso, at may damdamin tayo. Ano ho? Maraming lalaki ang lumaking tinuruan ng mga magulang nila or kaya yung ano ba, yung kultura o yung mga taong nasa paligid, tinuruan na maging matatag palagi. Ngunit minsan, ang tunay na tapang, mga kaibigan, ay ang lakas ng loob na aminin yung sakit na nararamdaman, yung takot, yung pagod, o yung mga emosyon or feelings. And tonight, mga kaibigan, we will explore how expressing emotions can help men become emotionally healthy, mentally strong, and spiritually grounded. Ano ho? Ang pag-iyak po or yung pag-show ng emotion or ng feelings ay hindi po, mga kaibigan, kabawasan ng pagkalalaki. Tama po, Sir Hex? Minsan, ito pa nga ang simula ng healing. Ano ho? Sabi pa ng isang famous writer, crying does not indicate that you are weak. Since birth, it has always been a sign that you are alive. And sabi rin sa Ecclesiastes 3:4, there is a time to weep and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance. And siguro ito yung text ni Sir Hex, no? Na kahit ang ating Panginoon, mga kaibigan, siya na ang Savior, siya na ang Creator, ano ho, pero umiyak pa rin po ang ating Panginoon, no? Jesus wept. And even Jesus himself cried, ano ho, hindi ikinahiya ng ating pong may kapal ang kanyang emosyon. Ipinakita niya na ang pagluha ay bahagi ng pagmamahal, pagmalasakit at pagiging tao. So mga kaibigan, naway maunawaan natin ngayong gabi na ang tunay na lakas ay hindi na sa pagpipigil ng emosyon o ng luha, kundi na sa katapangan na harapin ang ating nararamdaman at ipaubaya ito sa Diyos. Mga kaibigan, we are very happy to have with us. Ito po talagang doon sa Mindanao, talagang sought after ito na ating speaker. Aside po sa siya ay siya po ang presidente. Para presidente ka, Sir Hex, ng Amicos, di ba?
2: Advisor na, advisor po.
1: Advisor. Oh, siya ay advisor ng Amicos. Siya po ay leader ng mga kabataan natin doon. And he is a registered psychometrician and psychologist, clinical psychologist at consultant ng Hofen Clinic ng Adventist Hospital Davao. And later on, mga kaibigan, malilipat siya sa kung saang lugar. We will not be the one to officially tell you. We are not in the authority to tell you, but he will be going from one place to another. Anyway, he is a psychometrician, psychologist, clinical psychologist at present ng Hofen Clinic ng Adventist Hospital Davao. He will be our speaker for tonight, mga kaibigan. But before that, I would like to invite you to pray with us. Shall we pray? Father God in heaven, we seek for your presence, dear Father, and guidance as we go about our program this evening. We pray for clarity of mind as our speaker, Sir Hex, relate to us a very important topic on how men, ang ating mga kalalakihan, mga kaibigan, kung paano sila ipakita ang kanilang emosyon. We would like to seek, dear Father, that thou be with each of our listeners and each of our viewers. And we pray, dear Father, they will receive every portion of blessing, every bit of information that is being relayed by our resource speaker. This we pray in the loving name of Jesus. Amen. Okay, Sir Hex, napakaganda ng ating talakayan ngayon. Ano ho?
2: Opo.
1: Jesus.
2: Ganda yung ating topic.
1: Oo, ang topic natin, ano nga po ang topic natin, Sir Hex?
2: Jesus wept. Why men should not fear emotions, Doc. Yan po yung ating topic for tonight.
1: Oo, bakit nga ba yan ang, bakit nga ba yan ang pinili mong topic?
2: Siguro, Doc, dahil marami sa atin kasi, since we are in a Christian country, most of the men inside the church try to parang kumbaga nililimit nila yung emotions nila kasi nga po lalaki ako, so dapat matapang ako tingnan, so dapat hindi ako weak tingnan. Pero nakakalimutan nila na even in biblical context, ang emotions po ay hindi kumbaga ini-express, hindi kinakatakutan.
1: This should be expressed liberally. Ay, Doc, hindi lang ito sa mga kalalakihan sa loob ng iglesia.
2: Yeah. And yes, po.
1: This also pertains to men who are not among the Seventh-day Adventist faith. Kahit ano po ang religion kayo, basta lalaki kayo, kasama kayo sa pinag-uusapan natin.
2: Uusapan. Okay. Opo.
1: Sige, continue, Sir Hex.
2: Puyin ko kasi, marami ko kasi ngayon na, umaga yung previous discussion namin ni Ma'am Pam, saan daw nang galing, bakit ganito, bakit maraming mga lalaki ang nahihirapan mag-express. Siyempre po, dahil sa upbringing po. Upbringing, so include na po yung relationship sa family at also their faith, no? So kaya po, it really inspires me na yung mga listeners po natin ngayon, I want them to understand na there is a biblical context din po. There is a biblical reasons na it is really okay for us to express, especially for men. Opo, yun daw. Yun po yung aking, kaya ito, tumatak po talaga ito sa akin na topic. Sabi ko nga po, ang note kay Jesus is our Savior. Ano po ba yung konteksto nito, baka po kasi yung mga ano, mga listeners po natin, yung mga viewers, baka confused po sila. So ginamit po yung sa John 11:35 during the death of Lazarus, the brother of Mary and Martha. So Jesus po arrived after Lazarus had already been dead, namatay na for 4 days. At nakita niya umiyak si Mary at si, at yung mga tao na nagmo-mourn, he was deeply moved at umiyak din po siya. Even if, no, alam niya

0: Emotion. Sasabi ko nga po, anong yung pinag-usapan namin ni Dr. ni Ma'am Tam before, dahil po sa society, no, sa society at sa bahay po mismo. Ito po sa experience po sa akin, even sa aking mga estudyante, mga lalaki kong estudyante. Marami po akong mga siga na estudyante. Dok, siga yung mga estudyante ko, matatapang. Pero po, kapag kakausapin mo sila, meron po ako isang activity na lahat po sila sa classroom nag-participate po. Mas malakas pa ang iyak ng mga siga kaysa sa mga babae. Opo, Dok. Ibig sabihin po, dun po natin nakikita na kapag kasi tinatanong ko sila bakit ganun katindi yung kanilang emotion. Kasi nga po daw sa bahay, nasusupress, palaging sinasabi na, ay, kasi ano ka, nalaki ka, expected na dapat matapang ka, hindi ka dapat umiiyak.
1: Oo.
0: Ano, or hindi ka dapat, dapat, ang pagkita mo lang is, ano ka, yun nga, brave. And at the same time, kapag galit naman kayo, ayun, pinasabi na, bawal magalit, ha? Bawal ka magalit. Kasi kapag nagagalit ka, hindi ka makakakyat sa langit. Hindi po, itatago na naman po yung emotions instead na tinuturuan yung mga bata na paano ba i-express ng maayos.
1: Saka kasi Sir Hex, yung mga tao, 'di ba, yung tingin sa lalaki talagang masculine, yung macho, no?
0: Opo.
1: Na hindi umiiyak. Ayaw nilang mahusgahan sila o pagtawanan. Kasi nga ang lalaki umiiyak, parang binaba, yun ang sinasabi. I'm sorry to say this word, pero yun yung usually naririnig natin, na pag umiyak ka, ano ka ba, lalaki ka ba o babae, no? Natatakot silang mawala ng respeto yung mga tao sa kanila. Hindi sila nasanay na pag-usapan ang damdamin. Parang they want to suppress. Bakit nga ba, Sir Hex, sinusuppress ng mga lalaki, no? Aside sa mga sinabi ko, pero ano ang main reason sa palagay mo?
0: Well, the main reasons po is, well, there's a lot of reasons po, no? Each one of us has different main reasons bakit po nila sinusuppress it. Pero most po talaga sa nababasa ko at sa mga nakakausap ko, is sinusuppress nila para hindi sila masaktan. Sa feedback din po ng kanilang environment towards sa kanilang reaction, oh. For example po, sinabi ko nga kanina, kapag naglalaro yung bata, tapos natumba at lalaki pa, sabihin gagad na, oh, tumayo ka dyan, lalaki ka. Hindi ka dapat umiiyak. Oh.
1: Oo.
0: E di lumaki. E lumaki siya, Dok. E di lumaki yung bata, tapos may mga event na dapat mag-mourn yung bata, iiyak yung bata. Hindi, tatahimik na lang. Ito, Dok, meron akong estudyante na lumapit sa akin. Sabi sa akin, Sir Hex, normal lang ba na hindi ako nakakaramdam? Normal lang po ba na wala kang emosyon?
1: Mm-hmm.
0: Ano po ba ang ibig sabihin, no, na wala kang emosyon? Lalaki po ito, po, lalaki po na estudyante. Wala siyang emosyon, hindi niya nakifeel. Nagsasmile siya, na tumatawa siya. Pero alam mo, hindi niya nakifeel po. At ang tagal niya na lang, na remember na umiyak siya. Kasi yun, nung bata pa siya. Eh, tinanong ko, ano po ba yung reason? Eh, yun po, nita-trace up po namin, yung upbringing po talaga. Kasi dati, kapag nag-express, nililimit yung expression, po yun, Dok. Yun yung ano eh, yung lumalaki na nagiging problematic na. Sabi mo nga, bata pa lang, ang mama or papa, nililimit. Eh, pag nung naging teenager na, magtatanong, bakit kaya hindi? Bakit iba ang kasama ng anak ko? Bakit sa kanila umiiyak? Bakit sa mga friends? Bakit hindi sa akin? Wala na basta ang tiwala sa akin? Eh, yun po pala, pag dinitrace sa app, na-upbringing po pala.
1: Upbringing
0: po. Opo.
1: O kaya, Sir Hex, yung may post-traumatic experience sila or may difficult experience sila, yes, noong bata sila, kaya sinosuppress nila. And then, ang alam ko dyan, karamihan ng ating mga kalalakihan, ano, ang tingin sa kanila ay ang protector, no?
0: Yes.
1: Some believe they must always appear strong to their, ano, for their family, for their partner, for their children. Kaya nga, pag nakita silang umiyak, edi sunod-sunod na yun na manghihina na ang mga tao. And some men also criticize, no, yung ibang nakikita na umiiyak. They are afraid to be mocked, to be ignored, to be criticized. Pero mga kaibigan, talagang ganun na talaga sa palagay ko. Eh, yung mga kaibigan ko kasi, yung mga kaibigan ko, yung mga nakakasalamuha.

0: mukha ko, no? Talagang nahihiya sila na magpakita. Kahit na kasa, di ba pag may week of prayer tayo, or kaya may mga sermons tayo, may mga lectures tayo, di ba? Yung mga babae, buhos na ang iyak, pero sila talagang pinipigil nila. So, ang tanong ko, bakit kayo hindi umayak? Why don't you show your emotions? It's because they are embarrassed. It's because they don't want to be mocked. It's because they don't want to appear weak, no? Yun yung mga... But then, ang ano ko, Sir Hex, they should look at the, you know, the brighter side of life. Ano ang mga benefits na makukuha nila kung ipakita nila, i-express nila ang kanilang emotions, i-express nila ang kanilang mga feelings, or kaya kung kailangang umiyak, umiyak sila?
1: Well, there's a lot of, kumbaga, ang pinag-uusapin natin ngayon, Dok Lalain, is yung benefits, di ba? Or yung makukuha natin kapag umiiyak tayo. Marami po itong benefits, una sa lahat, nakaka-release siya ng emotional pain. Alam niyo, ang bigat po, yung sabi ko nga sa'yo, yung sabi niyo nga po, Dok, kapag ng week of prayer, umiiyak ang lahat kasi there's pain. There's pain that you want to release. After yun, nakikita natin yung sa women's, na pupunta agad sila na okay lang, tatawa. Yung mga lalaki, pigil na pigil. Tatahimik lang. Kasi nga po, hindi nare-release yung pain. Kasi nahihiya. So, problema yon. And also, nakakabigay po siya ng, nagbibigay siya ng, ano ba, nag-i-improve ng self-awareness. Meaning po, Doc, mas naiintindihan niya yung kanyang emosyon.
0: Okay.
1: Opo. Umiyak ako ngayon dahil nasaktan ako. Pero hindi na, ibig sabihin po ha, na pag umiyak ka, nasaktan ka. Ang iba po kasi umiiyak dahil masaya. Pero
0: yes.
1: Ayaw pa rin nila. Ayaw pa rin nila umiyak, Dok. Kahit na masaya sila, ayaw nila ipakita na tears of joy yon. Kasi nga, it will make them feeling nila less of a man sila. Kapag umiyak sila, kahit na masaya sila. Opo. And also, emotions are our connections to other people. With that, yeah, it really improves our relationship with other people. Kasi nakikita na there's a connection po kasi, no? Kapag umiyak ka at nakita mo isang person na umiyak or nag-express na umiyak siya, tumawa siya or nagalit siya, mas nabubuo po kasi yung ano yun, yung parang bond ninyo kasi naiintindihan mo siya, naiintindihan ka din niya. Wala pong, parang alam mo yung walang wala pong facade, yung parang walang,
0: yes,
1: walang, walang nakatago. Ako daw.
0: Parang yun yung genuine mong personality.
1: Yes, po, Doc.
0: Then, nagpapakita kang vulnerable ka rin pala, di ba?
1: At saka, ito, Doc, ang pinaka-importante din, Doc, is it shows humility. Ano po ba yun?
0: Okay.
1: Nagpapakita siya na tayo, mga tao, meron tayong limitasyon. May limitasyon tayo sa ating emotions. Opo.
0: Tama. Well, going back dun sa sinasabi mong dapat yung nagpapakita ng ano, ng emosyon, no? Nagpapalalim ng relasyon sa iba, no? Kasi kapag marunong tayo magbahagi ng ating nararamdaman, you shared what you felt, you shared your emotions, di ba? Mas tumitibay nga yung tiwala at connection sa pamilya at kaibigan, ano ho? And then, nakakatulong ba ito sa physical na kalusugan, Sir Hex?
1: Opo. Nakakatulong po ito sa ating physical. Bakit po? Kapag nasistress po tayo sa ating mga listeners, kapag nasistress po tayo, hindi lang po talaga dito sa ating pag-iisip at sa ating puso, no? Yung ating po, loob ng ating katawan is mayroon pong dynamic din po. No? Ibig sabihin po, kapag nasistress ka, di ba, sumasakit yung tiyan,
0: yes.
1: Sumasakit yung ulo. Ibig sabihin po, yung mga chemical sa ating katawan, gumagalaw din po, no? So kapag nasistress ka na, itatago mo, mas tumataas po yung stress level. Kapag na-release mo, umiyak ka at tumawa ka, alam yung gaan ng feeling. Bakit gumaan yung feeling po? Kasi yung physical po natin is slowly nagre-recover din po. Opo. So, meron po siyang impact sa ating katawan.
0: Sa physical na kalusugan.
1: Opo. Pamisa nga po sa sobrang ating stress, hindi tayo nakakatulog.
0: Kasi totoo
1: galit,
0: yun.
1: Maraming ano po, galit na galit sila. Hindi lang po sa iyak, kundi may ibang lalaki na galit. Galit na galit, hindi makatulog. Kasi hindi na-express. Hindi na-express ng maayos. Hindi na-address. Pero kapag na-address at pag-usapan po, ang sarap ng tulog. Kasi po yung katawan natin, nagre-react din po. Hindi lang din yung mind at ang ating mind, kundi ang ating physical po talaga mismo. meron din siyang tawag nito influence.
0: Ayun. Oo. Saka ang sabi nga ng mga medical doctors, yung ano raw, yung pain, yung takot, yung iba't ibang mga emotions na more on the negative side. Ano, vasoconstrictor daw yun. Mas pinapaliit nito yung daluyang daan ng ating dugo. So kung galit ka, may poot ka, yung emotion na negative, pinapataas nito ang presyon natin, nag-aalta presyon tayo. Kaya nga, di ba, pag nag-aalta tayo, ang mga tao sabi, oh, yung taas ng dugo mo, yung dugo mo na naman tataas. But that is really true. Because pain or our emotions, the negative emotions, no, I'm now referring to negative emotions, are vasoconstrictor and it could, pwede tayong magtaas ng presyon, ng dugo, ano ho, at makaapekto nga ito sa tulog no ng isang tao. Kaya nga ang pag-release, yung sabi ni Sir Hex, ang pag-release ng ating emotions, lalo na negative emotions, and then palatan ito ng positive emotions ay nakakatulong sa physical natin na kalusugan. Then yun, it's part of healing. Isa itong part ng proseso sa healing, ano? Ang pag-amin sa sakit ay una pong step, unang hakbang sa tunay na healing at emotional
1: opo.
0: Recovery. Ano ho, Sir Hex?
1: Opo. Kailangan natin, yun nga po sabi ko kanina po, Doc, kung mataas ang iyong self-awareness, alam mo yung emotions mo, maglilas din mo yung stress mo. Or mamamanage mo yung stress mo. So kapag na-manage mo ang stress mo, yung physical po natin, nakaka-adjust ng maayos. Yun pala, kapag nagagalit ka, meron po kasi ito, pag nagagalit, yun pa rin po, Doc, i-address natin. Okay lang po ba daw na na-express nga nila, so tinapon niya yung bag, tinapon niya yung mga gamit. Kasi nga, lalaki, dapat matapang o isusuntok mo yung ano, yung bingbing.
0: Oo,
1: susuntok. Eh, di ba kapag magsuntok ka ng galit na galit ka, Doc, wala kang na-feel kasi parang ang taas ang adrenaline mo.
0: Susuntok.
1: Tapos, pag nawala na yun din ang sakit na ng kamay kasi lumulugo na, hindi din po siya okay. You know, iba po yung expression na tinatawag
0: yes.
1: natin. Pero pag in-express mo natin ng maayos, meaning po may proper channel. Kapag galit ka, hindi po din okay yung actions na magtapon ka or
0: ayun.
1: Magsasalita ka ng masasamang salita sa iyong mga kasama. Ang pinaka-importante po talaga, Doc, is ma-express mo ng maayos na wala ka ding nasasaktan na tao.
0: Tama.
1: So, at yun po yung, ano, yung, kaya maraming iba natatakot na i-express, baka yun ang nangyayari. Yun din po, Doc, yung passion.
0: So, you are saying, Sir Hex, na it's good to express our emotion. Pero may tamang channel ng emosyon. Ano ho?
1: Yes. No.
0: So, it's okay to show and express your emotions, but you should know how to do it the right way. No?
1: Yeah.
0: Oh. So, yeah. Paano ba ang mga tamang pag-channel ng emotions natin, Sir Hex?
1: Ayun. Una po is pag-usapin natin ang pag-iyak or sadness.
0: Ayun. Oh.
1: Kapag ito po, nakwento ko po last time, meron pong akong kakilala na namatayan po ng anak. So, yung namatay yung kanyang anak dahil sa disgrasya, hindi po siya umiyak. Hindi po siya umiyak kasi siya daw ang padre di pamilya. So, dapat hindi siya pwedeng umiyak. No? Ang result po, it's a relationship. Nagkakaroon ng problema sa relationship then hindi niya na-express ng maayos, tinatago niya yung emosyon niya. Which is yun po yung kailangan nating tanggalin. Pag nasaktan ka at umiyak ka, at sa may mga asawa na po dyan, hindi po yung asawa niya na pwede niyong masyaran. At yun sa mga single naman po, may mga kakilala tayo, mga friends tayo, family members natin, na doon din tayo pwede mag-express. Meaning po, maghanap ka ng isang tao ng safe space mo na makakashare ka at doon mo ma-express. Hindi doon sa lahat ng tao, hindi ka magla-live sa Facebook at nasaktan mo. Opo, para maiwas sa takot.
0: Oo.
1: Next po is yung galit.
0: Mm-hmm.
1: Pag na-express po tayo ng galit, para sa sinabi ko kanina, sabihin mo lang yung sa present, kung ano yung nasaktan ka, pero make sure na hindi ka natatap ng gamit, hindi mo explain mo ng maayos yung emotion mo. Iba kasi, Doc, dahil sa suntok. Kapag, example, may anak sila, nagalit sila, wala na lang salita-salita, suntok ka agad.
0: Oh.
1: E di yun, ang mangyayari, nagkakaroon din ulit ng problema sa relationship. At hindi lang din po yun. Pag sila na mag-isa, nagkakaroon din ng problema kasi nga, yun yung stress level, tumataas. Kasi hindi nga na-express ng maayos. Po yun, Doc, yung mga, marami pang mga proper ways and channels, as long as po na alam mo at aware ka na itong ginagawa ko, sobra na? Sobrang-sobra na ba ito? Or pwede kong i-adjust yung aking reaction? O, pwede po yun. Opo.
0: Oo.
1: Kasi nga po, babalik po ako dun sa topic natin na bakit takot mag-express, hindi lang din po dahil sa expectations, kundi din po sa'yo. Perspective niyo din po. Yun, Doc. So, sa mga nahihirapan dyan na mag-express na dito ang mindful chat, pwede po kayong mag-chat lang din po para matutulungan din namin kayo. Kasi nga po, ano ito eh, interventions. Katulad po ng aking estudyante, gusto niya talaga maghingi ng tulong, Doc, kasi meron na siyang girlfriend. Kaso, Doc, hindi siya, alam mo yun, hindi niya ma-express ng maayos ng kanyang emotion. Hindi niya, alam niya alam na magalit, hindi niya alam paano umiyak. So, yun, nagkakaroon na sa problema sa kanyang relationship. Kaya sabi ko sa kanya, it will take time, it is a process.
0: So, sa mga nasambit mo, Doc, I think the first thing that they have to do is to accept, tanggapin ang nararamdaman nila na nasaktan ako, ako rin ay nalungkot, ako ay, you know, so acceptance is, I think, the first, ano, the first step. Yeah. Ano, then, yun nga, yung sabi mong ibahagi sa somebody, you know, pero dapat selective ka rin, Sir Hex.
1: Yes,
0: kasi mamaya niyan yung sinishiran mo. Di ba yung mga babae, tayo, kaming mga babae, Sir Hex, pag nasaktan kami, nagalit kami, ay talaga, parang hindi na kami nakakapili kung sino yung papapagsabihin. Basta mailabas lang ang aming, ano, yung pent-up emotions, ano ho. And sometimes, yun pa, nakakadagdag yun, no, sa stress, nakakadagdag yun sa, ano, sa complication. Kasi, yung nasasabihan pala namin, instead na i-keep yung confidentiality, eh, mas nag, ano pa, mas nag-chichis. So, it's good to share, but make sure that the one you are sharing is a person that will, you know, keep the confidentiality of ano, of whatever emotions you have, ano ho?
1: Yes.
0: Then yung I am very much interested, Sir Hex, yung ano, yung sinabi mong yung journaling or yung pagsusulat.
1: Yes,
0: oh, can you share it to us? Kasi
1: yes,
0: alam namin ang mga babae mahilig mag-journal, no? Pero ang mga lalaki ba nagjo-journal din? And is it a healthy outlet sa mga lalaki ang pag-journal?
1: Yes, Doc. With the journaling po, sa mga hindi po nakakaalam, journaling is parang kayo nagda-diary.
0: Mm-hmm.
1: Opo, parang ini-express mo doon yung nangyari sa ngayong araw. Kasi nga po, pag sabi natin diary, papasok naman sa isip, ay, pang babae ito.
0: Yan na
1: naman po. Yan na naman yung sa isip nila.
0: Oo.
1: Hindi po. Journaling is for everyone na interested po. So, ano po nangyayari? Any material will do, any like notebook, kung may mga notebook kayo dyan sa bahay na hindi na ginagamit, ballpen, lapis, wag lang po yung chalk kasi hindi po kayo makakasulat, no? At pencil kasi masyadong malaki naman po pag susulat kayo. So, ang mangyayari po, ang na-advise ko po sa nag-journal is isulat mo yung date, syempre po yung date, at yung dear self. Yung dear self, alam mo nga yung araw na stress ako kasi hindi ako nakakain ng yung spaghetti kasi naubusan ako ng ano, nagalit ako. Ganun. So, yun. At isulat mo doon yung expression mo at yung actions mo. Anong ginawa mo para ma-address yung emotions? Pwede yun. Para po, next time around, pagbabasahin mo, ay, ito pala ako dati, ganito ako mag-express. So, alam mo po yun, Doc, pag nagsusulat ka, nare-release din po yung tension.
0: Tama po.
1: So, hindi lang po na sinasabi mo si Ma'am Tao. Ang importante din po, or importante nyo malaman, is even is sinusulat nyo lang po, nawawala yan. Ang iba nga, Doc, is kinakanta nila. Iba ang ginagawa ng tula, ni-express nila. Ganoon din po. Wala pong limitations as such. pag nag-express po kayo, pwedeng i-express yung emotions yung kahit ano. Huwag niyo pong itago.
0: Yung iba, Sir Hex, nag-exercise sila, tumutugtog sila ng music, nanonood sila, yung tumutulong sila sa iba, yung mga creative activities just to channel yung ating emotions. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa Adventist World Radio at kasama po natin si Sir Hex, at sa pagbabalik po natin mamaya pag-uusapan natin kung bakit umiyak ang Panginoon at kung bakit that's the second part, no? At bakit umiyak ang Panginoon at paano ito magiging why do we have to be like him, no? Nagpakita ang Panginoon ng isang niyang isang emosyon para sa ating lahat, para gayahin natin so Sir Hex will be exploring more on that. 8:37 ng gabi, mga kaibigan, and we would like to say hi to our listeners ngayong gabi. So we have our regular listeners, and we are so happy to say hi to Sir Roda. Happy Friday evening daw, everyone on Mindful Chats and Mental Health Matters. And happy greetings. Happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Hello po dyan, Sir Roda, and to your friends and family listening right now. And yes, si Helen A. Aguilar, hello din daw po. And to all of you listening right now, isa pong magandang gabi. And you are still watching Mindful Chats dito po sa Adventist World Radio 89.1 Manila. You are with Sir Hex and Lalaine Alfanoso. So Sir Hex, eto na, Jesus wept. How did Jesus show emotional strain? Ayun.
1: Sa sinabi ko nga po kanina sa context, so bakit umiyak si Jesus?
0: Bakit?
1: Bakit nga po? Kasi nga po, namatay si Lazarus. Mm-hmm. Namatay si Lazarus, at nakita niyang umiyak si Mary, at ang mga kusang amay sinabungon, yun niya na po na-feel yung pain. No? So na-express po ni Jesus ang kanyang anak niyang nararamdaman in that moment. I think Jesus wept is the shortest verse.
0: Yes.
1: The shortest verse in the Bible po. At dyan pa lang po, napakita na kung gaano nagpakatao si Jesus at tayo mismo, ang kanyang mga anak, dyan natin makikita na even ang ating ama nagpapakita ng, hindi yun siya weakness, Doc. Ang pinakita niya is strength, no? Mm-hmm. A strength of a father na naawa sa isang anak.
0: Ah, yun. Oo, tama. Kasi nawala ka, Sir Hex.
1: Ay, ito na. Okay na po.
0: Yeah, go ahead.
1: Opo. Yun po, tama po yun daw. So yun yung gusto kong malaman din ng ating mga viewers at ng ating listeners na okay lang maging vulnerable sometimes.
0: Oh.
1: Accepting vulnerability is also an indicator that you're a brave person.
0: Mm-hmm, mm-hmm. So ipinapaalala po ni Jesus na hindi natin kailangang itago ang ating, you know, ang ating pain, ang ating sugat upang maging matatag. Minsan ang tunay po na lakas ay makikita sa pagiging truthful, mapagpakumbaba at handang magpahayag ang damdamin. So we are so happy that Jesus had showed his emotions and his vulnerability, and that's a sign that he is a human being nasasaktan rin siya. Pero kahit na nasaktan ng ating Panginoon, he was able to regulate his emotion. Hindi siya nambugbog, hindi fuming in anger, hindi siya nagharumentado. Okay, so Sir Hex, how can the church help men express emotion in healthy ways?
1: Well, church leaders, with that, Doc, church leaders can also create a safe place for everyone, mm-hmm. no? For everyone, not just for men, but for everyone. But for this topic, siyempre po sa mga kalalakihan. Una, kung saan yung sa ating church mismo sa Seventh-day Adventist, mm-hmm. church elders or anyone can, alam mo, meron pong trust na when you love your neighbor, love yourself, and dapat same po. Ang pagmamahal mo sa iyong neighbor is same sa pagmamahal mo sa sarili mo. So, kapag may lumapit sa iyo, no? Example, may lumapit na mga kalalakihan na pumunta sa iyo. Una po, ang pinaka-importanting gawin, huwag muna magbigay ng advice. Mag-pray po. Pray po muna kayo after po ng prayer. Ang pinaka-importante po is makinig lang. Pakinggan mo. Pakinggan mo. Para po, next time, babalik at babalik sila sa'yo. Kasi nakikinig ka sa kanilang struggles. Yun po. Minsan po kasi nahihirapan yung mga kalalakihan na pumunta sa mga church elders or sino man ang gustong alamin doon sa kanilang church leaders. Kasi nga po, nakikinig na nadya-judge na sila. Kalalaking tao, umiiyak, hindi yun pwede. Yun po. So, dyan po, and also create a program, a mental health program we'll do, which is what we do. O, napupunta tayo sa different churches to promote mental health. Kasi connected din po ito sa mental health, ating emotion. Doon po kasi natuturuan yung ating mga elders what to address, our church elders what to do to address such concerns ng ating mga brethren. Opo, Doc. Pwede din pong small group. May small group tayo. Yan, nasa small group, pag-uusapan, ano nangyari. Ganun po, Doc.
0: Ayun. Alam mo, ano Sir Hex, ang maraming lalaki, no, sa ating iglesia or kaya sa ating community, sa mga barangay, maraming lalaki ang lumalaban sa sakit, sa stress, sa takot, sa depression, at yung mga emotional burdens nila. Maraming lalaki ang nagtatago sa mga disorder nila, mga dysfunction nila. Di po ba? Yung iba, lumalaban sa sabihin na natin, gusto nilang ihinto ang addiction nila ng pagsabong o kaya pagsugal o kaya paninigarilyo, pambababae, di po ba? So, yung mga ganun, mga kaibigan, paano natin sila matulungan? Well, yung sabi mo, sa iglesia, pwede kayong mag-create ng safe space sa church. Dapat ang church natin, kailangan, ano yan, caring church, ano ho, yung lumikha ka ng ligtas at hindi mapaghusgang kapaligiran. So, those are the different, mag-create ng small groups or support groups, no? Yun ang, then i-ano sila, yung siguro, hikayatin sila na maging miyembro or kaya umanib sa iba't ibang mga activities para may divert yung attention nila. Pero halimbawa, may mga nakikinig sa atin, Sir Hex, na hindi naman parte ng iba't ibang mga religious affiliations, religious organization, pero sila lang ay nasa mga barangay, sila ngayon ay nasa lansangan. What if itong mga nakikinig sa atin ngayon, eh gustong magpakita rin at ipalabas ang kanilang mga emosyon, ilabas ang kanilang mga problema. Ano po ba ang kanilang makukuhang tulong sa government or kaya sa community at saan sila pwedeng pumunta?
1: Sa pagkakaalam ko po, Doc, sa mga gusto din, sa community-based po tayo. So kung community-based po, sa pagkakaalam ko, each barangays po, meron siyang barangay health centers. So barangay health center is, right now, they're implementing for mental health. There's a counseling po. Okay. They can go to their barangays and it's for free. Wala po silang babayaran.
0: Ayun. Opo.
1: Wala po silang babayaran. Pupunta lang po sila at ang iba nga po is nagko-connect sila sa DSWD kapag yung heavy na po yung mga cases. Opo. Kasi yung DSWD, ko-connect din po siya sa centers, like mga mental health centers na paminsan sila nagbumabayad po doon. So sa mga kung gano'n naman po, medyo nahihirapan ko kasi kailangan pa pumunta sa ito, pumunta sa ganyan. Meron po ba kayong isang kaibigan?
0: Yes.
1: Isang kaibigan lang po na pwede niyong kausapin. Opo. Doon lang po. Pwede niyong i-express sa kanya, pwede mong i-share sa kanya. At meron din po akong i-re-recommend na friend, Dr. Lynn.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ito, may i-re-recommend ako na friend. Itong friend ko po, anytime, anywhere. Opo. Lahat tulog, siya gising. Pwede mong i-share sa kanya.
0: 24-7, ano?
1: 24-7. All you have to do lang po, isa lang po, you close your eyes and talk to him. Yan po, nakaka-express. Kasi po, Doc Lalaine, base po sa pag-aaral, ang prayer is also a way to express.
0: Yes, oo.
1: At 80% po, 80% ang nagsasabing effective po ito na makaka-release po ng stress at nakaka-release ng emotion. So kung nahihirapan ka pumunta at maghanap ng kausap, marami, wala kang pera, you close your eyes.
0: Oo.
1: Kausapin yung push. Nakakatulong po ito base po sa pag-aaral.
0: Oo. And you are referring to?
1: Jesus.
0: Ayun. Oo. Can you elaborate more on that po?
1: Sa aking sa research po kasi sa pag-aaral, Doc, tinitingnan natin kung totoo nga ba nakakatulong ang prayer. Doc, kasi nga po, marami kasi yung mga cases kung saan, alam mo yung palaging sinasabi ng hirap, kailangan ko pumunta dito, ang daming process, ayoko nung ipag-usap ng friend ko kasi baka i-judge ako. Alam mo yung Doc, maraming, gusto mong tulungan ka, pero marami kang reasons para tulungan. So, meron pong ano na, base po sa aking nabasa, ayun nga po, 80% nagsasabing, ginawa lang po nila, they close their eyes, sinabi nila lahat ng sa isip nila, umiyak sila, in-express nila, nagalit sila, Lord, bakit ganito? Ito yung nangyari sa akin. Ginawa ko lahat. And after po, kanilang pag-express, naka-feel po sila ng relief.
0: By relief just po. Expressing, ano?
1: Expressing po po. So, you see po, there's a lot of help. Marami po tayong pwedeng gawin para matulungan po natin ang sarili at ma-express natin ating sarili. Hindi lang po sa church, hindi lang po sa community, even sa ating bahay. Even tayo lang mag-isa, pwedeng-pwede po natin tulungan natin sarili. Yun po, Dr. Lali.
0: Ayun. So, yes. So, ganun na lang gawin natin mga kaibigan, ano? So, if you are in a church, if you are a church member, then you have to go to your pastor or meron mga counselors dyan or may support group dyan. So, hinihikayat ko ang ating mga churches ng iba't ibang mga denomination to create a support group for men and women. Ano ho? Kasi kailangan natin ito because each one of us are vulnerable, no? So, kung kailangan natin na marinig at mag-share ng ating mga emotions, you can just go to the small group or care group to your pastors or to somebody na ano yan, would take the secrecy, yung confidentiality mo. Ano ho? And then, kung ano naman, sa labas ka naman, you can go to the nearest district health, ano na nga ang tawag diyan? Yung barangay health center. Because like what Sir Hex said, ay meron po diyang mga counselors, guidance counselors, may psychologists that would help you, ano ho, at meron silang mga access sa DSWD at sa ibang mga ahensya na makakatulong sa inyo. Pero I would suggest na ang mga ating mga, halimbawa yung tricycle association, mga jeepney association, di po ba? Yung basketball association, ito mga kalalakihan natin, you have to think na ang mga lalaki natin ay hindi exempted sa iba't ibang mga emotions. Ano ho? And they too have, you know, the problem of expressing their emotions. They have a lot of problems and they should express their emotions. And dapat kailangan na meron silang support group, no? Para makinig at tulungan itong mga kalalakihan na ito sa kanilang mga problema. Ano ho? Pero ang gusto ko, ang takeaway, Sir Hex, na nakuha ko sa iyo, ay ang panalangin, no? That is, I think, one of the best way na ma-release ang kanilang mga emotion at mga feelings, ang pananalangin sa ating po umay kapal. Ano ho? Sir Hex, your parting words.
1: Sa akin po, gusto kong sinasabi sa ating mga viewers at listeners, una po, ang emotion ay ginawa para ma-express at maipakita. Walang pong naglilimit sa atin kundi tayo lang din mismo. Lalaki ka man o babae, kailangan mo express ng maayos ng emotion. Huwag mong ikatap. At sa ating mga kalalakihan na nakikinig sa atin ngayon, hindi po, it will not make you less of a man kapag alam mo paano i-release ng iyong emotion. And remember, if you're a Christian, remember, Jesus went in for.
0: Amen. Thank you so much, Sir Hex, sa pagiging aming parokyanong resource speaker. We hope to have you with us again, Sir Hex. Ano ho?
1: Thank you so much, Dr. Lynn.
0: Thank you so much po. And mga kaibigan, sa pagtatapos po ng gabing ito, ay now ay maalaala po natin na hindi kailangan po na dalhin ng mga lalaki ang kanilang sakit na nag-iisa. Ano ho? Ang tunay na lakas ay hindi nakikita po sa pagtatago ng emosyon, kundi sa pagkakaroon po ng tapang, ano ho, na harapin ito at dalhin ito sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Or mga kaibigan, kapag magbigat po ang kalooban, kapag puno na ng pagod, ng takot, ng lungkot o pressure ang ating puso, may isang dapat nyo lang na puntahan. Ano ho? Si Jesus, handang-handa po siyang makinig. Siya ang tunay na source ng help, ng comfort, ng healing, ng strength. Naunawaan niya po ang sakit ng tao dahil siya po mismo ay nakaranas ng pagluha. Like what Sir Hex said, Jesus wept. Ano ho? At sa lahat ng ito, ang panalangin po ang isa sa pinakamapangyarihan, very, very powerful way upang malapit natin sa Diyos ang ating nararamdaman. Sa prayer po, nakakahanap tayo ng kapayapaan, ng direksyon at lakas upang magpatuloy. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you Sir Hex. Thank you sa inyo mga kaibigan. Thank you so much. God bless po.
2: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galit po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yalit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Wisan, mga drama po nga pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan ay yan namang sabadista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahe sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig lang ng mga akal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia at talagang yun talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sinari naman ngayon na gindaan para kami ay makakilala ng lumusang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwa na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyo talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyo talaga ang nais sa Diyos na siya ay kamiligtuan na salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating na tagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po ba na may isang pag-aaral na ginawa kung saan tinanong yung mga matatanda na malapit nang mamatay sa mga hospice kung ano ang kanilang regrets sa kanilang buhay. At lumabas po ang limang pangunahing regret o yung mga tinatawag nating pinagsisisihan nila sa kanilang mga buhay. Pangunahin po dito ay yung sinabi nila na sana ay nagkaroon sila ng tapang na mabuhay sangayon doon sa buhay na talagang gusto nila at hindi yung buhay na gusto lamang ng ibang tao para sa kanila. Number two, sana ang sabi nila ay hindi sila masyadong nagpagod sa pagtatrabaho at nakaligtaan nila ang kanilang mga pamilya, ang kanilang asawa, mga anak at mga apo. At the end of the day, ang kanilang kasama sa kanilang mga huling bahagi ng kanilang buhay ay hindi yung mga kasama nila sa trabaho, kundi yung kanilang mga pamilya. Pangatlo, ang sabi nila, sana ay nagkaroon sila ng lakas ng loob na ibahagi ang kanilang pananampalataya o yung kanilang paniniwala. Ang panahon natin ngayon ay panahon ng tinatawag nating pluralism, kung saan samut-sari ang paniniwala ng maraming mga tao. At ngayon ay nakakatakot marahil na maka-offend ka ng ibang mga tao, and for the sake of peace, gusto mo na lamang sarilinin yung iyong pinaniniwalaan. Ito pala ay isang malaking bagay na pagsisisihan ng mga tao. Katapos-tapusan sa panglima na top na regret ng mga malapit ng mamatay, ang sabi niya ay, I wish I had let myself be happier. Sana ay hinayaan ko ang aking sarili na maging masaya. Mga minamahal, kung kayo ay bibigyan ng panibagong pagkakataon upang mabuhay, ano po ang inyong gustong baguhin sa inyong naging buhay? Unfortunately, ang tanong na ito ay medyo kakaiba sapagkat hindi naman na natin maibabalik ang ating buhay. Kagaya lamang ng isang kanta ng panghihinayang, kung maibabalik ko lang. Pero alam niyo ba, sa buhay natin ay nabigyan na tayo ng katakot-takot na mga label sa ating buhay. Natawag tayo sa iba't ibang pangalan dahilan sa naging marka natin sa ating buhay. Sa buhay din natin ay nakagawa tayo ng mga maling desisyon, mga maling mga aksyon, mga sumablay na mga pagkakataon. And maraming mga relasyon ang nawasak at nasira. May mga taong tayo'y nasaktan. Nasaktan din natin ang ating sarili, ang ating mga magulang, at ang mga mahal natin sa buhay. At ang pinakamalala ay nagkamali din tayo sa maraming aspeto ng ating paglakad sa ating Panginoong Diyos kasama niya. Ngayon, dahil dito, ang atin bang buhay na punong-puno ng bukol ng sugat ng pagkakamali, ng mga sablay talaga na mga desisyon at mga nagawa natin na habang buhay ay ating pinagsisisihan. Marami po akong ganun. Mga bagay na when I look back, sablay, mali ang aking nagawa. Talagang nagkasala ako sa aking Panginoong Diyos. Meron ba tayong pag-asa? Meron bang darating na muling kapayapaan sa atin at kagaanan? Ano ang ginawa ng kalangitan upang tayo, kasama po ako, na mga nagkamali sa buhay, nagkulang sa buhay, nakagawa ng malaking pagkakamali laban sa Diyos at laban sa ating kapwa-tao ay po pwedeng makapagsimula muli? Ito po ang ating malaking pangangailangan. Sa ngayon sa Isaiah 53, talatang 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ilan daw po ang naligaw? Lahat tayo. Ilan daw po ang tumungo sa kanyang sariling daan? Tayo daw pong lahat. At dahil doon, naipasan ang ating mga kasalanan sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat daw po tayo ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. At ito pa po ang pinakamabigat na resulta ng ating pagkakasala. Atin pong naipako sa krus ang ating Panginoong Diyos, ang manlilikha, ang manlalalang. Ito ang pinakamalaking kasalanan na ikaw at ako ay kabahagi.
O pwede niyong sabihin, wala naman kami doon, Pastor Igan, hindi kami kasama doon. Pero sangayon po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 6, sa tuwing tayo ay nagkakasala ay nailalagay din natin sa kahihiyan at muli nating naibapako ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kasalanan mo at kasalanan ko ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay napako doon sa krus. Sa Gawa 2:36, nang nangangaral si Pedro, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangaksaktan ang kanilang mga puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Kakarelate po ba kayo doon sa kanilang hinagpis? Nang kanilang mapagtanto na yung kanila palang naipako doon sa krus ay walang iba kundi ang kanilang manlalalang, ang kanilang Panginoong Diyos, ang nag-uumapaw ngayon na sakit sa kanilang mga puso ay sabi nila kay Pedro, ano ang gagawin namin mga kapatid? At yan ang katanungan ng maraming mga taong nasadlak sa pagkakasala, napunta sa addiction, nagkaroon ng mga maling desisyon sa buhay, sumablay in short, yung mga taong nagkabukol-bukol, nakasakit at nasaktan dahil sa mga pagkakasala at kasalanang nagawa, ang tanong, anong gagawin namin? Salamat na lamang sapagkat sumagot si Pedro ng ganito sa 2:38. Sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Opo mga minamahal, mayroon tayong malaking pangangailangan. Ito ay ang pangangailangan na tayo ay baguhin ng ating Panginoong Diyos. At ang mabuting balita, ang ating Panginoong Diyos din ang nagbigay ng pamamaraan upang tayo ay makapagsimula muli. Alam niyo po, lumapit itong si Nicodemo, isang guro ng kautusan sa Israel sa ating Panginoong Hesukristo upang tanungin sa kanya kung ano ang mahalagang aspeto at turo sa buhay. Sumagot si Jesus sa kanya at sa sinabi sa kanya ni Nicodemo sa John chapter 3 verses 3 to 5. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ito po ang ating malaking pangailangan. Kailangan nating maipanganak muli sapagkat maliban na mangyari ang bagay na ito, hindi tayo makakakita ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Marahil kagaya ni Nicodemo ay itataas niyo din ang inyong mga kilay at sasabihin, papasok pa ba tayo muli sa bahay bata, sa tiyan ng ating mga magulang, ng ating ina, bago tayo maipanganak na muli? Sumagot si Jesus sa talatang 5,

nawaglit at hindi na makakapasok doon. Kagaya ng ating unang mga magulang na si Adan at Eva, pinalaya sa paraiso dahilan sa kanilang kasalanan. Ngunit may paraan ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay makabalik muli doon, makapasok doon sa pamamagitan ng pagkapanganak na muli. Ang tawag ko dito ay makalangit na paraan. May solusyon ang Diyos sa pinakamalalim nating regret sa buhay. Sa mga basag na mga puso, sa mga sumablay sa buhay, ang pag-aaral na ito ay para sa iyo. Sa mga nadumihan ng immoralidad, sa mga nadumihan ng addiction, sa mga nadumihan ng kasalanan, sa mga nasaktan at nakasakit, at mga taong nagkamali, ang paksang ito ay para sa inyo sapagkat ito ay makalangit na paraan ng pagpapanimula muli. Bago bumalik ang ating Panginoong Hesukristo doon sa langit matapos siyang mabuhay na maguli, ang kanyang huling habilin sa mga alagad ay ganito sa Mateo 28, talatang 19. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang mga huling habilin ay importante. At ito ang mga huling habilin ng ating Panginoong Hesukristo sa naiwan niyang mga alagad. Ang kanyang habilin kapag sila ay yayaon sa lahat ng mga bansa na ipapangaral ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan, sila ay babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagtuturo at pagtanggap sa naituro ay hahantong sa pagsusuko ng ating mga buhay sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng bautismo. Ang bautismo ay maliwanag na itinuro sa banal na kasulatan. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 3, talatang 1, ang pinsan ng ating Panginoong Hesukristo na si Juan Bautista sa Mateo 3 ay ganito. Nang araw na iyon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Hudeya na nagsasabi, "Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit at sila'y kanyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan." Opo, mga minamahal, ang sumusunod na hakbang sa pagsisisi, sa pagtanggap ng ating kasalanan at mga pagkakamali, sa pagkilala ng ating karumihan ay ang pagpapabautismo, sapagkat ito ang paraan upang tayo ay maipanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, sapagkat ang sabi sa Juan Kapitulo 3, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at sangayon sa aklat ng Roma, ang laman ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ngunit kailangan nating ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu upang tayo ay magmana ng kaharian ng Diyos. Sa paraan ng pagbabautismo, si Juan ay nagbabautismo sa ilog ng Jordan. Ito ay nasa Juan 3:23. At bumabautismo rin naman si Juan sa Inon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig at sila'y nagsiparoon at nangabautismuhan. Ito po ang ilog ng Jordan kung saan ito po sa malaking bahagi niya ay malalim ang ilog ng Jordan. At doon sa ilog ng Jordan kapag siya ay nangangaral at may mga taong nagsisisi at gustong manumbalik sa ating Panginoong Diyos, sila po ay nababautismuhan. Samantalang si Juan ay nandoon sa ilog ng Jordan, nakita niyang papalapit ang ating Panginoong Hesukristo at kanyang isinigaw sa Juan 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Naparoon ang ating Panginoong Hesukristo upang magpabautismo din kay Juan. At ayaw sana siyang bautismuhan ng kanyang pinsan na si Juan sapagkat sabi ni Juan, dapat nga ako ang iyong bautismuhan sapagkat ikaw ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sa Mateo 3:15 ay sumagot ang ating Panginoong Jesus at sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran nang magkagayoy pinayagan niya siya. Mula sa talatang ito ay inyong mapapansin ang isang importanteng prinsipyo sa pagpapabautismo. Ito ay ang pagganap ng buong katuwiran. Hindi kailangan ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay mabautismuhan. Ngunit alang-alang na siya ay mag-iwan sa atin
ng malinaw na halimbawa ng pagganap ng buong

katuwiran, siya ay nagpabautismo upang maging malinaw na halimbawa sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid at minamahal na mga kaibigan. Nang mabautismoan si Jesus, ang ayon sa 3:16 ng Mateo, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." Opo, sa panahon ng pagpababautismo, ito ang confirmation na ating tinatanggap bilang personal na tagapagligtas ang ating Panginoong Diyos at ating tinatanggap ang approval ng Ama na nasa langit at ang kapangyarihan na presensya ng banal na Espiritu Santo. Ngayon po ay may iba't ibang paraan ng pagbabautismo. Sa atin sa Pilipinas, merong ang uso ngayon sa pinakamalaking samahan sa ating bansa ay yung pagbubuhos o pagwiwisik. Pagbubuhos o pagwiwisik. Pero alam niyo po ba, ang turo ng banal na kasulatan ng pagpapabautismo o tinatawag natin na sa Greek ito ay baptizo. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng salitang bautismo o baptizo sa Greek ay ilubog, ilublob, ibaon sa ilalim ng tubig. Kagaya po ito ng isang tela na kinukulayan at inilulublob sa loob sa ilalim ng tubig. Ang salita din pong baptizo ay ginagamit kapag kayong banga na pinang-iigib ng tubig ay ilulubog doon sa balon upang kumuha ng tubig. Baptizo po ang tawag doon. So yung tunay na turo at paraan ng bautismo sangayon sa banal na kasulatan ay sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig. Kaya po makikita nyo kanina, ang ating Panginoong Jesucristo ay umahon mula sa tubig. Ang ibig sabihin siya ay lubusong galing doon sa tubig. Alam niyo po ba na sa konsilyo lamang ng Ravenna ng 1311 AD, nagpasimulang ituro ng pananampalatayang Katoliko ang pagwiwisik o yung tinatawag nating buhos bilang paraan ng bautismo. At marami po na naniniwala na sapat na iyon. Ngunit hindi po ito ang orihinal na turo ng banal na kasulatan. Sapagkat ang pagpapabautismo, ang bautismo ay aral na galing sa banal na kasulatan at ang banal na kasulatan din ang nagbigay ng pamamaraan kung paano ang bautismo. Sangayon sa Efeso 4:4, may isang katawan at isang espiritu gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Iisa po ang paraan ng bautismo na kinikilala ng banal na kasulatan at ito po ay sa pamamagitan ng paglulubog. Alam niyo po, yung pagbabautismo din sa mga bata at saka sa maliliit ay hindi po itinuturo ng banal na kasulatan sapagkat ang paraan ng pagpapabautismo na inilulubog ay dahilan upang mailubog ang datihang pagkatao natin at sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus kaya nagpapabautismo. Ang mga baby po at saka yung mga bata, ni hindi pa po nila nalalaman kung bakit sila nandoon. Ang gagawin lang nila doon ay mag-iingay o di kaya naman ay iiyak. Ngunit hindi po nila naiintindihan kung ano yung okasyon. Kaya naman sa banal na kasulatan, ang pagpapabautismo sa pamamagitan ng paglulubog, ang isa niyang pangunahing kondisyon ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung pananampalataya po ay hindi pa nauunawaan o naiintindihan ng mga sanggol o ng mga maliliit na bata. Isang halimbawa po nito ay ang encounter ni Felipe sa isang bating sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 8, ang talata ay 35. Binuka ni Felipe ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, "Narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako ay mabautismuhan?" At sinabi ni Felipe, "Kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari." At sumagot siya at sinabi, "Sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos." Ang isa pong requisite o yung tinatawag nating pangangailangan upang tayo ay makapagpatuloy sa pagpapabautismo ay ang ating buong pusong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo.
Kaya po ipinag-utos niyang itigil ang karo, sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kanyang binautismuhan siya. Mapapansin niyo po na hindi lamang kumadlo ng tubig si Felipe mula doon sa ilog, pagkatapos ay winisikan yung bating at tapos na nabautismuhan na. Hindi po, sapagkat ang banal na kasulatan, ang kanyang katuruan at ang kanyang example kung paano nagbabautismo ay sa pamamagitan ng paglulubog. Kaya itong si Felipe at ang bating ay kailangang lumusong doon sa ilog. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 16, Talatang 30, nang si Apostol Pablo kasama ng kanyang kasamang manggagawa doon sa kulungan na si Silas ay nagkaroon ng malaking lindol at pagkatapos ay nakalabas sila. Yung in charge doon na sundalo, sa takot niya ay gustong magpakamatay, ngunit napigilan lamang siya. At pagkatapos sa talatang 30, ito po ang mababasa natin. At sila'y inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" Ito ang tanong na kinakaharap ng maraming taong gustong maligtas. Ano ang gagawin ko upang maligtas? May mga samahang nagsasabing kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan. Ngunit pakinggan niyo po ang turo ng banal na kasulatan. Kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan." At pagdaka sa talatang 33 ay binautismuhan siya at ang buong sambahayan niya. Mapapansin niyo po sa magkasunod na talatang ito na ang pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang paniniwala sa kanyang pagliligtas at sa kanyang dalisay na aral ay nagbubunga ng pagpapasakop sa pamamagitan ng bautismo. Ito po ang paraan ng kaligtasan. Ito po ang makalangit na paraan upang tayo'y makapagsimula muli. Ang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sila ay nababautismuhan. Ito po ang makapangyarihang bagong panimula. Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 6, Talatang 3, may isang napakagandang talata may kinalaman sa bautismo. Sabi ni Pablo, "Hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay." Opo, ang bautismo ay siyang kamatayan ng ating datihang pagkatao. Ang bautismo ang paraan ng pagkalibing ng ating datihang pagkatao. At ang bautismo din ang panimula upang ikaw at ako ay makalakad sa panibagong buhay. Marahil kayo ay nagtataka pa at nag-iisip sa talinghagang ito o sa bagay na ito. Isang bagay ang matuwid kapag binasa nyo ang aklat ng Roma Kapitulo 6. Hindi ka makakapagsimula muli ng bagong buhay hanggang buhay ka. Hindi ka makakapagsimula muli ng panibagong buhay, makakalakad sa panibagong buhay, malibang ang datihang buhay ay mamatay sa pamamagitan ng bautismo. Ang bautismo ay pagkalibing daw ng ating datihang pagkatao. Kaya naman, yung pagkalibing ay buong buo. Hindi po kayo nakakakita ng mga inililibing na nakalabas ang ulo o nakalabas ang paa. O di kaya naman ay ang nilagyan lamang ng lupa o nilagyan lamang ng simento ay yung ulo. Hindi po. Kapag ka inilibing, wala na. Nasa ilalim na ng lupa. Yan po ang bautismo. Ang bautismo ay matibay at makapangyarihang simbolismo na maaaring maiwanan natin ang ating datihang makasalanang pagkatao at tayo'y makalakad sa panibagong buhay. Ito ang magandang balita. Ito ang matibay na pag-asa at pangako ng ating Panginoong Hesukristo para sa mga kagaya ko at kagaya mo na sumablay sa buhay. Maaari tayong makalakad sa panibagong buhay sa pamamagitan ng bautismo. Mga minamahal, sa ngayon sa Roma 6:11, ito daw ang resulta ng bautismo. Gayun din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Hayaan niyo pong lumubog muna ito ng pansumandali sa inyong mga puso at sa inyong mga isipan. Sa pamamagitan daw ng bautismo, ang ating mga sarili ituturing nating
tunay na mga patay sa kasalanan, patay na. Alam nyo, kapag kapatay na sa kasalanan, wala nang magagawa. Hindi na makakababangon muli kasi nga patay na. At tayo naman, ang sabi ni San Pablo ay mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Para po sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, na palaging nag-i-struggle na magpakabanal. Nag-i-struggle palagi na maging perfect at maging complete ang inyong pagsuko sa ating Panginoong Jesucristo. Para po sa inyo na nagnanasa na magawa ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, magagawa lamang po iyan sa pamamagitan ng reset button, ng clean slate, ng pagpapasimula muli sa pamamagitan ng bautismo kung saan yung katawan nating salarin at katawang makasalanay inilibing na. At pag inilibing na, nakalubog na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo naman ay makalalakad sa panibagong buhay. Opo mga minamahal, nakakita na ako ng napakarami sa halos 20 taon ng aking ministeryo na mga lasenggo na binago ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng bautismo, mga butangero, mga nambubugbog ng asawa, mga sugalero, mga mamamatay tao, mga halang ang mga kaluluwa, sila na mga walang kinikilalang Diyos at kung titingnan mo ay walang kakayanan at pag-asang magbago. Ngunit nang tanggapin nila ang ating Panginoong Jesucristo, nang sila ay magpabautismo, inilaan din ng ating Panginoong Diyos ang kapangyarihan na malakas upang hindi sa pamamagitan ng kanilang kalakasan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos at ng pakikisama ng banal na Espiritu, sila po ay nakalakad sa panibagong buhay. Sabi sa Roma 8:11, ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na mag-uli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Yun daw pong kapangyarihan ng banal na Espiritu na bumuhay na mag-uli, bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay. Yun ding kapangyarihang yaon ay available sa atin upang magbigay buhay sa ating katawang may kamatayan. Ang sikreto po ng pagpapanibagong buhay, ng pagtatagumpay at ng paglakad na may kabanalan ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na malaya at masaganang ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung naaalala nyo kanina sa Juan, na kailangan nating mabautismuhan sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Sapagkat yung Espiritu palang iyon ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at ng kakayanan upang tayo ay mabuhay ng may kabanalan. Sangayon sa Ikalawang Korinto Kapitulo 5:17, inilarawan ni Pablo ang kalagayan ng mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya't ang sabi niya, kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Alam niyo po, palagi niyo marahil na encounter ang talatang ito. Ngunit may ipapapansin ako sa inyo, kung ang sino man ay na kay Kristo, hanggat siya ay na kay Kristo, ang sabi ng banal na kasulatan, siya'y bagong nilalang. Tuwing ikaw ay na kay Kristo, ang pagiging bago mo ay nagpapatuloy. Para po dun sa mga nabautismuhan na, kaya po nagkakaroon na kayo ng struggle sa inyong buhay sapagkat sa pagpapatuloy natin sa paglakad, tayo ay lumalayo na din sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kung ang sino man ay na kay Kristo, hanggang na kay Kristo ka, hanggang ang buhay mo ay pinagtitiwala mo sa Kanya, sabi ng banal na kasulatan, siya'y bagong nilalang. Narito ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Opo, mapapatawad ang lahat ng inyong ginawa. Kung nakapatay kayo, pinapatawad kayo ng ating Panginoong Diyos. Nililinis kayo ng ating Panginoong Diyos. Kung nangalunya kayo, pinapatawad kayo ng ating Panginoong Diyos. Binabago kayo ng ating Panginoong Diyos. Pinapalipas ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga kasalanan iyon. Kung kayo ay nagsinungaling, kung kayo ay nag-inbot, kung kayo sumaksi sa dikatotohanan, kung sumamba kayo sa mga diyos-diyosan, kung nilabag ninyo ang may kinalaman sa batas ng pagkain at kinain ninyo lahat, kung kayo ay sumamba sa mga
mga rebulto kung kayo ay lumayo sa ating Panginoong Diyos at kayo ay gumawa ng mga bagay na marumi at karumaldumal. Kung kayo ay na kay Kristo, tinanggap niyo siya sa pamamagitan ng bautismo. Ang sabi ng banal na kasulatan, sila ay pawang naging mga bago. Mga minamahal, ito ang mabuting balita. Pupwede kang maging bago ulit. Pupwedeng mailibing ang mga kasalanan at ang masama nating ginawa at makapagsimula muli sa pamamagitan ng bautismo. Kung kayo at ako po ay magiging bago dahil kay Kristo. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo na ginawa niyang available doon sa krus. Opo mga minamahal, tayo ay tinatanggap at binabago sa pamamagitan ng paghuhugas ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 12, doon sa panahon ng Paskuwa o Passover, bago dumaan yung mapanirang anghel upang patayin ang lahat ng mga panganay sa Ehipto, sila ay ligtas lamang sa pamamagitan ng pagpapahid nila ng dugo ng tupa doon sa kanilang haligi ng kanilang mga pintuan. Kapag nakita ng mapanirang anghel, yung dugo doon sa harap ng kanilang mga pintuan ay lalampas ang anghel at sila ay mayroong kaligtasan. Sa atin pong kapanahunan ngayon, tayo ay nakakalampas at nilalampasan tayo ng kamatayan na walang hanggan sa pamamagitan ng apoy, sa pamamagitan lamang ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Opo, hindi yan tungkol doon sa ating mga nagawa sa buhay o sa mga kasalanan na gawa natin sapagkat napakarami, kundi tungkol doon sa pagpapanibago sa pamamagitan ng bautismo at ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Opo, ikaw ngayong gabi ay may pag-asa. Hindi po napakalayo ng sino man sa atin sa ating Panginoong Diyos. Sako po kayo ng biyaya, pupwede kang magsimula muli. Pupwede mong simulan muli ang iyong buhay at mapatawad ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan, malinis lahat ng iyong kalikuan sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng banal na espiritu. Sabi sa aklat ng Gawa, Kapitulo 3, talatang 19, ito ang matamis na panawagan para sa iyo kaibigan, para sa iyo na sumablay, para sa iyo na nagkamali, para sa iyo na dadalhin mo habang buhay ang mga maling desisyon. Para doon sa mga iniiyak mo na sana'y hindi mo nagawa, ngunit wala ka nang magagawa sapagkat nangyari na. Mayroong matamis na panawagan. May mabuting pagkakataon. Pupwede kang magsimula muli. Sabi sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayoy magsidating ang mga panahon ng kaginawahang mula sa harapan ng ating Panginoon. Minamahal, kung sa gabing ito, ikaw ay nagsisisi, ikaw ay nagbabalik loob, ikaw ay nasa tamang lugar. Tatanggapin ka ni Jesus, patatawarin ka ni Jesus, lilinisin ka ni Jesus at bibigyan ka niya ng panibagong pagkakataon sa buhay. Pupwedeng matanggal ang lahat ng ating mga sakit at mga kirot at mga pagsisisi sapagkat tayo ay kayang baguhin ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoong Hesus sa Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay paparusahan. Ngayong gabi, meron tayong pagkakataong makapagsimula muli. Sumampalataya ka sapagkat ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Merong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pupwedeng magsimula muli. Si Pablo, nang kanyang ninanarrate at nire-relate yung kanyang kasaysayan ng kanyang pagkabautismo, sinabi niya kung paano niya na-encounter ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang daan patungo sa Damasco, samantalang ang kanyang panukala ay wasakin ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa Gawa, Kapitulo 22, ang talata ay 16. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at hugasan mo ang iyong kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ito ang tanong na ibinigay ni San Pablo para sa ating lahat. Ano pang hinihintay mo? Huwag mo nang hintayin na maging perfect ka o maayos mo lahat ng mga kasalanan mo sa buhay mo bago ka lumapit kay Jesus. Hindi ganon. Kung kailan makasalanan ka, saka kalalapit sa naglilinis
at tanging makapag-aalis ng ating kasalanan. Kung kailan may sakit ang iyong espiritu, saka mo kailangan ang ating tagapagligtas. Kaya natin pinupuntahan ang ospital dahil tayo may karamdaman. Hindi natin sasabihin, saka na lang ako pupunta ng ospital kapag ako'y magaling na, kapag wala akong nararamdaman, saka papacheck up, o di kaya naman, saka lang ako pupunta sa dentista kapag malinis na yung ngipin ko at walang sumasakit and everything is going well. Mga minamahal, ganun po ang imbitasyon sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Samantalang makasalanan ka pa, samantalang ang buhay mo is in total mess, samantalang ang puso mo ay wasak at ang iyong buhay ay warat, samantalang ikaw ay nasa ilalim ng pagkakasala, inaanyayahan ka ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang tanging paraan upang ikaw ay makapagsimula muli, upang makalakad ka sa panibagong buhay, upang maiayos mo ang iyong mga pagkakamali ay sa pamamagitan ng pagkapanganak na muli, sa pamamagitan ng kamatayan ng ating datihang pagkatao upang si Kristo na ang mabuhay sa iyo at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mag-sustain ng kabanalan sa iyong buhay. Ngayong gabi, bakit ka tumitigil? Ang lahat ng iyong agam-agam, mga minamahal, ay ipasakop mo kay Jesus. Lahat ng iyong inaalala, isuko mo kay Jesus. Magkakaroon ka lamang ng kapayapaan kapag ka natutunan mong sumuko kay Jesus. Tayo'y laging balisa at nag-aalala sa ating buhay at ating nawawala sa atin yung kapayapaan kapag ka hindi ka napapasakop sa ating Panginoong Jesus. Ang tunay na kapayapaan ay ang pagpapasakop sa kalakasan, sa kapangyarihan, sa kagalingan ng ating Panginoong Jesucristo. Gaano man kasama ngayon ang buhay mo o gaano man kalayo ang nalakbay mo patungo sa ating paglabag sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, ngayon ay meron kang pagkakataon. Pwede kang manumbalik, pwede kang magsimula muli sa pamamagitan ng bautismo. At sa buong mundo, libo-libo, daang libo, kasama ako ang nagbalik sa ating Panginoong Jesucristo. At kung may isang bagay na hindi ko pinagsisisihan sa aking buhay, ay nang ipasakop po ang aking sarili sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Nang bigyan niya ako ng pagkakataong makapagsimula muli, nang bigyan niya ako ng pagkakataon na malinis sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ko na pinakawalan ang pagkakataon. Ito na ang pagkakataong mailibing ang aking kasalanan. Ito na ang pagkakataong makapagsimula muli. Ito na ang pagkakataon upang makalakad ako sa panibagong buhay. Kaibigan, ngayon, ang paanyaya ay iniaabot sa iyo. Ang paanyaya ngayon ay nasa iyo na. Hindi mo ba tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi mo ba hahawakan ng mahigpit ang pagkakataong makapagsimula muli na mahugasan ng iyong mga kasalanan, na ikaw ay magkaroon ng kakayanan at kapangyarihang makalakad sa panibagong buhay? Saan ka man naroroon habang pinapanood mo ang video na ito, ang Diyos ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Hindi mo ba siya pagbubuksan? Hindi mo ba tatanggapin ang kanyang alok ng paglilinis at ng kaligtasan? Oo, minamahal, ang bautismo ay alok ng ating Panginoong Jesucristo upang ikaw ay makapagsimula muli at malinis ang lahat ng ating mga kasalanan na lumalakad sang-ayon sa banal na kalooban. Ngayong gabi, kung yan ang iyong pasya, manalangin ka sa ating Panginoong Diyos at isuko mo ang lahat-lahat sa iyong buhay. At aking tinitiyak sa iyo, ito ang isang pasya na sa buong buhay mo'y hindi mo pagsisisihan. Marahil meron kayong care group ngayon o small group. Sabihin mo ito sa iyong care group leader o sa small group leader o sa kakilala mong elder o yung naghatid sa iyo upang makapanood ng video na ito. At sila ang gagabay sa inyo upang kayo ay makapagpabautismo at magabayan sa paglago sa buhay espiritual. Magandang gabi po sa inyo at salamat na pinili mo ang bagong buhay kay Kristo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

taong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice, di ba? Sa ibang iglesia? Mayroong mga sinasamba na rebulto, mga ganan. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, paano tayo mabubuhay nito? O, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos, message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman, may AWR pala. At doon ako na-tune in sa radyo, sa sasakyan. At doon maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aaral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aaral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang buhala na mag-desisyon kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang, mas sumpungan nyo din yan at mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
5: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
4: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
0: This is Rolyn Kadalig.
5: And this is Lou Imperial.
0: Be inspired.
5: Be encouraged.
0: And let's keep rolling in the loop of faith.
5: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in, at binabati ko po kayo ng happy God First morning. Saan man po kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maging karanasan. Ang ating aklat na binabasa ngayon ay mula po sa Colossians, at ipinagpapatuloy natin sa kabanatang 2. Ngunit babasahin natin ang Efeso, kabanatang 2, talatang 8. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaibigan, itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi gantimpala sa mabubuting gawa. Naliligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos, ang kanyang pag-ibig at habag na hindi natin kayang bayaran o paghirapan. Tinatanggap natin ang kaloob na ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Hesukristo. Kaya walang sino man ang makapagliligtas sa kanyang sarili. Hindi sapat ang relihiyon, mabubuting gawa o sariling pagsisikap upang alisin ang kasalanan. Ang tanging daan ng kaligtasan ay ang biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Maraming tao ang maasang maging sapat ang kanilang kabutihan upang makapasok sa langit. Ngunit malinaw ang sinasabi ng Biblia, ang kaligtasan ay regalo. It's a gift from God, hindi premyo sa mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay bunga ng kaligtasan, hindi paraan upang maligtas o makamit ang kaligtasan. Ang pagsunod ay hindi paraan upang tayo ay maligtas. Ito ay tugon ng isang pusong iniligtas na ng biyaya ng Diyos. Hindi tayo naliligtas dahil tayo ay mabuti. Tayo ay naliligtas dahil mabuti ang Diyos. Ang kaligtasan ay kanyang regalo, at ang ating bahagi ay tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Colossians sa kabanatang 2 pa rin po tayo, talatang 11 hanggang 17. Nung united na kayo kay Christ, na circumcised kayo, pero hindi yun gawa ng tao, gawa yun ni Christ. Sa pagtutuli na ito, nakalaya na ang tao sa mga makasalanang pagnanasa. Kasi nung binabtize kayo, parang nilibing na rin kayong kasama ni Christ, tapos binuhay din kayo ulit kasama niya. Dahil yon sa pagtitiwala nyo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Christ mula sa kamatayan. Dati patay kayo spiritually dahil sa mga kasalanan nyo, at dahil hindi kayo under ng Jewish law, pero binuhay kayo ng Diyos kasama ni Christ nung pinatawad ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan natin. Kinansel niya ang dokumento kung saan nakalista ang mga utang natin, pati yung mga obligasyong kasama nito. Pinawalang bisa niya ang lahat ng yon nung pinako siya sa krus. At dun sa krus, tinalo ni Christ ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan sa mundo. Pinarada ni Christ in public ang mga ito na para mga bihag, para ipakita na siya ang panalo. Kaya naman, huwag niyong hayaan na diktahan kayo ng kahit sino tungkol sa pagkain o inumin, mga piyesta, New Moon Festival o Sabbath.
Mga image lang ito ng mga bagay sa future, pero makikita kay Christ kung ano yung totoo. Warning against legalism o babala laban sa legalismo. Ang kaligtasan ay kaloob, hindi pabuya. Ano ba ang legalism? Ang legalism o legalismo ay paniniwala na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. May isang panganib na madalas hindi natin napapansin sa ating pananampalataya. Ito ang legalismo. Ito ay nangyayari kapag iniisip nating makukuha natin ang pabor ng Diyos dahil sa ating mga ginagawa o sa ating pagsunod sa mga alituntunin o kautusan o sa ating panlabas na anyo. Maaari tayong magmukhang relihiyoso, ngunit ang tanong ay, nagtitiwala ba tayo kay Kristo o sa sarili nating kabutihan? Malinaw ang tinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating mga gawa, kundi ng ginawa ni Jesus doon sa krus. Dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tayo ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan at binura ang utang na hindi natin kayang bayaran. Ang sabi ng talatang ating binasa sa kanya ay kinansel, kinansela, wala na yon. Hindi na yon pwedeng ibilang, kansilado na, wala na tayong pagkakautang. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Kolosas, talatang 16 ng kabanatang 2, kaya huwag ninyong hayaang hatulan kayo ninuman tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, pagdiriwang ng bagong buwan o araw ng Sabat. Dito ay hindi itinuturo ni Apostol Pablo na wala ng halaga ang kautusan ng Diyos o ang Sabat, lalong-lalo na ang 10 mga utos. Hindi yon ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Ang 10 kautusan

turo kay Kristo. Sa lumang tipan, nung hindi pa dumarating ang ating Panginoong Jesus, hindi pa siya nagkatawang tao at hindi pa niya natutubos ang tao doon sa krus, ang mga tao sa lumang tipan ay nagdadala ng mga handog bilang pantubos sa kanilang kasalanan. Ngunit nang dumating ang ating Panginoon, ang lahat ng iyon ay naging katuparan sa Kanya. Nang dumating si Jesus, natupad na ang mga seremonyang iyon. Hindi ang pagsunod sa mga ito ang nagliligtas sa tao. Ang babala ni Apostol Pablo ay laban sa pag-iisip na ang kaligtasan ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ritual. Kapag nakalimutan natin ang biyaya ng Diyos, madali tayong maging mapanghusga at isipin na ang ating mga ginagawa ang dahilan ng ating kaligtasan. Sinabi ng ating Panginoong Jesus, "Hindi ako naparito upang pawalang bisa ang kautusan, kundi upang tuparin ito." Sa Mateo Kabanatang 5, Talatang 17. Siya ang ganap na tumupad sa kautusan para sa atin. Sa ating sarili, hindi natin kayang sundin ang buong kautusan. Kaya ang ating Panginoong Jesus ang tumupad o sumunod nito para sa atin. Ang kailangan lang natin ay sumampalataya sa Kanya. Ang Kanyang ginawa at mga ginagawa ay para sa atin. Kaya ang ating pag-asa ay wala sa ating sariling katuwiran, kundi sa katuwiran ng ating Panginoong Jesus. Kaibigan, ang paanyaya ng Diyos ay hindi lamang maging relihiyoso, kundi magkaroon ng personal na relasyon kay Jesus. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay hindi paraan upang tayo ay maligtas. Ito ay bunga ng taong iniligtas na ng Kanyang biyaya. Kapag tinanggap natin si Kristo, hindi tayo sumusunod upang tayo ay mahalin ng Diyos o kaya ay maligtas. Sumusunod tayo sa kautusan dahil minahal niya tayo at ang ating tugon ay pagsunod na may pag-ibig din sa Diyos. At kapag iniibig natin ang ating Panginoong Diyos, magagawa nating sundin ang Kanyang buong kautusan ng walang pagmamaktol at hindi pabigat. Kaibigan, ikaw ba ay umaasa pa rin sa sarili mong kabutihan o sa relihiyon upang ikaw ay maligtas? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay mananalangin. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal na nasa mga langit, salamat pong muli sa buhay at kalakasan na inyong ipinagkaloob sa amin sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na amin pong matunghayan at malaman ang inyong kalooban sa pamamagitan ng aming pagbabasa ng inyong banal na salita. Salamat dahil po ang kaligtasan ay iyong kaloob sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, at hindi po bunga ng aming mga sariling gawa o kabutihan. Turuan mo po kaming ganap na magtiwala sa iyong biyaya, mamuhay ng may pasasalamat at sumusunod sa iyo dahil sa aming pag-ibig sa iyo. Ingatan mo po kami sa mga maling katuruan at tulungan mo kaming manatiling nakasentro ang aming buhay sa aming tagapagligtas, ang aming tanging pag-asa, ang aming Panginoong Jesus. Alalahanin niyo po, Panginoon, ang amin pong mga tagapakinig sa umagang ito na naghahanda lalong-lalo na po sa kanilang pagsamba sa inyo sa araw ng Sabbath na ito. At inyo pong akayin ang iba pa naming mga tagapakinig na hindi pa po nararanasan ang luwalhatiin at sambahin ka tuwing ikapitong araw ng Sabbath. Gabayan niyo po sila, Panginoon, sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Maraming maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito sa ating himpilan, sa ating programang Rise and Reflect. At ako po ay nagagalak na muling ipagkaloob sa inyo ang pagkakataon na ma-avail ang atin pong napakagandang aklat na 10 Commandments Twice Removed at ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at

Payapang buhay. Ang mga babasahing ito ay inyong matatanggap ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang maipadala po namin sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, bukas pong muli.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mapalad at masayang umaga sa inyong lahat, mga ginigili ko mga kaibigan at mga kapatid. Muli po kayo nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa, sa inyo pong paggising ng maaga upang tayo magkasama-sama dito po sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Maraming salamat sa ating mahal na Diyos sa napakagandang pagkakataong muli na Kanyang pinagkaloob upang atin hong himahimayin ang Kanyang mga salita na mapagkukuhanan natin ng kalakasan at inspirasyon sa atin pong paggawa sa araw na ito. Kaya sa lahat po ng nakatutok sa programang ito, inyo pong tanggapin ang aking mainit na pagbati saan man kayo naroroon. Kami po ay nasisiyahan dahil kayo'y kasama namin at kayo'y nagiging instrumento sa pagbabahagi ng programang ito sa mga taong nais nating maabot at makapakinig ng mga pabalita. Ito pong mga pinag-aaralan natin ay lubhang napakahalaga. Nakita nga ng propeta na si Ellen White na pagtuunan ng natin ng pansin ang aklat ng Daniel at Apokalipsis, lalo na sa mga huling araw na atin hong tinatahak. So kaya dito tayo nakafocus upang sa ganoon ay ating maunawaan na ang Diyos ay hindi nagkakamali sa Kanyang mga palatuntunan, sa Kanyang mga salita at ganoon din sa pagnanais na maihanda tayo sa nalalapit na pagparito ng atin ng Panginoong Hesus. Ngayon, kung kayo po'y may mga katanungan sa inyong mga napapakinggan, inyo pong isulat sa Facebook sa Facebook Live comment section upang mabasa namin para matugunan yung inyong mga katanungan o kung kayo nangangailangan pa ng mas lalong malalim na pag-aaral, so kami po'y willing na magkaloob sa inyo ng panahon. At ganun din po kung kayo ay wala kayo po ay nakikinig, maaari nyo rin pong gamitin yung numerong 0918-944-7891 para po sabihin sa atin kung ano ang inyong ninanais. Ngayon, bago po tayo magpasimula sa atin hong tatalakayin sa araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan, sa pagkakaloob sa amin ng pagkakataon na magkasama-sama upang pag-aralan ng inyong banal na salita. Dalangin po namin naway kami ay samahan ng banal na Espiritu na pawang siya magturo sa amin ng may upang maliwanagan namin ang inyong mga salita at hindi kami magkamali. Pagpalain niyo ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito, maranasan namin ang inyong pag-ibig, ang inyong kapayapaan at kagalakan para sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong bibigyan ng kasagutan sa katanungan na atin hong pag-uusapan ay nagsasabing sa anong estrategiya ng intriga sa politika ang hangarin ng Roma na linlangin ang ibang mga bansa at palawakin ang teritoryo nito. Dito po sa Daniel Kapitulo 11, ang talata po ay 23 hanggang 24 ay sinasabi, pagkatapos na magawa ang pakikipagkasundo sa kanya, siya'y kikilos na may pandaraya at siya'y magiging makapangyarihan kasama ng isang munting pangkat. Walang babalang darating siya sa pinakamayamang bahagi ng lalawigan at kanyang gagawin ang hindi ginawa ng kanyang mga magulang o ng magulang ng kanyang mga magulang. Ibabahagi niya sa kanila ang samsam at kayamanan, siya'y gagawa ng mga panukala laban sa mga kuta, ngunit sa isang panahon lamang. Sa
talata po na atin pong binasa, atin pong makikita doon yung hula ng propeta Daniel na ang Roma ay gagamit ng panlinlang sa pamamagitan ng paglagda ng isang kasunduan ng pakikipagkaibigan sa Hudiya sa ilalim ng dahilan na pagtataguyod ng magkaparehong interes ng dalawang bansa at sa paggawa nito ay magtatagumpay sa pagtanggap at pagsasanib nila o pagsasama nila. Ngayon, yung bansang, tingnan natin yung bansang Hudyo sa imperyo ng Roma. Ang Roma po ay lumagda sa isang kasunduan ng pakikipagtulungan at pakikipagkaibigan sa Huda noong mga 161 BC. Oh, si Maccabeus na sinasabi na nangangampanya para sa kalayaan laban sa Syria noong panahong yun ay sinalakay ng hukbong Syrian ng mga Seleucid noong tagsibol ng 160 BC at bilang resulta ay humingi ng tulong sa Roma. Ngunit ang kahilingan nitong si Judas Maccabeus ay tinanggihan sa simula at siya po'y napatay. At sa ilang pagkakataon pagkatapos noon, ang mga pinuno ng Huda ay muling nakipag-alyansa sa Roma upang tangkaing palakasin ang kanilang magkakaibigan o pagkakaibigan. Alam ninyo kung babasahin ninyo yung mga sulat sa Ebanghelyo, doon mababanaag ninyo kung anong klase ng pagsasanib ang nangyari sa panahon ng Panginoong Hesus ng Huda at ng Roma, ng mga Hudyo at ng mga Romano. Dahil sila ay nagkaroon ng pagkakaibigan. Ngunit, kalaunan po yan, nagsinungaling sa kanila ang Roma at kumilos nga ng mayroong panlinlang. Hindi pinansin yung kasunduan na ginawa ng Roma. Kaya hindi nagtagal ay sinalakay ni Pompeius ang mga mayayabong na lugar, yung masaganang lugar ng lalawigan noong 63 BC na pinagkaitan ang mga Hudyo ng kanilang kasarinlan at sa huli ginawa ang Huda bilang isang lalawigang Romano. Pagkatapos ay lumakad si Pompeius at ang kanyang mga pinuno sa sangtuaryo. Hindi pinapansin yung insinya na nagbabawal sa kanila na gawin ito. At tumingin sa sangtuaryo, ginagawa ang hindi kayang gawin ng kanyang mga ninuno at ng kanilang mga ninuno. At pagkatapos nga po noong Abril ng AD 70, si Titus ay bumili sa isang hukbo ng 4 na Romanong legion. Alam niyo yung legion? Ito ay 24,000 na sundalo para kubkubin ang Jerusalem. Ang mga Hudyo ay buong tapang na lumaban sa loob ng 5 buwan. Ngunit kalaunan ay bumagsak ang Jerusalem at ang templo po ay nawasak. At bilang katuparan ng talatang 24, isang karaniwang kaugalian para sa Roma na ipamahagi ang mga ninakaw na kalakal mula sa mga nasakop na lugar sa mga maharlika at sundalo nito. Gayun din, yung mga salitang binanggit sa Daniel 11:24 na sinasabi dito na natumutukoy tungkol sa panahon. Ang sabi ng ganoon ay siya'y dito sa bandang huli ng talata, siya'y gagawa ng mga panukala laban sa mga kuta, ngunit sa isang panahon lamang. Sa isang panahon lamang. So ito po yung nagpapahiwatig tungkol sa kamatayan na
na likas na pansamantala lamang. O di kaya yung marubdob na magiging kalagayan, o yung marubdob na magiging kalagayan nito pong napasailalim sa imperyo ng Roma ay magiging pansamantala lamang. O kung saan yung mga karapatan at kalayaan ng piniling bayan ng Diyos na napay sa ilalim ng kamay ng imperyo ng Roma, ito ho ay pansamantala lamang. Mga kaibigan, ano ang implikasyon nitong mga bagay na atin hong pinag-aaralan? Alam natin ang propesiya o ang aklat ng propesiya, yan ho ay may dual application. Na ina-apply yan, maaring doon sa na napapaloob doon sa kasaysayan na mga bansa at mga naging kalagayan ng mga tao sa panahong iyon. Subalit ito rin ay maaaring i-apply sa darating nating panahon sapagkat magkahawig yung likas nito hong karanasan na naranasan noon, hindi nga lang ho totally na maaaring ganun-ganoon. Subalit ang atin pong mga nararanasan, tayo rin ay may mga nararanasan sa ating buhay. Hindi man tayo ngayon nasasakupan ng imperyo ng Roma, subalit alam natin ang kaaway ay gumagawa. Ginamit ng kaaway ang imperyo ng Roma, ang sistema ng kapapahan, ginagamit para mabaling ang kaisipan ng mga tao, hindi doon sa utos ng Diyos, kundi sa kapangyarihan ng iglesia. Ito yung pagnanais na mailihis ang pagkaunawa ng tao doon sa katotohanan. Yung mga nangyayari sa atin hong buhay, katulad ng mga hamon, mga problema, ipinapakita ho ng ating pag-aaral kung paanong ang bayan ng Diyos napasa kamay ng imperyo ng Roma, pero ang lahat ng kanilang mga karanasang iyon ay hindi po yan permanente, kundi pansamantala lamang. Itong mga nararanasan natin ay pansamantala lamang. Ito ay nagiging subukan natin kung papaano tayo tatayo na matibay mula sa mga mahigpit na karanasan ng buhay dahil tayo nagtitiwala sa Diyos. Mga kaibigan, kung tayo po'y nagtitiwala sa Diyos, lahat ng mga darating sa ating katulad ng mga kabagabagan, mga kabiguan, mga suliranin dahil sa ating pananampalataya, tayo po'y magtatagumpay. Ang Biblia po ay naglalaman ng maraming pangako para sa mga nananatiling tapat sa Diyos. At kabilang sa mga pangakong ito, ang mga pagpapala, proteksyon, provisyon, at sa huli, ang buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay naglalarawan na ang kanyang salita ay pawang tapat. Ibig sabihin po nito, mga kaibigan, yung mga nagtitiwala at sumusunod sa kanya, maaari pong umasa sa kanyang pangako na matutupad. Mga kapatid ko, ang sabing ganoon, sa banal na kasulatan, Santiago 1, 2, 4 hanggang 12, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan. Kapag nahuhulog kayo sa iba't ibang pagsubok, yamang nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Datapwat, hayaan ang pagtsatsaga na magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang pagkukulang, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Napakaganda ng pangako ito ng ating Panginoon. Maaring harapin natin ang mas malaking
kabagabagan na pawang darating sa sanlibutang ito. Subalit, katulad ng pangako ng Diyos, ituturing natin niya ng may kagalakan, sapagkat kung tayo'y mananampalataya sa Kanya, tayo magiging sakdal at yan ay mapapanagumpay na natin. Nasabi pa nga ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 5:10, ngunit nawa ang Diyos ng lahat ng biyaya na tumawag sa atin sa Kanyang walang hanggang kalwalatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus, pagkatapos mong magdusa ng ilang sandali, ay maging sakdal, matatag, malakas, at lubos na matatag. Mga kaibigan, napakaganda ng pangakong ito ng Diyos. Yung kasaysayan na naranasan ng bayan ng Diyos sa kamay ng mga Romano, marami sa kanila ay bumitiw, nawala, sumunod sa utos ng tao sa halip na nanindigan sa utos ng Diyos. Subalit doon sa mga nanindigan sa utos ng Diyos, sila yung ginagamit ng Diyos para ang katotohanan ay maihayag sa mga nawawaglit. Yung mga pagsubok at lahat ng mga bagay sa sanlibutang ito, pansamantala lamang yan. Naisin natin, yung mga permanenteng bagay, ito ang pagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga nais niya na magkaroon tayo ng lubhang pananampalataya sa Kanya upang magmana tayo ng Kanyang pangako. So bukas po itutuloy natin muli itong ating pag-aaral at tayo muna'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa inyong patnubay, sa aming pag-aaral, sa mga panahong ito. Dalangin po namin, Ama, kayo nawa ang laging maghari sa buhay namin. Bigyan niyo kami ng matatag na disposisyon, ng karunungan, at ganun din ang patuloy na paggawa ng banal na Espiritu sa buhay namin. Kayo nawa ang siyang mahayag sa araw-araw sa amin at manatili kaming naninindigan nang matibay sa mga katotohanan ng inyong mga salita. Pagpalain niyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Pagalingin kung mayroon man silang karamdaman o ang kanilang sambahayan o mga mahal sa buhay, igawad ninyo ang kagalingan sa kanila. Na ang bawat isa ay magkaroon ng matibay na paniniwala at pananampalataya sa inyo. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Ganun din sa inyong pag-aanyaya sa inyong mga kaibigan na tutukan ng programang ito. Dahil dito'y matutuklasan natin ang pagmamahal ng Panginoong Hesus. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang lagi nagsasabi sa inyo, may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yun. Hanggang ngayon, nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan pagkatapos ng programa ninyo. Binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga parang iba, doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yun. Eh bakit hindi naiba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jazel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagdanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa hakbang sa kalusugan, ang atin pa rin pong pinag-uusapan ay patungkol sa sleep is medicine. Ganun nga po ba kahalaga ang pagtulog sa ating kalusugan? Ibigay po natin ng panahon kay Doc Blessy Varona para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine. Alam niyo ba po, ang kaligayahan ay luna sa maraming karamdaman? Sabi nga ng Biblia, a merry heart doeth good like a medicine. Kaya ang kaligayahan po talagang gamot. Kaya happiness is medicine. Ngayon, hindi ito basta lang paghalakhak. Ang happiness na pinag-uusapan natin dito, yung didesisyonan mo na magkaroon ka ng masayang pamumuhay. Pero mahirap magkaroon ng maligayang pamumuhay kung ikaw ay hindi maayos ang iyong pangangatawan. Katulad ng may sakit, mahirap maging masaya kung lahat ng karamdaman, pananakit ay nasa iyo. Like masakit ang tuhod, masakit ang balakang, masakit ang puso, masakit ang ano, may masakit sa isip, migraine, no, sa brain. So again, mahirap maging maligaya kung maraming physical health na nararamdaman ng isang tao. Kaya nga, pag-uusapan natin dito ang mga bagay-bagay para maibsan itong mga ito. Alam nyo ba po, lahat ng series natin ng Happiness is Medicine ay lunas din sa maraming sakit na nabanggit ko kanina. Kaya, hindi lang ito pang mental illnesses o pang mental challenges, kundi itong mga pag-uusapan natin dito ay para sa buong katawan. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang ating katawan at ang ating brain. O, pag sinabi nating metabolic psychiatry, ibig sabihin dyan, iibsan natin ang mga pamamaga, ang inflammation, oxidative stress sa katawan natin, kasama ang oxidative stress and inflammation sa buong katawan nga, kasama ang utak. So again, napaka-importanting intindihin na lahat ng healthy lifestyle ay magbibigay ng kalusugan sa katawan at sa brain. So ngayon, pag-usapan po natin ang isang parte sa ating Happiness is Medicine series. Ito po yung sleep is medicine, ang pagtulog ay gamot, at ito po ay very, very importanteng maintindihan ng buong pamilya. Mga may edad na at lalong-lalo pa yung mga batang naaapektuhan din sa mga maling kaalaman ng mga magulang tungkol sa pagtulog. Ang pagtulog po ay importante, hindi lamang sa ating mga pang-araw-araw na productivity, kundi sa ating happiness. At ito po ay importanteng gawin natin na priority ang pagtulog. Ngayon, may mga factors na makakaapekto sa pagtulog, katulad po ng hindi nga priority. Sabihin yung hindi priority. Ang recommendation, 18 years old to 64 years old, 7 to 9 hours. So sabihin natin itong tao na to ay hindi nagbigay ng importansya sa pagtulog. Sabihin nababawasan ng isang oras sa isang gabi, okay? Ang kanyang pagtulog. So instead na 7 hours, 6 hours lang. 6 hours gabi-gabi. Gabi-gabi, kulang na isang oras. Sa loob ng isang linggo, 7 hours po yun. So yung tao na yan, parang hindi natulog sa buong magdamag. Nagkulang siya ng 7 hours. At ito po, very important na maintindihan na makakaapekto sa ating kalusugan. Ang pagtulog po ay very, very important kasi ang pagtulog ay magbibigay ng kalusugan, hindi lang sa isip, kundi sa pangangatawan. Ang kulang sa tulog, okay, tinatawag natin silang yung lalo po yung nag-aabuso, no, sleep deprivation, ito po ay magkakaroon ng effect sa ating mga kaisipan. Yung memory at saka ability to process information, mababawasan. So, yung mga nag-aaral, ulitin ko po ha, yung mga nagre-review sa board exam, nag-aaral ng mga college, high school, elementary, kailangan pong matulog yan. Remember, wala pong board exam sa umaga. Okay? Walang board exam sa umaga, kaya kung hindi priority ang pagtulog, okay? So, ang nangyayari po dyan, nag-aaral yung mga estudyante, mga kabataan, nag-aaral sa gabi. Tignan nyo, nag-aaral sa gabi, walang tamang pagtulog, ay wala pong board exam sa gabi. Ang umaga po ang board exam. Ang exam po ng mga kabataan natin ay sa umaga. Kaya nga po nakita nyo, kailangan nyo ng cortisol, lalo pa pag kayo ay magsasagot na ng mga exams. So, paano kayo magkakaroon ng full potential kung walang cortisol, 'di ba? Kung kayo'y aantukin, kung walang tamang hormones na tutulong sa inyo. So again po, nananawagan ako ulit sa mga estudyante, okay, mga kahit elementary, high school or college or mga nagdo-doctoral program na, kailangan niyo pong matulog sa gabi. Yan ay priority. Kung gusto niyo ma-maximize ang cognition, yung mga memory ability natin, yung capability natin para umintindi ng mga bagay-bagay na pinag-aaralan nyo. So again po, ulitin ko ulit, wala pong board exam sa gabi. Sa araw po ang board exam. Wala pong final exam sa gabi. Sa araw po ang final exam. At ito po ay kailangang ibalansin nyo yung hormones nyo para magkaroon kayo ng tamang preparation ng hormones sa inyong mga pagharap sa mga eksamen. Okay? Ganon din po sa mga naghahanap buhay, walang, lalo pa kung day duty kayo, walang masyadong pag-iisip sa gabi. Ang pag-iisip na kailangan ng malalaking big decision sa araw. So maghanda po tayo ng lakas sa gabi para magkaroon tayo ng talino sa araw. That's very, very important po na di-decision na natin. Okay, so ang isa naman po, ang kulang sa pagtulog, magbibigay sa atin ng higher levels of anxiety. Okay, so lack of sleep raises brain's anticipatory reactions, increasing overall anxiety level. So again po, katulad ng mga napag-aralan natin ng mga nakaraang panahon, okay, dito sa episodes natin na itong mga ilang episodes, nakita natin na ang anxiety at saka ang depression ay napakataas, no? Pagkakulang sa tulog. So yung lack of sleep disturbs neurotransmitters to the brain which regulate sleep. Okay, and mood. Okay, so again, yung hormones natin naapektuhan. So yung depression at anxiety tumataas. Okay, isa pa po, hindi lang po to mental health, no? Yung kulang sa pagtulog, no? Magpapataas ng panganib sa cancer, especially breast cancer. Sabi, ang melatonin decreases when you expose to light late at night. Okay, so yung a decrease in melatonin disrupts estrogen production, which can lead to breast cancer. So again, nagkakaroon ng chaos ang ating katawan pagka nagkamali ang mga hormones. Okay, nagkamali-mali yung production ng hormones natin, magkakaroon ng maraming problema. Isa pa po, yung stroke risk. When you sleep 6 hours or less a night, your chance of stroke increased by 4 times. Okay, so again, yung mga ibang mga tao na ang priority nila ay hindi masyadong importante, katulad ng panunood lamang ng mga TV or mga cellphone nila, pag-Facebook, kailangan po nating bigyan ng priority to kasi yung ating kalusugan ay importanteng-importante. It can also increase the risk for diabetes. Okay, lack of sleep, increased cortisol, and norepinephrine. Both are associated with insulin resistance. Again, mga hormones po itong pinag-uusapan natin. Pag nag-chaos na yung mga hormones na yan, nako, sakit po ang ating mararanasan. So increased risk for heart disease, yung high blood pressure decreases when you sleep. So again, pagka naman kulang sa tulog, no? Talagang yung blood pressure natin ay tataas. So again, yung pagtulog, magpapababa ng blood pressure, which is healing, at magpapataas din ng blood pressure, which will cause or increase the risk for heart disease. Ganun din po yung weight gain. Sleep helps balance hormones that make you feel hungry and full. Pag-aaralan po natin yan, na yung pagtulog natin ay talagang nakaka-apekto. No, yung kulang sa pagtulog, nakaka-apekto sa food choices. Okay, so ngayon paano natin ulit siya gagawin? Total darkness, madilim sa gabi, maliwanag sa araw. Kung wala kayong choice, no, wala kayong power na mapadilim nyo, you have to have your eye patch. Okay, gagawin po natin yan para tayo ay magkaroon ng tamang pagtulog. Kasi very, very important na maintindihan na yung liwanag nakaka-disturb o nakakapagpababa ng melatonin natin. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, yung light ng cellphone, it will suppress melatonin by 80%. Yung ilaw, nako, 80% din babagsak ang melatonin. Kahit yung dim light, 40%. Yung maliit na ilaw, mga may percentage pa rin yan ng pagbaba ng melatonin. Ang kailangan lang natin maintindihan, kailangan na syempre ding maging safe yung kwarto, no? May maliit na ilaw, na memorize mo naman yung kwarto mo. No? At saka yung movement ay iwasan mo yung masyadong maraming movement sa gabi. So when we do that, we can find health, no? At merong isang picture na ipapakita ko sa inyo, na ito ay pag day shift ka. Okay, nakita nyo, tama yung production ng melatonin sa gabi. At yung himbing ng tulog mo, paano mo malalaman kung ang melatonin production may ayos? Yung pakiramdam mo, yung himbing na himbing, mahimbing na mahimbing ang iyong pagtulog. At ikaw ay medyo giniginaw. Yung core body temperature mo kasi bumababa sa gabi. So pag ikaw ay nakakaranas na parang gusto mo magkumot, na para kang giniginaw-ginaw, ay very good po yun. Okay? Pag ang balat mo ay medyo mainit, sa gabi, very good siya. Ibig sabihin, bumababa ang core body temperature. Pero pag nilalamig ang mga balat mo, ay may kailangan ka pang gawin. Baka kailangan mong suriin yung mga iba mo pang lifestyle. Dahil pag dehydrated ka, okay, hindi ka uminom ng maayos na tubig sa araw, okay, may tendency ka na hindi bababa ang core body temperature mo sa gabi. Kaya nga po, yung hydration preparation sa masarap na pagtulog. Pero again, susubukan po nating uminom ng umaga. Huwag na kayong magpakainom ng maraming tubig pagka alas 4 and beyond na. Alas 4 ng hapon, ang inom nyo po, ang concentration ng inom nyo upon waking up hanggang alas 4. Yun po ang pinaka-the best recommendation. Tapos, paunti-unti na lang kayo ng inom bago matulog. At minsan, may mga challenges kayong pwedeng ma-experience, no? At parang nagkakaroon ng disturbance, lalo pa yung umiihi sa gabi. Kailangan nyo pong magpa-check up. Yung mga umiihi sa gabi ng madalas, kailangan pong malaman kung anong blood sugar nyo at kung ano po yung status ng inyong prostate sa mga kalalakihan. At kung wala naman, okay naman, baka meron pa kayong kailangan dapat gawin. Tingnan nyo po ang sodium intake nyo. Pag masyadong mataas ang sodium intake, pwede ding mag-water retention sa mga paa, dito sa mga lower extremities nyo. So ang kailangan po natin gawin yan, pagkahapon na, pag malapit na kayong matulog, no, medyo magtaas kayo ng paa para ang water retention sa lower extremities ay maiihi nyo muna bago kayo matulog. Okay? So yan po yung mga strategies na pwede natin gawin para magkaroon kayo ng masarap na pagtulog. Kasi ang nga po, sleep is medicine. At kailangan natin magkaroon ng perfect na sleep para sa ating kaligayahan. At yan po ay magbibigay sa atin ng tamang balancing mga hormone. Ngayon, minsan may mga

0: magpasalamat sa Kanya. At again, this will really give you good sleep. Sabi nga sa mga awit 4:9, sabi dito, mapayapa akong hihiga at matutulog, sapagkat ikaw lamang, o Panginoon, ang nagbibigay sa akin ng katiwasayan. Okay, ang ganda-gandang verse, ang Panginoon lang ang magbibigay sa atin ng katiwasayan, ng panatag, ng maayos na pag-iisip, ng mapayapang mga thinking natin. And then when we give our trust to Him, okay, bigay natin to ng 100% full trust sa Kanya. So God bless po and have a blessed day.
1: Thank you so much po, Doc Blessy. Nawa po tayo ay maraming natutunan. May apply po natin ito sa ating mga kalusugan. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magtungo sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Thank you so much po for that wonderful song. Nawa po ito yung naging inspirasyon sa bawat isa sa atin para mas malalo pang gumanda ang simula ng ating mga araw. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang The Mother of Us All. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Tayo po ay muling mag-aaral sa aklat ng Henesis at ang ating bibigyan ng paksa sa oras na ito ay may kinalaman sa The Mother of Us All. Kaibigan, sadyang pinanukala ng Diyos na magkaroon ng isang pamilya. Merong isang ama na siyang haligi ng tahanan at ang ina naman ang siyang sinasabing ilaw ng tahanan. Nanupat ang mag-asawa ay magkakaroon sila ng mga anak. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, magpakarami kayo. At nais ng Panginoon na ang kanyang kalwalhatian ay makita sa mga taong kanyang nilikha. Sapagkat sa larawan ng Diyos, nilikha ang tao. Sa wangis ng Diyos, kaibigan, yan ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Subalit, noong pumasok ang kasalanan sa buhay ng ating unang magulang, nagkaroon ngayon ng kalungkutan, nagkaroon na ng kamatayan, nagkaroon na mga suliranin sa loob ng tahanan. Bagamat sinasabi natin, there is no place like home. Subalit kaibigan, dahilan sa kung minsan nagkakaroon ng hidwaan sa mga kaanib ng tahanan, nagkakaroon ng suliranin. Sinasabi sa atin sa banal na kasulatan, sa Henesis 3:20, ganito ang ating mababasa. Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Sa makatwid ang Eva na pangalan ng asawang babae, ang nanay natin, ang ibig sabihin nito, siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Meron tayong tatlong bagay na ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Ang unang bahagi ng ating pag-aaral, a mother's hope, ang pag-asa ng isang ina. Sapagkat noong ang tao ay nagkasala, kaibigan, merong pinangako ang ating Panginoon na tutubos sa taong nagkasala. Nanupat ang tutubos sa taong nagkasala ay galing din ngayon sa lahi ng tao. Kaya ngayon ang ating Diyos ay nagkatawan tao, hindi nagkatawan ng anghel ang ating Panginoong Jesus. Katunayan sinasabi ng ating Biblia na sapagkat ngayon ay nagkaroon ngayon ng pangako ang ating Panginoon, sinasabi sa atin sa aklat ng Henesis 4:3 ang ganito. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Kaibigan, kung ating titingnan ang background nito, papaano ba ang pagkalikha ng tao at papaano ba nagkaroon ngayon ng anak? Ang sabi ng ating Biblia dito sa Henesis 1:26-27, ganito ang ating mababasa. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkakaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa buong lupa. At sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Kaibigan, Ito yung background. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng ating Panginoon. Sa larawan ng ating Diyos, nilikha ang tao. Hindi yung sinasabi ng mga iba na yung Big Bang o kaya naman nagkaroon ng evolution. Galing sa one-celled animal, ang one-celled animal na ito ay isang amoeba. Pagkatapos ngayon, naging palaka, naging butiki. Ang butiki ay naging isang tsonggo. Tapos ngayon ang tsonggo, umakyat sa puno. At pagkatapos ngayon, sa kanyang paglukso, siya ngayon ay nawala ng kanyang buntot. Subalit kaibigan, ang Biblia sinasabi sa atin, sa larawan ng Diyos, nilikha ang tao. Sapagkat sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Kaibigan, iyong pansinin. Kung ang kausap ng Diyos ang kanyang sarili, sasabihin ng Diyos, lalangin ko. Kundi ang sinabi niya, lalangin natin ang wika, ang Diyos sa ating larawan. Kaya ang sabi sa 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, nilalang ang tao, kaibigan. Kaya nga, napakaliwanag. 26, lalangin natin, hindi sinabing lalangin ko. At kung ang kausap niya ay isa lang, lalangin natin na yung may kasama siya, kundi meron siyang kasama, lalangin natin, kaibigan. Kaya hindi maaaring sabihin natin yung ama, yun din ang anak, at ang anak, yun din ang ama. Tatlong persona sa isang Diyos. Kung patuloy natin ang sabi pa sa Genesis 2, sa kapitulo 2 ng Genesis ay binibigyan ng mas detalye papaano ang pagkalika ng Diyos sa tao. Sinasabi sa 18 ang ganito, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Kaya nga, sa lahat ng paglikha ng Diyos, sinabi ng Diyos, mabuti, unang araw, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, at pagkatapos nilikha ang mga hayop. Pero noong nilikha ng Diyos si Adan, sinabi ng Diyos, hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Kaya nga, ngayon, nilikha ng Diyos para ang babae para maging katuwang sa buhay ng lalaki. Ano pa sabi sa 19? Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon at anumang ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang na ay siyang pangalan nito. Sa makatwid, ang mga pangalan ng mga hayop, lahat ng nilikha ng ating Diyos, ang tao ang magbigay ng pangalan. Ito ngayon, 20. Pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat hayop sa parang, subalit wala sa lalaki. Para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Kaya sinabi ng ating Diyos nung ito ay nakita ng lalaki nag-iisa sa 21, kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyaan. Kaibigan, noong ngayong pinatulog ng Diyos ang lalaki, para ngayon lumikha ang Diyos ng kanyang katuwang sa buhay, galing din sa lalaki, kaibigan. Bakit galing sa lalaki? At noong nilikha ng Diyos ang babae, hindi kumuha sa bahagi ng paa ng lalaki ang babae, kundi, kaibigan, sa sinasabi ngayong malapit sa kanyang tadyang. Sapagkat kung ang babae ay nilikha sa panalalaki, maaring yurakan at gawing alipin na lalaki ang babae. Hindi rin kumuha ang Diyos na malapit sa kanyang o sa kanyang mga kamay, sapagkat hindi panukala ng Diyos at ay kanyang saktan ang babae. At hindi rin pinanukala ng Diyos na kunin sa bahagi ng ulo ng lalaki sapagkat hindi panukala ng Diyos na ang lalaki maging under desire. o yung ang namumuno sa tahanan ang babae. Kaibigan, kumuha ang Diyos isa sa kanyang tadyang malapit sa kanyang puso upang kanyang pakamahalin, susuyuin at kung kinakailangan, ibibigay ng lalaki ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang asawa. Kaya kaibigan, ito yung background ngayon. Nagkaroon ng surgery o yung ang Diyos ay kinuha ang isa sa tadyang ng lalaki at yun ay naging babae, kaibigan. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia sa 23, at sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya nga, tinawag siyang babae, ina ng lahat ng mga nilikha, yung mga pinanganak, at pagkatapos ngayon, laman ng kanyang laman, buto ng kanyang buto, sapagkat ang sabi, sa lalaki siya kinuha. 24. Kaya't iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Kaibigan, take note, wala pa ngayong biyanan si Adan sapagkat ang noong nilikha ng Diyos si Adan ay galing sa alabok ng lupa. Siya ang lumikha, ang Diyos ang lumikha. Wala pang biyanan si Adan. Pero sinasabi ng ating Panginoon na simula pa, kaibigan, ganito ang isang utos. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Na kung papaano ngayon ang babae ay nilikha ng Diyos galing sa lalaki at pagkatapos kapag ka ang lalaki at babae maging mag-asawa na, ang sabi ng Biblia, ang dalawa ay magiging isang laman. 25. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa hubad, ngunit sila'y hindi nahihiya. So kaibigan, ito yung kalagayan ng mag-asawa. 23. Ang sabi, at sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, siya'y tatawagan babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya ito ngayon yung pinaka-background na kung papaano nagkaroon ng tao si Adan at pagkatapos ngayon kung papaano siya nagkaroon ngayon ng asawa, kumuha ang Diyos sa kanyang tadyang at pagkatapos ngayon, ay ito yung babae. Kaya ang sabi ng Biblia, laman ng aking laman at buto ng aking buto. Subalit kaibigan, merong intruder sa tahanan. Walang iba kundi ang kaaway. Sabi nga kapag merong third party sa mag-asawa maliban kay Jesus, nagkakaroon ng gulo sa isang relasyon ng mag-asawa o kaya sa tahanan. Kung meron mang third party sa mag-asawa, walang iba kundi si Kristo, kaibigan. Gayunpaman, noong nagkaroon ng third party at pagkatapos ngayon na nakinig sa tinig ng kaaway, ang Diablo na siya'y ahas, kaibigan, ang wika ng ating Biblia sa Kapitulo 3, versikulo 15 ang ganito, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanya sakong. Kaya kaibigan, ito yung sinasabing unang ebanghelyo o pag-asa o pangako ng ating Panginoon na merong tutubos sa taong nagkasala at ito ay ginawa ni Kristo, kaibigan, nung siya ay nabayubay sa krus. Akala ngayon ni Eva, no ngayong pinanganak si Cain, ito ngayon ang pangako na tutubos ngayon sa taong nagkasala, kaibigan. Eve thought Cain was the promised man to bruise the serpent. Kaya tuwan-tuwa ay sino bang hindi matutuwa na kapag ka ang mag-asawa nagmamahalan at pagkatapos ngayon bunga ng kanilang pagmamahalan magkaroon ng anak. Tuwan-tuwa
2: Karanasan din namin noong kami ay nagkaroon ng unang anak ng aking asawa, tuwan-tuwa kami sapagkat ang isang tahanan na walang mga anak ay katulad ng isang hardin na walang bulaklak. At bagamat ngayon sa hardin yung mga bulaklak, iba't iba ang itsura, iba't iba ang sinasabing amoy, pero nagbibigay ngayon ng magandang larawan sa hardin. Ganon din kaibigan sa isang tahanan. Kaya nga, akala ngayon ni Eve na si Cain siyang pangako ng Diyos na dudurog sa ulo ng ahas. Subalit kaibigan, sa ating ngayong pag-aaral, tingnan natin sa pangalawang bahagi nito. A woman's heartache. Merong sinasabi kaibigan dito sa Genesis, Kapitulo 4, versikulo 8 ang ganito. Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at ito'y kanyang pinatay. Kaya nga ang unang casualty ngayon sa tao, walang iba kundi ang pangalawang anak ng mag-asawa. Yung inaakala ngayon na magkaroon ng katuparan sa pangako ng Diyos sa kanilang unang anak na si Cain, kaibigan, hindi nangyari, manapay, pinatay ang kanyang kapatid. Anong sabi ng Biblia, bakit ngayon pinatay ni Cain ang kanyang kapatid? Dito sa aklat ng 1 Juan, Kapitulo 3, versikulo 12, ang ganito, na hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama at pinaslang ang kanyang kapatid, at bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matutuwid. Kaibigan, sila ngayon ay nagpunta sa bukid para sila'y magkaroon ng handog sa Panginoon. Alam natin, ayon sa Biblia, si Cain ay isang farmer at si Abel naman ay isang nag-aalaga ng mga tupa. Ang kailangan ng ating Diyos sa kanilang paghahandog ay kinakailangan merong patuluan na dugo. Kaya nga, kumuha si Abel sa pinakamataba sa kanyang tupa at ito ang kanyang inihandog sa Diyos. Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Sapagkat ang sabi sa atin dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 4, ang ganito, sa pananampalataya si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain, sa pamamagitan nito siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayunmay nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaibigan, dahilan sa pananampalataya ngayon ni Abel, naghandog siya ayon sa kahilingan ng ating Diyos. Kaya ngayon, ang Diyos tinanggap ang kanyang handog. Subalit si Cain, naghandog naman, pero hindi ayon ngayon sa inihingi ng ating Panginoon. At noong hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang handog, nagalit siya sa kanyang kapatid at pinatay ang kanyang kapatid. Kaya kaibigan, itong pangyayaring ito, nagbibigay ng larawan sa atin kapag ka ang Diyos ay may utos sa atin, kinakailangan natin sundin ayon sa sinabi ng Diyos. Bakit hindi tinanggap ni Cain ang handog niya sa Diyos? Hindi niya ginawa yung inihingi ng Diyos. At gayon din ang sabi, masama ang kanyang gawa. Kaya kaibigan, itong karanasan na ito, ayon nga sa yung pangalawang bahagi ng ating pag-aaral, a mother's heartache. Sa halip na ngayon, may pag-asa sa kaniyang panganay na anak, pinatay pa ang kanyang kapatid. Walang iba kundi si Abel. Bakit si Abel? Mabuti ang kanyang ginawa. Ayon sa kalooban ng Diyos, kaibigan, ginawa ngayon yung kalooban ng ating Diyos. Naghandog siya. Kaya kung tayo man ay sasabihin, sasamba, yung kinakailangan, yung ayon sa pang-apat na utos ang ating ngayong gagamitin o tayo ay sasamba sa Panginoon sa araw ng Sabat, sapagkat ito ang kahilingan ng Panginoon. Sapagkat ang sabi sa atin, walang kabuluhan ang ating pagsamba kung ito ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa San Marcos 7:7. Subalit kaibigan, pagkatapos ng parang sakit ng kalooban, sapagkat dahilan sa iyong pagkakamali, iyong anak mo ay pinatay yung kanyang kapatid, masakit yon. Inaantay ng mag-asawa na babalik ang kanilang mga anak, pero matagal na ngayon, ilang oras na nakalipas, bakit hindi nagbabalik? At pagkatapos nakita ngayon si Abel, patay na siya, at ang pumatay sa kanya, walang iba kundi ang kanyang kuya. Pero yung pangatlong bahagi, kaibigan, ng pag-aaral nito, a mother's highest happiness. Anong sabi sa atin sa 4, versikulo 25 at 26? Muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya'y nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat kanyang sinabi, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain. 26. Nagkaanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Nang panahong iyon, ang mga tao'y nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ang sumunod ngayon, pagkatapos ngayon ng sakit ng loob, pagkatapos ngayon ng naging suliranin sa tahanan, ang Diyos ay nagbigay muli ng isang anak na lalaki sa mag-asawa, ang pangalan ay si Seth. At ang napakaganda rito, ang wika, muling tumawag ang mga tao sa Diyos, kaibigan, na kilala nila at kanilang sinunod ang kalooban ng ating Diyos. Namatay na si Abel, kaibigan, pero yung kanyang ginawang pagsunod ay nagsasabi ngayon ng isang pananampalataya na nagtitiwala ngayon sa pangako ng ating Panginoon. Ang sabi nga, sa pamamagitan ni Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog sa kay Cain. Sa pamamagitan nito siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. At pagkatapos ngayon, isang pag-asa, kaibigan, nagkaanak, ang pangalan ay Seth. Tumawag muli ang mga tao sa Diyos, kaibigan. At sa lahi ngayon ni Seth, narito ang isang lalaki na lumakad na kasama ng Diyos. Ang pangalan niya ay si Enoch. Kaibigan, and Enoch walked with God, ang sabi. Kaibigan, pagkatapos ngayon ng heartache, pagkatapos ngayon ng sinasabi ngayong merong casualty sa tahanan, nagkaroon ng kapalit, walang iba kundi si Seth. At ang mabuti nito, sila'y tumawag ngayon sa pangalan ng Diyos. Seth's son, Enoch, brought revival, ang sabi, sapagkat muling tumawag ngayon ang mga tao sa pangalan ng Diyos. Kaibigan, nawa sa isang tahanan, pagka nagkaroon ngayon ng mga anak, ang mga tao ngayon ay makita nila na isang pag-asa na sila'y tumatawag sa pangalan ng ating Diyos. Ating ngayong basahin ang sinasabi ng ating Biblia bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito sa aklat ng San Marcos Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino man magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa kabila ng nagkakaroon kami ng kalungkutan, subalit sa aming Panginoon, meron kaming pag-asa. Sa kabila ng kami ay nagkakaroon ng mga suliranin sa lupang ito, ang aming Diyos nagbibigay ng solusyon sa aming mga suliranin. Nilalapit ko po ang aking kaibigan, O Diyos. Tulungan siya, pagpalain siya. Ano man lang ang mga hamon sa kanyang tahanan, tulungan pong malampasan ang mga hamon na ito. Pagpalain nawa po ang kanyang tahanan, maging langit-langitan nawa sa lupang ito ang kanyang tahanan. Pagpalain po ninyo ang mga namumuno sa aming bansa mula sa aming Pangulo, pangalawang Pangulo, at gayon din sa mga mambabatas, sa mga nasa hukuman, ingatan po sila, Panginoon, at nawa ang aming bansa ay manatili sa katahimikan. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Hanggang sa muli, sa ating pag-aaral, tayo ay muling sama-sama sa tulong at kapangyarihan ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito yung naging pagpapala sa bawat isa sa atin, no? Sa mga listeners natin ngayon dyan sa AWR 89.1 FM, pati na rin po ang ating mga live viewers sa Facebook and YouTube. So dito po sa ating napag-usapan, no, nagtuturo po or tinuro sa atin na ang bawat tao ay bahagi ng kwento ng sangkatauhan na nagsimula sa Eden. Nakita natin kay Eva ang katotohanan na tayo ay maaaring magkamali, ngunit nakikita rin natin ang awa at pangako ng Diyos sa atin. Ang pinakamahalagang aral po ay hindi lamang tungkol sa pagkahulog ng tao, kundi tungkol sa Diyos na agad naglaan ng pag-asa at kaligtasan. Kapag po tayo ay nagkamali, huwag nating isipin na tapos na po ang lahat. Ang Diyos na nagbigay ng pag-asa kay Adan at Eva ay siya ring Diyos na nagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon at kaligtasan kay Jesus. Nawa po ay pagnilay-nilayan natin yan ngayong umaga, no? At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Magandang umaga po muli sa inyo, sa bawat isa sa atin na nakikinig at patuloy na sumusubaybay ng atin pong morning mana. Salamat at purihin ang Panginoon sapagkat ang umagang ito ay muli tayong ginising na taglay ang atin pong buhay, lakas at mabuting kalusugan. Salamat Panginoon sa inyong patuloy na kahabagan, pag-ibig at saganang biyaya na ipinapaulan sa inyo pong mga anak. Kaya nga tuwing umaga, tayo pong lahat ay umuupo sa paanan ng Panginoon sapagkat sa tuwing tayo umuupo ay maliban sa tayo ay nakakatanggap ng sariwang mga pangako, tayo ay natututo sa paanan ng ating Panginoon. Umuwi tayo at tumatayo tayo na hindi tayo lugi sapagkat tayo ay nakatanggap ng pagpapala mula sa atin pong Panginoon. Kaya nga't ngayon pong umaga, mga minamahal kong mga kapatid, ay muli ang pangako ng Panginoon tuwing umaga ay sariwa. Kaya nga't atin pong aangkinin ang pangakong iyon. Samantalang tayo po'y nag-aaral, ay atin pong idalangin sa Panginoon na bigyan tayo ng isang kaisipan na maliwanag at isang pusong bukas para tanggapin natin ang mga pabalita, kalooban ng Panginoon na siyang magiging gabay po natin araw-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sapagkat sa umagang ito, muli kaming ginising, binigyan ng buhay, lakas at mabuting kalusugan. Salamat Panginoon na kami ay muling uupo sa inyong paanan. Sa inyong paanan, merong kaming pagkatuto. Sa inyong paanan, nakakatanggap kami ng mga sariwang pangako. Sa inyong paanan, nagiging gabay po namin ang inyong banal na salita sa araw-araw naming pamumuhay. Salamat po ng marami Panginoon sa inyong pakikisama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay meron tayong panibagong paksang tatalakayin at ang tuon ng atin pong pag-aaral ay masusumpungan sa aklat ng Santiago Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 26. Na ang pamagat ng atin pong pagsasaluhan ay The Three Kinds of Faith, ang tatlong uri o di kaya klase ng pananampalataya. Alam po ninyo ang pananampalataya ay kaloob sa atin ng Panginoon. Ang pananampalataya ay very essential sa buhay ng isang Kristiyano o di kaya isang kaanib ng iglesia. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay ang nagbibigay sa atin ng lubos na pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Nabanggit ko po sa inyo kanina na ang pananampalataya is very essential element sa buhay ng isang mananampalataya, lalong higit sa kanyang paglago bilang Kristiyano. Pahintulutan po ninyong basahin ko sa inyo ang ilang mga talata sa Bagong Tipan na may pagdidiin sa katagang pananampalataya at kung ano ang nagagawa ng pananampalatayang ito sa buhay ng isang tao. Sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 11, talatang 6, "And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." So kapag tayo daw po ay walang pananampalataya, imposible na atin pong ma-please ang atin pong Panginoon. Sa aklat naman po ng Efeso Kapitulo 2, talatang 8, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God." So ang isang Kristiyano ay nailigtas sa pamagitan ng ano ho? Ng pananampalataya. Ang sabi naman sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 7, "For we live by faith and not by sight." Ibig sabihin ang bawat mananampalataya ay kinakailangan dapat na lumakad siya ayon sa kanyang pananampalataya. Dapat na mabuhay siya o makita sa kanyang buhay sa isip, salita at sa gawa ang kanyang pananampalataya. Sa aklat naman po ng Roma, Kapitulo 14, talatang 23, "But whoever has doubts in
is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything that does not come from faith is what? Is sin. Ang ibig sabihin po, mga minamahal ko mga kapatid, anumang bagay na atin pong gagawin na hiwalay sa pananampalataya, ang tawag po diyan ay kasalanan. Kaya nga't napakahalaga na dapat po natin ma-realize ang mga bagay na ito sa atin pong buhay bilang mga alagad, tagasunod at mga lingkod ng atin pong Panginoon. Sang-ayon po sa atin mga talata, lalong-lalo na sa aklat ni Santiago na siyang focus ng atin pong pag-aaral, ay kanyang dinidiscuss dito ang tatlong uri ng pananampalataya. Subalit isang klase lamang ng pananampalataya ang nagliligtas. Ibig sabihin, yung dalawa ay hindi. Subalit ang mga pananampalatayang ito ay nakikita sa bawat Kristiyano, nakikita sa mga kaanib ng iglesia. Alalahanin po ninyo, sa tatlong uring ito, maaring ikaw at ako kaibigan, ito ang klase o uri ng pananampalataya na meron tayo. Alalahanin natin ulit na isa lang out of these three ang pananampalatayang nagliligtas o nakapagliligtas. Sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 26, ay narito kanyang binaybay ang tatlong uri, subalit meron pong pagdidiin na tanging ang pananampalataya lamang na gumagawa ang ano ho, ang nagliligtas sa kaluluwa. Kaya nga't atin pong alamin mga kapatid kung ano ang mga pananampalatayang ito. Ano ho, kaibigan, kapatid, pakinggan po ninyo ng gusto, baka sakaling isa sa tatlong ito ay meron ka. Ano ho, at meron ako. At kung sakaling isa sa tatlong ito ay meron tayo, na hindi ito ang kalooban ng Panginoon na dapat makita sa atin, hindi pa naman huli ang lahat para tayo ay lumapit sa Panginoon, humingi ng tulong, para tayo ay akayin muli sa isang pananampalataya na ano ho, na nagliligtas sa atin. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago 2, talatang 14 hanggang 17, ay pahintulutan po ninyong basahin ko. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is what? Is dead. Ano daw po yung unang uri ng pananampalataya? Dead faith. Patay na pananampalataya. Kaibigan, kapatid, baka ang iyong pananampalataya, ang aking pananampalataya ay patay. Kaya nga't sa atin pong pag-aaral, ating aalamin kung ano ang katangian ng isang patay na pananampalataya. Alam po ninyo, sa mga taong merong ganitong klaseng pananampalataya o yung tinatawag po natin na dead faith, ay alam nila ang mga tamang bokabularyo ng panalangin, and they have what? Pagkaalam tungkol sa mga sound doctrine ng Biblia. They can even quote the right verses from the Bible. Subalit nalulungkot po tayo ang kanilang paglakad araw-araw, ang kanilang pamumuhay ay taliwas sa mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. It is only what we call an intellectual faith. A dead faith is only an intellectual faith. Ano ibig sabihin po noon? Yung mga taong merong ganitong kaisipan, alam nila ang doktrina ng kaligtasan. Subalit hindi nila lubos na ipinasakop, isinuko ang kanilang sarili sa Diyos at hindi sila nagtiwala sa Panginoon para sa kaligtasan. Alam nila ang tamang mga kataga, subalit yung lumalabas sa kanilang mga bibig, hindi binabak-apan ng kanilang buhay, ng kanilang mga gawa. Ang tawag po dyan ay ano ho?
Dead faith or only an intellectual faith? Ang tanong ay, ang ganitong uri po ba ng pananampalataya ay nagliligtas? Definitely big no. Hindi po mga kapatid, sapagkat tatlong beses na idiniin at inulit ni Santiago Kapitulo 2, talatang 17, 20 at 26, na ang pananampalatayang walang gawa ay ano ho? Ay patay. Anuman ang kapahayagan ng atin pong pananampalataya na hindi nagre-resulta sa isang bagong bibuhay, na hindi nakikitaan ng mabuting gawa, ang tawag po dito ay huwad na kapahayagan ng ating pananampalataya. At anumang huwad na kapahayagan ng ating pananampalataya na walang pagbabago sa ating puso, walang pagbabago sa atin pong buhay, subalit tayo ay nasa listahan ng mga kaanib ng iglesia, tayo ay nasa listahan ng mga Kristiyano, this is what, according to James, is a dead faith. Patay na pananampalataya, mga kapatid. Ang patay na pananampalataya ay hindi po tunay na pananampalataya. At ang patay na pananampalataya ay ano ho? Ay nagbibigay ng huwad na pagtitiwala. Saan? Sa buhay na walang hanggan. Ang tanong po sa iyo at sa akin, ngayon umaga, opo, ikaw at ako, kaibigan, ano ho? Meron ba tayong ganitong uri ng pananampalataya? Opo, magkakaroon ang tao ng ganitong uri ng pananampalataya kapag ang kanyang lakad ay hindi ayon sa kanyang mga salita, kapag ang kanyang buhay ay hindi ayon sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang kanyang buhay ay hindi ayon sa kanyang sinasampalatayanan. Kaya nga dapat tayong maging maingat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sa tinatawag po nating intellectual faith. Dito lamang po yan sa isipan. Alam po ninyo, si Warren Worsby ay meron pong binanggit ang sabi niya, "No man can come to Christ by faith and remain the same." Walang sino man daw pong pupunta sa Panginoon sa magitan ng pananampalataya at mananatili pa rin na ano ho, dati pa rin sa kanyang buhay. Ibig sabihin, ang sino man na lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, ang kanyang buhay ay hindi na yung dati. Ang kanyang buhay ay binago na at patuloy na binabago ng ating Panginoon. Nagpapakasangkapan, nagpapagamit sa kung ano ang nais ng Panginoon na mangyari sa kanyang buhay at kung ano ang gagawin ng Panginoon para siya ay maging daluyan ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng maraming tao. So ibig sabihin, kapag tinanggap natin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, bilang kaanib ng iglesia, dapat makita ang pagbabago sa atin pong mga bibig, sa mga salitang lumalabas sa atin pong mga bibig, makita sa kung papaano tayo nakikitungo sa mga tao. Kung dati-rati ay ganyan lagi ang ating kamay, ngayon ay bukas na. Kung dati-rati lagi tayong nakasimangot, ngayon ay laging nakangiti na. Kung dati-rati lagi tayong nagtuturo ng ganyan, ngayon ay hindi na. Kung dati-rati tayo ang nanlalait at minamaliit natin yung ibang mga kaanib ng iglesia o yung ating kapwa-tao, tayo ngayon ay hindi na ganyan. Ano ho? Tayo na ang nilalait, dahilan sa pangalan ng Panginoon ay atin pong iniingatan. Kaya nga't mga minamahal kong mga kapatid, mag-ingat po tayo. Ano ho? Inalintulad din po ni Warren Worsby na kapag ikaw ay humawak sa 220 volt wire, mga kapatid, ano ho? Imposible na walang mababago sa iyo. It's either na ikaw ay mamatay, masunog, mangitim ang iyong ano ho, buong katawan kung ikaw man ay makasurvive, o di kaya ay madeform ang iyong mukha o di kaya ang iyong katawan. So ganun din daw po ang pagtanggap natin sa Panginoon ay hindi tayong mananatiling katulad nung dati. Dapat ay kakitaan tayo ng bago araw-araw, katulad ng katapatan ng Panginoon sa atin tuwing umaga, araw-araw ay bago, alang-alang sa kanyang mga anak.
Kaya nga't nagpapasalamat tayo mga kapatid sapagkat ipinapakilala sa atin ni Santiago ang uri ng mga pananampalatayang ito. Ikalawa, na klase ng pananampalataya, sangayon po sa talatang 18 at 19, "But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds." Ang tawag po sa ikalawang pananampalatayang ito ay demonic faith. Ano ho? Demonic faith. Alam po ninyo, maging ang mga demonyo. Demons have this kind of faith. Remember, my dear friends, brothers and sisters, ano ho? Hindi sila yung mga agnostics, hindi sila yung mga atheists na tinatawag na hindi naniniwala sa Diyos at walang Diyos. Itong demonic faith na ito ay pupwedeng magkaroon ang isang Kristiyano o di kaya ang kaanib ng iglesia. Bakit? Sapagkat ang demonic faith ay ano ho? Sila ay mga taong naniniwala sa Diyos. Sila rin ang mga taong sumisimba. Sila rin yung mga taong nakikita sa loob ng iglesia o di kaya simbahan. Naniniwala sila sa pagka-Diyos ng Panginoon. Ayon sa aklat ng Marcos Kapitulo 3, naniniwala din po sila na meron pong lugar ng paghatol. Ayon sa Lucas 8, talatang 31. At naniniwala din sila na ang Panginoon ang magiging hukom. Mateo 8, talatang 28 at 29. Anong uri ng pananampalataya? Meron ang mga

Pang ito'y nakapagliligtas, hindi po, mga minamahal kong mga kapatid. Ano ho, maaring tayo'y naliwanagan tungkol sa Biblia, maaring tinanggap natin ang alin, tinanggap natin ang katotohanan na nasusulat sa Biblia, subalit kung hanggang doon na lamang wala na tayong ginawang action o pagsunod, ang tawag po doon ay demonic faith. Ang tunay na pananampalatayang nagliligtas, it involves something more, something that can be seen and recognized, something na nakikita at nalalaman, nakikilala. Ano po yan? Yan ay ang buhay na binago at buhay na patuloy na nagpapabago sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Yan ang dapat na makita sa atin. Ang pagiging Kristiyano, it involves trusting Christ and living for Christ. Una, tinanggap natin ang buhay na alok ng Panginoon. Pangalawa, dapat natin ipahayag ang buhay ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Ang tao po ba, ang miyembro po ba ng simbahan o ng iglesia, ang Kristiyano po ba ay po pwedeng magkaroon ng ganitong pananampalataya? Opo, kapag siya ay nananampalataya sa tamang bagay at nararamdaman niya ang tamang bagay, subalit kung hanggang dyan na laang ang kanyang paniniwala at paglilingkod, wala nang pagsunod, nalulungkot tayo mga kapatid, ang tawag po dyan ay demonic faith. Ano ho? So narito ipinakilala sa atin ni Santiago ang dalawang uri ng pananampalataya na hindi nagliligtas o nakapagliligtas. Ang dead faith, which involves only the intellect, ang demonic faith, which involves the intellect and the emotions, but they stop there. Subalit ang pananampalatayang nagliligtas, sangayon po sa talatang 20 hanggang 26, ang tawag po ay dynamic faith. Anong uring pananampalataya ito mga kapatid? Ano ho? Ang pananampalatayang ito ay nakasalig sa salita ng Diyos. Roma 10, talatang 17. Dynamic faith involves the whole man. Ang dynamic faith daw po ay ano ho? Ang buong pagkatao ng isang nilalang sa isip, salita at ang alin? Ang kanyang gawa. Dead faith touches only the intellect. Demonic faith, it involves only the intellect and the emotions. But dynamic faith, it involves the intellect, the what? Emotions and the will, mga kapatid. Dynamic faith, the mind understands the truth, the heart desires and rejoices in the truth, the will acts upon the truth. Yan po ay tinatawag na pananampalatayang totoo na nagliligtas, mga minamahal kong mga kapatid. Ano ho? Anong klaseng pananampalataya ang totoo? Ay merong pagbabago sa isip, may pagbabago sa puso, at nakikita sa buhay, sa salita, sa paglakad, sa pakikitungo, sa pagsasalita sa atin pong kapwa-tao. Ang tunay na likas ng isang buhay na binago ng Panginoon, isang buhay na inuudyukan ng banal na Espiritu, isang buhay na patotoo sa kapangyarihan ng Panginoon sa Kanya. Para lubos po natin maintindihan, narito po ang ilustrasyon na ginamit ni Santiago mga kapatid sa kanyang aklat Kapitulo 2. Atin pong makikita ang dalawang tao, si Abraham at si Rahab. Ano ho? Alam po natin kung ano ang kanilang background, ano ang kanilang katangian. Si Abraham ay ama ng mga Hudyo, subalit si Rahab ay isang Hentil. Si Abraham ay makadiyos na tao at si Rahab naman ay makasalanan sapagkat siya ay patotot. Si Abraham ay kaibigan ng Diyos. Si Rahab dati ay kaaway ng Diyos. What did they have in common? Subalit ano ang meron na silang iisa ngayon, mga kapatid ko? O sapagkat both of them exercise that saving faith in God. Si Abraham, kanyang ipinahayag
ang ano ho, pananampalataya.

kayang nagliligtas na nakikita sa kanyang buhay ang mabuting gawa. Ganun din po si Rahab, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya nga't sa talatang ito, ano ho, ay atin pong natutunan na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sang-ayon po sa Santiago 2, talatang 24, "You see that a person is considered righteous by what they do, not by faith alone." So, ibig sabihin, ang pananampalataya alone cannot justify a person. It is only a perfect faith that works, that can save, my dear friends. Sa talatang 22, "You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did." Hallelujah to the name of God. Alam po ninyo, napakahalaga, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya at Kristiyano, atin pong siyasatin ang ating sarili, ang atin pong mga buhay, ang ating mga puso. Meron ho ba tayong tunay na pananampalatayang nagliligtas o yung tinatawag po nating dynamic faith? Alam po ninyo, may mga katanungan para lubos po natin masiyasat ang ating mga sarili. May mga panahon ba sa aking buhay na akin pong kinikilala na ako'y makasalanan at tinatanggap ko ito sa harapan ng Diyos? May mga panahon ba sa akin pong buhay, mga kapatid, na ano ho, ako ay umiiwas sa mga bagay na iniaalok ng sanlibutan sa akin? Akin bang naintindihan ang ebanghelyo na ang Panginoon ang namatay sa aking dahilan sa aking mga kasalanan at siya ay muling nabuhay? Akin bang ikinukumpisal ang aking mga sarili at tinatanggap na hindi ko kayang iligtas ang akin pong sarili? Ako ba'y nagsisisi sa aking mga kasalanan? Gumagawa ba ako ng mga desisyon para umiwas, layuan ang mga tukso? Akin bang kinamumuhian ang kasalanan? At meron ba akong pagkatakot sa Diyos? Ako ba'y nagtitiwala sa Panginoon at sa Kanya lamang at wala ng iba, at tumutugon sa Kanyang panawagan sa pagsunod sa Kanyang kalooban? Akin bang ipinapahayag ang aking pananampalataya kay Kristo, nabautismuhan ako para lamang mapatawad sa akin po mga kasalanan? Meron bang mga bahagi sa aking buhay na nabago ng biyaya ng Panginoon? Pinangahawakan ko ba na ang mabuting gawa ay likas na dapat makita sa akin bilang isang mananampalataya? Lumalago ba ako sa mga bagay para sa Panginoon? Nagpapagamit ba ako para sa kaligtasan ng maraming mga tao? Na-enjoy ko ba ang fellowship ng bayan ng Panginoon? Ako ba'y handa na sa pagdating ng Panginoon? O, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, ito ang mga katotohanan na dapat po nating maunawaan sa atin pong mga sarili. Personal na mga katanungan na tanging ikaw at ako lamang ang makakatugon. Sa kung anong uri ng pananampalataya meron tayo, kahit na tayo ay kaanib ng simbahan, kahit na tayo ay Kristiyano, kahit na tayo ay kaanib ng iglesia. O, mga minamahal ko, mga kapatid, katulad nga po ng panalangin ni Haring David, sa aklat ng Awit 139, talatang 23 at 26, na sana ito ang panalangin ng bawat isa. "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked in me, and lead me in the way everlasting." Naway pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Nawa, kung sakaling yung dalawang uri ng pananampalataya meron ako o di kaya ikaw, na ito ho ay hindi nakapagliligtas, manong tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Isuko natin ang ating buong-buong buhay sa Kanya at hilingin ang kapangyarihan ng langit na tayo ay baguhin upang ang iyong buhay, kaibigan at kapatid ko, ay maging buhay na patutuo ng kapangyarihan ng Panginoon na nagliligtas upang marami pa ang mahanda sa Kanyang pagdating sa ikalawa. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, sa panibagong pabalita na amin pong napakinggan. Salamat sa aming pagkatuto sa pag-upo sa inyong paanan ngayon,
naging maliwanag po sa aming isipan at sa aming buhay na tanging ang nagliligtas ng pananampalataya ay ang isang buhay na inyong binago at patuloy na nagpapabago sa inyong kapangyarihan at isang buhay na nakikita sa amin ang tunay na likas at katangian ng aming Panginoon. Kasangkapanin nga po ninyo kami para sa kaligtasan ng marami sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Good morning sa inyong lahat mga kaibigan, sa ating pong mga kasama sa oras na ito. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ako po si Manager Tanyedo at masaya po kami na makasama kayo sa oras na ito.
1: Ako naman po si Jayush Madayag na bumabati ng magandang araw po at welcome po sa isa na namang episode kung saan muli po tayong magsasama para makinig ng mga awit ng pag-asa at papuri. Ito ang
0: Music and Praise. Magandang umaga rin po sa ating mga viewers sa ating pong Facebook page at YouTube channel. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na i-share ang ating pong live stream at mag-email.